0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
5: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
5: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
5: i-off mo na lang.
6: Radyo lang, sabat na.
7: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.
6: Woohoo!

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Saktong-sakto ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga noon ninyo.
3: Happy birthday!
2: Ganon! Ang saya, di ba? Kantahan na!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: Sino-sino nga ba may mga kaarawan ngayong araw na ito?
3: Oy, nako, sa ano muna tayo, Hollywood? Si Troy Sivan, yung kumanta ng My Youth is Yours. Oo, tsaka di ba ano yan, nag-guess yan dito dati sa SM, naalala mo, di ba? Lagi siyang model.
2: Wow.
3: Dami budget.
2: Happy birthday po, dami budget.
3: Oo, yaman. Kasi Troy Sivan yan, no?
2: Oo nga.
3: At gayon din, syempre ang aktor ng Transformers, si Mark Wahlberg.
2: Hoy, si Mark Wahlberg, happy birthday!
3: At syempre, isa sa pinakasikat na ano, saxophone player sa mundo.
2: Sino?
3: Nako, kapag meron ka nitong album, nakikita mo to sa tatay o sa nanay mo, yung may kulot-kulot ang buhok na blondie, nakamukha ni Michael Bolton, pero hindi siya. Si Kenny G.
2: Hoy, Kenny G, happy birthday!
3: Meron din kaming Kenny G. Cathy G.
2: Iba yun.
3: Pero hindi po yan nagsasaxophone. Nagbabasa po ng liham. Sa saliw ng saxophone. Parang ang ganda nun, no? Parang dapat Valentine's edition. With Kenny G and Cathy G.
2: Oh. Grabe naman yun.
3: Sa saliw at pagsasalin ni Kenny G.
2: Oy, happy birthday po. Yeah! Kenny G, Cathy G.
3: Birthday niya. Sa Pilipinas, matagal-tagal pa eh. Wala daw sikat ngayon. Grabe naman. Paano naman yung mga up and coming?
2: Meron.
3: Sino ba ang sikat?
2: Happy birthday, Barangay Slur!
3: Ayun naman pala.
2: Oh, diba? Meron.
3: Sikat na sikat. Sabi kasi sa ChatGPT, wala masyadong sikat ngayon.
2: Meron.
3: So, hindi mo kinoconsider si Baron.
2: Oh.
3: Alam mo, no, kung may matamad na empleyado, yung utusan, matasabihin, nahanap na lahat. Ang ChatGPT, matamad din.
2: Oo, oh, minsan. Wala sa mood lang kasi maulan.
3: No, sabihin ko, hanapin mo, si Baron, hindi mo kilala. Magalita mo nga, pa-HR mo nga yung ChatGPT.
2: Ano ba yan? Hindi mo kinala si Baron? Nasaran sa baw!
3: Oo, anong gagawin natin? AI. Miss Chat, go to the office.
2: Ano ba yan?
3: Talk to Sir Kiko.
2: Hoy, magandang umaga. Happy birthday din pala kay Agnevir Sanchez.
3: Kaso pe, kung halimbawa ko HR ka, usapin mo si Chat. Kaso i-Englishin ka.
2: Yun lang, wag na lang pala.
3: No, thanks.
2: Di bali na, uwi na ako. Di ba? Hoy, magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ngayong araw ng Biyernes, kaya naman ito ang awitin para sa mga pisngi ninyo.
3: Happy birthday!
2: Ganun! Kaya naman, tara, kanta na!
4: Happy, happy, happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pagkain!
4: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, tugtugan at gulitan kasama ang malumid na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Kalikor.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kavibes ang
2: lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Kavibes
1: ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupit!
5: Buntis ka na naman.
4: Ang lupit!
6: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
4: Ang lupet!
6: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
6: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex at ang

0: sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya, at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga ka-vibes na maraming pinagdadaanan.
4: Oy, sasabihin nila, di ba normal lang naman sa buhay may pagdaanan ka. Pero minsan, iba-iba kasi ang perception natin dahil iba-iba rin ang chemical made up ng ating makeup ng ating utak.
3: Okay.
4: Yes. At dahil dyan, may iba, may mga chemical imbalance, merong bipolar. Ito, eh, seryosong usap. May depression, may anxiety, kaya mas hirap sila na i-receive at i-perceive yung mga problema na maaaring sa ibang tao normal lang. Halimbawa, ikaw, Kiko, di ba? Pinagtaksilan kita. Kunyari lang.
5: Talaga naman.
4: Sa iba na lang ako, ayoko na ka-partner si Kiko. Ikaw, okay lang para sa'yo. You're gonna take it lightly.
3: Kaya, oo.
4: Pero kung gawin ko yan sa ibang tao, grabe. Magdadabog, magpapanic attack. Hindi ba kahinga? Kagaya na lang.
3: Iba-iba yung response. Gaya na lang, DJ Alex, ha, mga ka-vibes nitong kalalabas lang na video o mga post online kung saan involve yung content creator na si Sir Gabin?
4: Ba?
3: Yung Kapinpin Brothers.
4: Yung mga mahilig daw mag-prank. Diba? Puro katatawanan.
3: Masayahin.
4: Oo. Pero kamakailan lang naglabas ng video yung pamilya niya. Di ba? Naku, napapansin, wala daw masyado si Sir Gabin. Yung pala kasi, dinocument at vinlog na nila yung pinagdaanan nitong depression, yung anxiety, at siya ay nagkaroon ng panic attack up to the point na hindi makahinga sa kama tapos nag-iiyak.
3: Okay. Kaya pala recently, wala na masyado napapansin yung mga followers nila na bagong upload na video. Kasi may pinagdaraanan pala.
4: Ayun.
3: So ito yung patunay talaga na kahit na anong saya ng isang tao na yung nararamdaman at naiisip niya ay hindi natin pwedeng basta-basta husgahan.
4: Totoo yan.
3: O kalkulahin na hindi masaya yung tao yan, hindi yan magiging ganyan.
4: Oo.
3: Pero ito yung patunay, isa sa mga patunay na si

0: ba yan?
1: Oo, siguro kinakailangan din pa natin ng mas malalim na aral at paliwanagan tungkol sa ganitong sitwasyon para syempre lahat ng mga ka-vibes natin ay mas nauunawaan yung ganitong klaseng sitwasyon at pinagdaraanan ng iba nating mga ka-vibes na merong tinatawag na mental health disorder.
0: Totoo yan, diba? Totoo yan. Para sa akin, helpful yan ah. Kasi halimbawa ako nanay ako, wala akong alam dyan sa ganyan. Nung 90 kopong-kopong, hindi uso, diba? Nung nakita ko yung idol ko, kunyari si Sergey B, na nangyayari to sa anak ko ha. Maaari kung ano ang nangyayari kay Sergey B. Pwede rin dinaranas ng anak ko. Sige, ipapacheck ko. Total ngayon, libre naman na. Diba? Ang mental counseling, ang pagpunta sa mga ospital. So, sige, itry natin. Baka sakali na ma-diagnose natin ang tama.
1: Well, ka-vibes ha, speaking of libre, ang National Mental Health, tama ba?
0: National Center for Mental Health.
1: Ay nag-o-offer po ng ganitong libreng serbisyo.
0: Totoo yan.
1: Diba? Pwede kang tumawag sa kanila, libre. Pwede ka rin pumunta sa kanila, magkaroon ka lang ng appointment.
0: At online din ha, pwede ka rin mag-online. Kaso nga lang, kapag mga ano lang, yung light cases, pag severe, kailangan pumunta ka.
1: Ayan. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes, dapat meron tayong sapat na kaalaman tungkol po sa ganitong usapin para nauunawaan natin at hindi tayo basta-basta naliligaw ng kung ano-ano mga paliwanagan.
0: Kore-koreko!
1: At sa ating pagbabalik, syempre duloy-duloy pa rin ang kwentuhan, dugtugan at gulitan hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
0: DJ Kika Kalikon!
1: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
0: Ka-vibes!
1: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing. ACS.
1: Chismis na naman. Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
2: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: Sabay-sabay tayo!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Bye!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet! Ang lupet!
3: The Vibes!
4: Ang lupet talaga ng mga ka-vibes natin, talagang hindi nagsasawa, hindi nauumay at hindi lumulungad sa pakikinig sa programang Favorite Vibe! Kaya naman, isang feel-good morning sa lahat ng mga pasahero, konduktor at driver na lahat ng mga papasaherong bus, Edsa Bus, Carousel at P-Tex na nakikinig sa atin. Alleluia!
3: Oh! Ay, alam mo, lahat ngayon nagmimistulang na sa K-drama, mga karakter.
4: Bakit?
3: Eh, naka-jacket lahat, di ba?
4: Ayoko nga.
3: Yung mga pinagbibili nyo sa Jukay-Jukay, ilabas nyo ngayon, di ba? Pang malakasan yung mga may balahibo, di ba? Pero dapat ang balahibo sa leg, hindi sa baba. Yung balahibo na yung nalitaw na ako. Alam mo, ako fan ako ng pagpunta sa Ukay-Ukay. Marami dyan sa Cubao. I think parang department store yata ito nung araw. Or grocery, something like that. Pero ngayon, ako, Ukay-Ukay na. Sa laki niya, parang sa isang ektarya laki. Siyempre, OA lang yun. Pero ang punto, napakalaki talaga nung Ukay-Ukay na ito. Kung gusto mong mas makasale, pumunta ka sa taas. Yung dating Marikina Shoe Expo, nandun
4: yan. Oo nga, oo.
3: Ang laki ng ukay.
4: Kaya sulit na sulit ngayon yung mga ukayan, ano? Dahil sa mga jacket, diba?
3: Abangan mo lahat ng mga balahibo ko. Ilalabas ko na. Ikaw, mahilig ka ba sa mga fur-fur? Yung mga balahibo, ganon?
4: Oo, sa fur-fur niya.
3: Ay, fur-fur? Perfect.
4: Ay, magandang umaga, Will Ilagan. Sabi niya, yung pinag-usapan nyo nung last time ni DJ Alex, pati daw siya, hindi siya pabor sa AI.
3: Tungkol sa artificial intelligence.
4: Gusto niya pa rin yung authentic, organic.
3: Oo, diba? Para dun sa mga hindi nakarinig ko, ano ba yung pinag-usapan namin? Kasi ganito yan. May narinig ako na ad lang naman. Sa radyo, nagsasalita. Mula to Shamerlu, Shamerlu. Sabi ko, ay, teka lang, bakit robot na ang nagsasalita dito? Hindi naman ganun kamahalan ng TF namin para bayaran. Oo, para totoong tao pa rin. Siyempre, huwag po tayong maging instrumento para patayin yung industriya. Yung industriya? Tapos na ang era ng patayan. Hindi na tayo babalik dyan. Masama iyan. Because killing someone, nako, talagang you'll go places, literally. Like The Hague.
4: Singing in my life, you're the inspiration. Hoy, maganda umaga! Kaya Altesa Herrera, Sino Cruz, na nakikinig at pawis na pawis sa Pangasinan. Oo. Pag nakikinig yan, mamawisan sa atin.
3: In fairness, ha? Iba-iba sa Pangasinan, para kayong nasa nasa summer pa rin. Kasi tayo, imaginein mo, giniginaw na dito sa Maynila. Sa Pangasinan, ikaw, init na init. Baka ibang init na yan, te.
4: Talaga ba, Altesa, sa edad mo?
3: Baka init na lang ano yan, ha? Nako, kaya ikaw, kuya, kung hanggang ngayon, mainit pa rin yan, ha? Yung ulo mo.
4: Easy lang.
3: Easy ka lang.
4: Easy lang.
3: Easy lang. You're number one. O hindi, ano tayo, idol din natin yung mga yan. Pero syempre, tayo dito, ito yung mga hindi tayo maghusga, kung hindi ka masyadong magaling mag-English, kung hindi mo kaya yung time now. Dito ka na lang.
4: Dito tayo.
3: Oras, ganun na.
4: Tama.
3: Diba?
4: Kanal dito. Kaya naman, ka-vibes, sama, huwag ka mag-alala. Dahil nga sa sobrang gusto naming maging good vibes ang araw mo, lalo ngayong araw na Friday. Abahatid namin na tuloy-tuloy na kwentuhan at dugtugan at syempre susunod na ang detalye ng mga nagbabagang balita hatid ng ka-vibes mo sa balitaan. Cherubim ka na din para sa FMR News Break!
3: Gaganahan ka na!
4: Gaganahan ka na!
3: Dahil paparating na!
4: Ito na, susunod na si Cherubim ka na din. At sa aming papabalik, kasama mo pa rin ang mamalupit na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko Calicon!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Kavai!
4: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Kavibes!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FM Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itinanggi ng palasyo ang paratang na may mga maletang may laman na milyon-milyong piso mula sa umano'y irregularidad sa flood control projects na inihatid kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos Norte. Inilabas ang pahayag matapos igiit ng isang dating marine sa pagdinig ng subcommittee na pinangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano at kanya mga kaalyado na isa ang pangulo sa mga tumanggap ng umano'y illegal na pondo mula kay dating Appropriations Chairman Zaldy Co. Hinamo naman ng palasyo ang mga kritiko na maglabas na matibay na ebidensya sa kanilang mga paratang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, madali umano ang magturo ng daliri lalo na kung ang layunin ay manira at magdulot ng destabilisasyon.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pang mga balita, iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na lehitimo at may bisa ang sesyon ng Senado noong June 3 batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino laban kay Cuenco. Ayon sa IBP, itinuturing na opisyal at balido ang mga naging hakbang at desisyon sa nasabing sesyon, kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang paghirang ng mga bagong pinuno ng mga komite. Ipinaliwanag ng IBP na sapat ang presensya na ng 12 senador para sa quorum dahil ang dalawa ay hindi makakadalo, si Senator Jinggoy Estrada na nakadetine at si Senator Ronald De La Rosa na hindi matiyak ang kinaroroonan. Dahil dito, mula sa 22 senators na itinuturing na available, ang 12 ay sapat na upang makabuo ng quorum.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, formal nang nagsimula ang tag-ulan sa bansa. Ayon yan sa PAGASA, sinabi ng ahensya na naranasan na sa nakalipas na 5 araw ang madalas na pag-ulan na dulot ng habagat o southwest monsoon. Inaasahan na mas ramdam ang ulan sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, bagamat posible rin ang panandaliang paghina ng pag-ulan na tinatawag na monsoon break. Babala ng PAGASA, mas lalakas pa ang ulan sa mga nasabing lugar dahil naman sa banta ng El Nino.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade na magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
5: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang lupet!
6: Grabe naman ang lupet mo! Sabi mo, ang laki ng problema mo! Wow! Gusto mo ng karamay?
7: Mag-isa ka!
6: Ayaw! Ang oras, 5 minuto na! Makalipas ang 10:00 ng umaga!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang

0: yan. Parang kwento lang yan ni na Joseph at
1: Mama Mary. Ay, ikaw ah. Oy. Ginawa ko naman binto si Papa Joseph.
0: Grabe si naman. Bubble Boo, sabi niya, tapos iba ang sumagot. Kasi ibang number pala ang na-dial. Oo nga.
1: Ay, sorry na. Lang, ha? Grabe yung utak nung kusino man yan. Mm. Na-relate mo pa yung pagiging holy sa pagiging maloko. Yan tayo eh, no?
0: Alam niyo. O si Altesa nakaka-relate. Sabi niya, sobrang relate ko sa problema ni Bintong.
1: Bakit?
0: Oo, nung dalaga ako, ganyan din ako. Kaso, wag na lang, be.
1: Ay, ano yan?
0: So, naga si Altesa, lahat na lang relate. Hoy, magandang umaga si Jab Ogamo. Live mula sa Bataan. Sabing pababalik ha. Kung meron kayong gusto isang goodie sa amin, pwede kayo tumawag 0954-406-1967 o pwede kayo mag-text sa 0927-3848-639. Yeah. Ano man problema mo, lalo nating babuyin.
1: Ay! Ano, sangguni nga.
0: Ay, magbabalik-balik kasama ang malubid na duo, DJ Alex!
1: At Kiko Kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio!
1: The Vibes!
0: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio! The Vibes!
2: Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
1: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang Ultimate Flirty DJ Alex.

0: ang favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Mga ka-vibes sa talagang said na said na ang problema at nakikita na sa ulo.
3: Uy, normal naman yan. Di ba yung sinasabi nila na,
4: na?
3: Na medyo mahihirapan na ang anit mo sa hair growth. Di ba? Normal po yan. Alam mo, yan na nga ngayon ang rebuttal ng mga babae. Alam mo kung bakit? Di ba sinasabi ang mga babae daw at the age of 30, papunta na sa expiration. Lumilipas na. Kapag daw ang mga lalaki kabaligtaran, the more na tumatanda, mas nagiging prime. Kumbaga sa ribeye, mas mahal ang bentahe.
4: Nagiging prime, parang Optimus Prime.
3: Oo, at sagot ng mga babae ngayon ng rebuttal, talaga ba? Hindi iba ang sinasabi ng hairline mo.
4: Hindi, okay lang yan. At least, di ba, ito yung manifestation na kahit na mataas ng hairline mo,
3: naman.
4: Manipis na ang buhok mo, ito yung patunay talaga na marami ka ng pinagdaanan sa buhay.
3: At saka yung experiences mo.
4: Hindi matatawaran yan.
3: Ibig sabihin lang, nung pagmataas ng hairline mo, magaling ka na.
4: Oo.
3: Masarap ng yan.
4: Oo.
3: Kumalikot. Mekaniko na ang dating yan.
4: Masarap ng humagod.
3: Master mechanic na yan.
4: Correct.
3: Di
4: ba kung merong master, meron pang mega master.
3: Oo. Naku, sabi ko talaga sa inyo. Kaya, wag nyo na sabihin ng mga babae na papanis habang tumatanda kasi talaga irerebattle sa inyo yung hairline.
4: Hindi, tsaka lamantyan din yan, be.
3: Ano?
4: Lamantyan. Lamantyan, kumbaga parang kasama mo siyang mag-aapunan, magtatanghalian, ano man ang edad, kasama mo pa rin. Ibig mo sabihin, ang importante, meron kang kasama, ka-vibes.
3: Oo, at saka diba, alam mo, ang mataas ang hairline, ako personally, I find it hot.
4: Talaga?
3: Hindi
4: talaga?
3: Ibig hot daddy ka na kapag ano ka. Tingnan mo si ano, sinisasabi niya sa trend, si Trillanes. Ang taas doon ang hairline ni Trillanes, pero aminin.
4: Hoy, bogey si Papa.
3: Ano man ang inyong pananaw sa buhay, ikaw man ay kapanalig ni ganito o ganyan, aminin mo, guwapo talaga.
4: Correct. Oo.
3: Ayaw mo lang anuhin. Di mo man naiisip pang Wattpad yung story, yung ayaw niyo isa't isa kasi ayaw mo sa prinsipyo niya. Kaso parang nagkabangga kayong dalawa, tapos naipit kayo sa ano, di ba, sa loob ng isang building. Oy, tapos ayan na. Si Hot Daddy. Ano ba talaga? Kunyari ikaw siya. Ayoko sa mga prinsipyo mo. Hindi kita gusto.
4: Paguri na lang kita, baby. Para tapos na usapan. Ay, magandang umaga din sa lahat ng ating mga vibes. Si Flore Manaloto. Ganun din, it's Zane. Si Jiminy Chan. Si Kim Kim. At si Jessa, magandang umaga din sa'yo. Ganun din si Fides et Veritas. Louis Basco, magandang umaga. At syempre si Bubble Booze. Altesa Herrera, si Nino Cruz na basang-basa na naman sa mga wings. Magandang umaga. At wag ka maganda na ka-vibes. Dahil hindi pa dito natatapos at hindi ka namin bibitinin sa tuloy-tuloy na kwentuhan, dugdugan at kurita na gagalas 12 na tanghali. Kasama mo rin na duo, DJ Alex!
3: At DJ Kiko! Kalika.
4: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
3: Daddy! Ay, iba pala ka-vibes!
4: Ang lupe! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Wow! Nangamusta na naman si Mars!
3: Alam na this.
2: Ang oras, eksaktong alas 11 na!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka vibes.
4: Hi, shout out sa lahat ng ating mga kabais, lalong-lalo na sa mga kanina pa nakatutok, si Vanessa. Magandang umaga, Vanessa.
3: Uy, baka yan na hinahanap ni Vintong.
4: Oy nga, sabi ko nga kanina, ito na yung pagkakataon kung ikaw ay single, ka-vibes. Diba? Ito na yung moment mo para makahanap ka ng partner mo na magiging katuwa mo sa buhay.
3: Yes.
4: Gaya niya ni Bintong at si Vanessa.
3: Alam mo, kung ikakasal yan dalawa at ninong-ninang tayo, alam mo ano ibibigay natin?
4: Ano?
3: Malita.
4: Malita! Galing ah. Ganda.
3: Para kay Bintong at kay
4: Vanessa.
3: Eto, para makapagsimula kayo ng bagong buhay, eto sa inyo ang
4: Malita.
3: Malita. Uy. Hindi kasi po, hindi kami nagpauso nun, huwag nyo kami pakulong. Sa threads po yon yung Malita daw. Ano ba yun? Hindi ko nga alam eh.
4: Ay, ito ba? Si, ano pangalan nito? Ayun, nawala tuloy. Si, Altesa Herrera, si Inu Cruz.
3: Ang
4: gusto magpabate at sabi niya, sa lahat po ng mga ka-vibes natin na naghahanap po ng aruga ng isang gaya ko, open po ako. Oh, yan ha.
3: Wow.
4: Ito na ang magiging kasangkapan para kayo ay makapanag po ng inyong makakasama sa buhay.
3: Baka no, baka dito diba? Mo na yung mahanap.
4: Oo, dito mahanap yung forever mo.
3: Oo, ang iyong favorite vibe.
4: Yan. Diba? Pinit ka, Alex.
3: Your favorite vibe.
4: Aria! Alex!
3: Alam yun ni Kuya, oh. Kuya, alam mo yan? O hindi na gumaganay sa inyo, wala nang battery.
4: Walang battery, low bat.
3: Oo, winalamo kasi yung charger. Oo, yan tayo eh. Yung mga charger pa naman ng ganyan, yung mga mahirap hanapin. Wala kasi, yung universal charger.
4: Kasi maliit.
3: Oo, may something yan eh. Alam mo yung paano kung bibilin sa mall? Yung saksakan ho dito, di ba usually dadali mo yung gadget mo? Pag hindi mo alaman ang tawag kung Type-C ka, lightning port, para eto, dalhin mo.
4: Para may basehan. Para
3: pag pumasok, edo yun ang tama saksakan.
4: Hello, Alex.
3: Kaso ang tanong ko, paano mo nga dadalin yung iyong...
4: Pwede kayo tumawag sa Viber line namin 0954-406-1967. Kung meron kayong gusto pabate o meron kayong gustong hanapin, pwede nyo kaming gawing kasangkapan, mga kabay.
3: Kung gusto mo nang hanapin yung charger dyan, tanong mo si Kiko, baka meron siya.
4: Wala.
3: Maraming collection na charger.
4: Ay, si Ate Mayante Guzman po, sasabi niya, masayang-masaya ka na naman. Mamaya, ano to?
3: Ano?
4: Nangawa ka na naman.
3: Ay, ganun ba yun?
4: Talaga. Hoy, Koy Lopez, magandang umaga sa'yo. Galing ko na din kay Vanessa. Nag-intrip pa niya si Vanessa.
3: Oo nga. Si Vanessa, di ba langaw na yun sa panahon ngayon?
4: Si Vanessa.
3: O Vanessa. Tsaka si Charmaine ng orange.
4: Tsaka si Melanie.
3: Oh, akalain mo,
4: dating
3: no?
4: Dating abokado.
3: Oo, yung kulay natin may Charmaine din kasi orange po ang kulay ng FMR.
4: Ay, oh, Diyos ko po.
3: Si Charmaine.
4: Pagod ako.
3: Oo nga, pagod kami. Sakit sa panga. Alam mo, ginusto ko rin sumakit ang panga ko pero hindi sa katatawa sa Vanessa. Huwag naman ganito, di ba? Sana yung real thing naman.
4: Ate Pwede Guzman, Ponce, magandang umaga sa'yo at kay

0: coconut na pinaghalong melon.
1: Yung ano? Yung bite size na, gano'n?
0: Mga 350cc lang. 500cc. Masyadong malaki.
1: Ay, magbabalik pa rin kami! Hanggang alas 12 na tagali para sa tuloy-tuloy na kwento at nagdugdugang kasamang malupit na duo, DJ Alex!
0: At DJ Kiko Kaliko.
1: Dino lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
0: Kavals.
1: Ang lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes!
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap pa kumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalinga.

0: favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: Ka-vibes! Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang ngayong alas 12 na tanghali para sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe! At para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig at panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts.
2: Siyempre, search nyo lang na yung 2.3 FM radio.
3: At
2: siyempre, DJ Kiko Kalikot at Alex Fresh across the world!
3: The world talaga!
2: Come on! Because we're everywhere.
3: Correct. Accessible sa lahat. Nakikita na lahat. Naririnig na lahat.
2: Oo, kahit ikaw ay nasa ano, basta nasa Antarctica, basta may connection dyan ng internet, ha? Kaso wala yata, eh.
3: Yun lang.
2: Sorry.
3: Boring.
2: Pa-record mo na lang.
3: Susunod na magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ang programang Love Me, Cathy G. Kasama ng isang majuicy at mabiti, walang iba, Cathy G
2: is the place to be.
3: Yes.
2: Syempre naman, yan ay from 12 to 3 in the afternoon at yung programa ay
3: susunod.
2: Talagang gusto mo, may ganun ang tagline.
3: Syempre, dapat.
2: Ang susunod.
3: Oo, the serve.
2: Susunod. Favorite na favorite mo. Palibasa, no? Yun lang yung legal na paraan na masabi natin yun sa ere.
3: Correct!
2: Diba? Na yan ay
3: susunod!
2: Si Kuya, kiliting-kilite.
3: Kinikilig.
2: Sino kumikiliti sa'yo?
3: Kinikilig.
2: Pero alam mo, no, ang galing lang ng kilite, isipin mo paano nararamdaman ng katawan yun. Wala namang humahawak sa'yo, pero nararamdaman mo yung kibot.
3: Ay!
2: Diba, no? Tapos nararamdaman mo siya from within.
3: Ah,
2: it's like talaga. An energy. It's like a power.
3: Ay, happy weekend, ha? DJ Alex, sa mga ka-vibes natin, ingat kayo kung ano man ang ganda nyo ngayong Sabado at Linggo. Sana'y ma-enjoy ninyo.
2: Yeah. At syempre, paalala at abiso lang din po na maraming kalsada dito sa Tomas Morato at nakapalibot, no? Ang isasara po bukas, maaga pa lang. I think at 9 in the morning start na yata dahil meron pong yung tradisyon, syempre, na QC Pride Run.
3: Ah, okay.
2: Nagaganapin po yan ng 5 onward. So, syempre, marami tayo mga kapatid from the LGBTQ community and allies of the LGBTQ ang sasama dyan. Kaya traffic po, wag na kayong magsidaan dito unless gusto mong sumuporta at tumakbo.
3: At sunod-sunod, magkakarinigan tayo alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali kasama ang malupit na duo, DJ Alex
2: at DJ Kiko Kalikot.
3: Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes.
3: Ang lupet! Bye! Ang oras pala, 11:47 na! Oh, Jiva, wait lang. Oh, ayan nga, sabi ko, di ba?
2: Sige. Yan, sige pa!
3: Kasi!
2: Oy, kasi, late na yung oras. Isa po yung oras. Yung oras natin, ayan na nga.
3: Ang oras, 11:47 na! Bye!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nilinaw ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na hindi opisyal na pagdinig kundi isang pagtitipon lamang ang sinagawang investigasyon ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa flood control issue. Ayon kay Gatchalian, ang tunay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay nakatakdang isagawa sa Lunes sa pamumuno naman ni Senator Erwin Tulfo. Binigyang diin ni Gatchalian na hindi opisyal ang mga pahayag na inilabas sa nasabing pagtitipon at mas mainam na ilantad ang mga ito sa formal na pagdinig upang maitala. Matatandaang sa nasabing pagtitipon, iniuugnay ng mga dating Marines ang Pangulo at ilang mambabata sa umano'y kontrobersiya sa flood control.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, itinanggi na ilang mambabatas ang paratang na tumanggap sila ng mga maleta na may lamang pera sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong June 4. Maraming pinasinungalingan ni Senator Tito Soto ang akusasyon na may na-deliver na pera sa kanyang gusali, habang tinawag ni Senator Erwin Tulfo na malaking kasinungalingan ang paratang na may anumang cash delivery sa kanya. Itinanggi rin ng ilang miyembro ng Kamara ang katulad na akusasyon, kabilang sila Representative Terry Ridon at Representative Laila De Lima na walang natanggap na pera sa anumang anyo. Ang mga paratang ay mula sa mga umano'y dating Marines na nagpahayag sa pagdinig ng Senado na pinangunahan naman ng iba't ibang grupo ng mga senador.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, inaasahan na magkakahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa pagbagal at muling pag-init ng tensyon sa gitnang silangan ayon sa isang stakeholder. Batay sa tatlong araw na pangangalakal sa Mean of Plats, Singapore mula June 2 hanggang June 4, itinaas ang inaasahang presyo ng diesel ng 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang posibleng may rollback naman na 1 peso hanggang 1 peso and 50 centavos tapos sa gasolina. Samantala, nakasaad na ang Department of Energy ang magpapatupad na pinal na price adjustment sa ilalim naman ng State of National Energy Emergency sa bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
4: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ah!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Color it red, paglisan, alam nyo, nakakalungkot isipin, di ba? Kapag yung may mga ganyan na mahal tayo sa buhay, ay malalapit sa atin na kaibigan, na lumisan, di ba? Lumisan ng literal at na, alam mo yun, nakibonding na sa ating creator. Nakibonding, oo. O kaya naman, di ba? Minsan yung mga paglisan ng isang kaibigan, isang kasamahan, di ba? Nakakalungkot kapag may mga ganyang lumilisan, ayan, na nakasanayan na nating nandyan. 12:23 po ang oras. Kamusta ka naman, ka-vibes? Thank God, it's Friday. TGIF, first Friday of the month of June. Kamusta naman kayong lahat dyan? Oo. Kamusta naman ang mga naka-work from home ng Biyernes, di ba? Napakarami, ha? Ang nag-work from home ng Friday. Ayan, no? Sige, habang kayo dyan ay nag-e-enjoy dyan sa inyong mga tahanan, hello po sa inyong lahat. At syempre, yung mga hindi naman nag-work from home at nasa opisina ngayon, yun na nagtatrabaho. Hello po sa inyo. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. Ayan. At kung ano mang usapin yan, syempre as usual, as always, problema nyo po, problemahin ko. Po, problemahin natin. Hindi, dadamay ko kayo. Alam, ako lang. Oo, sama ko kayo, mga ka-vibes. Syempre sa mamomroblema ng problema ng ating letter sender for today. And of course, hanggang alas stress po tayo niya na ka-vibes na magkakasama masama. Sa mga nananghalian po dyan, kamusta naman? Oh, kamusta naman ang pamunggo na merong chicharon? Wow, sarap. Oh, kamusta naman ang prito na isda na may kasamang ginisang ampalaya? Wow, very healthy, ha? Mm-hmm. Nako, ikaw ba, ka-vibes, meron ka bang itinuturing na best friend? Doon sa mga may tinuturing na best friend, naniniwala ka ba sa sinasabi ng iba na ang tunay na pagkakaibigan ay kayang lampasan ang anumang pagsubok? Yung kaibigan na higit pa sa kapatid ang turingan nyo dahil nga sa pinagsamahan nyo na walang ibang makakatumbas, yung I'm sure marami rin sa atin ang may ganyang kaibigan, diba? And ako, I'm very lucky to have, alam mo yun, ng mga kaibigan ko na hindi lang basta kaibigan, kundi kapatid na ang turingan namin. To my best buddies, ayan, Attorney Will and Don, and of course, my BFF She. Pero papaano kung ang mismong taong pinakamalapit kamalapit sa'yo ang maging dahilan ng tampuhan, selosan, o yung pagkasira ng samahan, di ba? Ilang pagkakaibigan na kaya yung nasubok dahil sa mga lihim na damdamin na hindi agad nasabi? Kuminsan kasi, di ba, yun nga, katulad nito, I think meron na tayong sender na hindi agad nasabi yung nararamdaman. So ano nangyari? Nagkaroon ng conflict. Ilang magkakaibigan na kaya yung nagkalayo dahil sa maling akala? Diba? Ay, akala ko kasi ganito, akala ko kasi ganyan. Yung kakulangan ng communication, or dahil pareho pa silang may gusto sa iisang tao, or naku po, ha? For sure, sa huli kong sinabi, maraming nakarelate. Yung iisa lang yung nagustuhan. Hindi talaga may iwasan yan. Ha? May pagkakataon na parehas yung gusto yung isang tao at nalalagay sa alanganin ng friendship. Ikaw, ka-vibes. O, nangiti ka, no? Nataon ka ba sa ganyan? Yung iisa lang yung gusto nyo nung kaibigan mo? Parehas kayo ng taste? O, minsan kasi, ang isang sikreto na akala natin na kapagligtas sa lahat, ay siya palang magiging ugat

0: nung mga ano yun, malalaking problem, and malamang may mga kakilala tayo na magkakaibigan na nagkawatak-watak. Ay, naku, may kilala ako, inagaw ng best friend niya. Ay, dahil sa pag-ibig ha, o baka naman, ikaw mismo ka vibes ay dumaan na sa pagkakataong, alam mo yun, na kailangan nating mamili sa pagitan ng pagkakaibigan at yung damdamin na mahirap pikilan, of course, di ba? Ka-vibes ha, eh, kapag puso na talaga ang nasangkot, sapat na kaya yung pangako ng katapatan sa pagkakaibigan? And sa ating story for today, ka-vibes, eh, masasaksihan natin kung paano nasubok yung matibay na samahan ng magkakaibigan na halos isang dekada ng magkakasama, di ba? Isang kwento ng lihim ng pag-ibig, yung mga hindi nasabing katotohanan, alam mo yung mga ganyan, yung mga maling akala at mga desisyon na possible na magbago ng buhay ng pagkakaibigan forever. Kaya nga, ka-vibes, eh, ano ba yung mas matimbang, ang pagkakaibigan na matagal nang nabuo o ang pag-ibig na bigla na lang dumating sa puso? Ang hirap, Kathy G. Pa-exam, yes. Oo, para may pa-exam na naman ako ngayon. Yes, syempre Friday na, no? Kaya, and, weekend na naman, ka-vibes. Kaya medyo, alam niyo yon, na gamit-gamitin naman muna natin dahil magpapasukan na rin. June 8, ah, start na ng pasukan. Kaya sa mga chikiting patrol dyan, o yung mga hindi pa nakakabili po ng mga libro, ng mga gamit sa school, this is your time. At bumili pa, makakahabol pa kayo over the weekend. But meanwhile, samahan niyo muna po ako dito sa Love Me, Kathy G. Hanggang alas 3, dito lang po sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet!
1: Love Me, Kathy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
2: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: I'd still say yes to you again. Siyempre, lalo na kapag minamahal mo yung tao, you still say yes. Lalo na kung maganda yung, alam mo yung naghihintay na bukas para sa'yo. You'll definitely say yes. 12:47 po ang aring oras ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Ano nga bang mas matimbang ka vibes? Yung pagkakaibigan na matagal nang nabuo or yung pag-ibig na bigla na lang dumating sa puso mo? Kumisan talaga itong pag-ibig panggulo minsan sa pagkakaibigan eh. Diba? Oo, alam mo yun na parang hindi mo naman ginusto pero parang yung taong gusto nung kaibigan mo, unti-unti mo rin nagugustuhan. Parang same taste kayo pare, parang type ko rin yung type mo eh. Alam mo yung ganun? Minsan ka na ba nasabihan ng ganun ng kaibigan mo? Yung parang may gusto ka, tapos biglang sasabihin sa'yo, oh, gusto mo rin siya pre? Or gusto mo rin siya? Girl, kasi like ko rin siya eh. O yung ganun. So ikaw ba, willing ka bang willing to, ano, alam mo yun na parang ibigay na lang, magpaubaya na lang? Hanggang saan mo ba kayang ipaubaya ang isang bagay para sa kaibigan? Willing ka bang ipaubaya yung nararamdaman mo? Mag-let go ka na, ibigay mo na lang kasi mahal mo naman yung kaibigan mo. Ay, yung mga ganyang bagay, yan po inyong abangan. Of course, ang ating story for today na in just a short while, maririnig nyo na po ang story po ng pagkakaibigan, ang story po na ishinare sa atin ni Marco. Paano nga bang nangyari? Nasaan na mga pagkakaibigan na yan? Nasaan na ba yung mga magbabarkada na yan na magkakaibigan bigan na binuo ng panahon pero winasak lang sa isang iglap ng pag-ibig na hindi inaasahan. Well, ka-vibes, yan po inyong abangan dito po sa Love Me Cathy G. Kamusta ka dyan, ka-vibes, na nakikinig po dyan sa 102.3 Bacolod? Enjoy na enjoy sa pakikinig ang ating mga ka-vibes. Ganon din po dyan sa 102.3 Baguio, spillover La Union, tag-ulan na, oh.

0: may mga humahabol pa, Kati G, pwede pa mag-swimming. Sige, go. Yan, syempre, sa mga ka-vibes natin dyan sa 97.5 Jensen, mga nakikinig po dyan, and sa 89.5 FM Radio Davao del Norte and 101.9 FM Radio Davao. Ito po ang Love Me, Kathy G. Dito lang po sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio Ka-Vibes, ang lupet.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio Ka-Vibes,
2: ang lupet!
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
4: Tanggaling-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS, ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo!
4: Smart 2!
3: Smart Dishwashing Paste ko!
4: Smart 2!
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart!
3: Tanggaling for everyday!
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
3: Tanggaling-galing mo!
4: Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy-duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Love me. Kathy G.
2: Kavibes, ano nga ba ang mas matimbang? Ang pagkakaibigan na matagal nang nabuo o ang pag-ibig na bigla na lang dumating sa puso? Nako, nakakalito na naman. Ito na naman tayo. Torn na naman tayo, Kavibes, between choosing what you want or between choosing yung kaibigan or yung sinasabi ng puso mo. Mahirap talagang mamili. Bakit lagi na lang, Kathy G, lagi na lang parang may pa-exam pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relasyon? Eh, ganyan talaga ang life, di ba? Hindi naman kasi pwedeng pareho. Kailangan talaga may piliin kang isa. Abangan nyo na pong ating story for today. A story coming from Marco. Sabi nga, alam nyo, kapag sa magkakaibigan, normal lang na kung minsan yung gusto ng isa, gusto rin, di ba? Lalo na kapag yung sa bagay, sa mga pagkain. Pero pagdating sa tao, possible kaya na parehas din ang gusto nyo? At papaano mo sasabihin dun sa taong nagugustuhan mo na malapit sa'yo na gusto mo siya? Ang hirap, oo. Ang hirap, kailangan isipin. Basta, Kathy G, gusto kita. Gusto ko siya. Yan po ang inyong abangan ng ating story. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Marco. Dear Cathy G, magandang araw sa inyo, Cathy G, at ganun din sa lahat ng mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay ng inyong programa, Love Me Cathy G, sa FMR. Ako nga pala si Marco, I'm 27 years old at meron po akong maliit na computer shop dito sa Cavite. Cathy, malakas po. Tuwing oras mo na ang aming stasyon. Gusto ko po mag-share sa inyo ng pinagdadaanan ko ngayon. At syempre, baka sakaling makahingi na rin ng payo. Nagsimula po ang lahat nung ako ay nasa college. Nagkagusto po ako sa isang napakagandang babae.

0: Hi, Gayla.
1: Oh, Marco, bakit?
0: Baka may time ka. Mabilis lang.
1: Bakit?
0: meron kasi akong gustong ibigay sa'yo.
1: Ano naman yun? Ako, Marco, ah. Baka pinagtitripan mo lang ako.
0: Uy, hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Sige na, mabilis lang. Matutuwa ka, promise.
1: Nagmamadali kasi ako eh. Hinihintay na nila ako.
0: Mabilis lang, promise. Hindi ka na. Sige na. Ano? Tara na, Kayla.
1: Marco naman, pwede mo naman dito na lang ibigay. Nagmamadali na kasi ako. Pasensya ka na.
0: Sige na. Mabilis lang to, Kayla.
2: Uy, Marco, pinipilit mo na naman si Kayla. Ayaw nga sumama sa'yo, di ba?
0: Wala akong ginagawang masama, ha?
2: Ah, talaga ba? Pinipilit mo nga si Kayla eh. Ayaw na nga sumama sa'yo eh.
0: Talaga ba? Ikaw. Makikialam ka para kunwari, romantic hero ka.
1: Teka nga ha, ayoko ng away.
2: Well, na kay Marco naman yun, Kayla eh. Kung hihilahin ka pa rin niya kahit ayaw mo, eh baka mapilitan ako.
0: Mapilitan na ano? Gusto mo lang talaga ng basag ulo eh. O sige, gawin mo na ngayon pa lang nang ma-expelled ka na. Halika na nga, Kayla.
1: Marco, dito mo na lang kasi ibigay.
0: Sige na, tara na, Kayla.
2: Anak naman ng toko, Marco. Eh, di ba sabi ko, pag hinatak mo pa rin si Kayla, tatamaan ka sa akin?
0: Ang yabang mo din, ano?
1: Ano ba? Huwag kayo mag-away na dalawa.
2: Sa akin ka na lang sumama, Kayla. May bibigay din ako sa'yo.
0: Teka. Ako ang maibibigay kay Kayla. Huwag kang sumingit.
2: Minamalit mo ba ako, ha?
0: Aba, pare. Nauna nga kasi ako. Matuto kang pumila.
2: Anong pila? Wala akong nakikitang pila, pre, ha? Ang nakikita ko lang ayaw sumama sa'yo ni Kayla pero pinipilit mo.
0: Paano sasama sa akin agad? Bigla-bigla kang sumisingit dyan.
2: Sus! Ayaw talaga sumama sa'yo, pre, di ba?
1: Tama na! Ay naku, Marco, Paolo, hindi ako sasama sa inyong dalawa.
2: Ha? Teka, Kayla.
0: Kayla, sorry. Ito kasing si Paolo na to masyadong papansin eh.
2: Teka, ako papansin? Ikaw nga dyan yung desperado eh.
0: Wag mo nga akong matawag-tawag na desperado.
2: Sus, desperado ka. Di mo nakikita yung ginagawa mo?
0: Wala akong ginagawang masama. Papansin!
1: Tama na nga, Marco. Sorry ha, pero busted ka na.
0: Ha? Teka, Kayla.
2: O, di ba?
1: Isa ka pa, Paolo.
2: O, bakit? Pinagtatanggol lang kita.
1: Busted ka na rin. Tigilan nyo na nga akong dalawa.
2: Gusto ko lang na makatulong.
1: Tama na nga eh. Busted. Busted na kayong dalawa. Eh, buti pa tong si Rod matino.
2: Rod?
0: Sinong Rod yun?
1: Diyan na nga kayong dalawa. Huwag na nga kayong lalapit sa akin.
0: Uy, Paolo. Susuguri mo si Rod? Nasisiraan ka na ba?
2: Ano naman ngayon? Concern ka? Aawat ka?
0: Hindi ka nga siguradong yung taga-volleyball team yung Rod na susugurin mo eh.
2: Wala akong pakipre. E di uubusin ko lahat ng Rod dito sa school.
0: Pwes, wag na wag mo ako idadamay ah.
2: Duwag.

0: Sino dito si Rod?
1: Yes? Can I help you? Kayo ba yung sasali sa tryout?
0: Oo nga, kami nga. Kaso gusto naming spikin yung mukha mo.
1: Uy, uy, uy, uy. Teka, teka. Ano ibig sabihin nito?
2: Sorry, ah. Pero, ikaw ba si Rod? Na friend or manliligaw ni Kyla?
1: Eh, oo, ako nga yung friend. Pero, teka. Hindi ako naniligaw kay Kyla, ha? May jowa na ako at hindi si Kyla yun.
2: Ano?
1: Oo, best friends lang kami ni Kyla. Yun lang.
3: Kathy G, nagsinungaling si Rod dahil sa takot niyang magulpi ng sigang si Paolo. Napakabasagulero kasi ng lokong yun. Nabuking din namin ang kasinungalingan ni Rod kalaunan at ilan araw pang nagpatuloy ang pangungulit naming tatlo kay Kyla. Ilang araw namin kinukulit si Kyla, Kathy G, hanggang sa tuluyan nang naubos ang pasensya niya sa angasan naming tatlo at pare-pareho niya kaming binasted. Pero imbis magalit sa isa't isa, sabay-sabay na lang kaming natawa. Simula noon, naging kasangga

0: Una, si Paulo at Rod. Silang dalawa ang nakasama ko sa mga sumunod na taon, Kathy. Sa lungkot at saya, sa kakipitan or sa kaginhawaan, sa hirap at lalong-lalo na sa masasayang araw ng buhay ko.
1: Sigurado ka ba dito sa ginagawa natin, Paulo?
2: Sure ako dito, Marco. Eh ano ba kasing meron dito? Bakit kayo nakatambay sa basketball court?
1: Kasi Rod, isa-isa nang dumarating yung mga second year student. Dahil every Wednesday ng alas 4, PE subject nila. So mag-uumpisa na sila mag-practice, magda-dribble-dribble. Hanggang sa tumalon, mag-shoot.
2: So?
3: Alam mo, Rod, ang slow mo talaga. Basketball ang PE nila.
2: Eh ano naman? Basketball, ibig sabihin maraming bouncing balls. Oo nga. So, maraming bouncing balls? Ha? Bouncing balls? Ah! Ano, gets mo na? Bouncing balls. Gets ko na.
3: Ay, sa wakas.
2: Diyos ko po, buti naman.
3: Salamat naman.
2: Ngayon, sit back and enjoy the show, ha?
4: Oy, bakit nandyan kayo? Bawal kayo dito.
2: Ay, pusa. Yung prop nila, Brad. Tara, simak na.
5: Tara na. Uy, teka. Antayin nyo ko.
2: Uy, huwag nyo akong iwan.

0: Uy! Ang aga ni Sir.
1: Good morning, Sir. Sira ulo kayong dalawa. Pagod na pagod ako.
2: Sir, sorry we're late.
3: Baka gusto nyo i-share sa klase kung anong pinagkakabalan nyo, ha?
1: Wala po, Sir.
0: Wala po, Sir.
3: Nakakaingit kayo eh. Ang sarap ng tawa nyo eh.
0: Sir, wala, Sir.
1: Eh, Sir, nagmamaraton lang kasi kami, Sir eh.
4: Sudyante pala tong tatlong to, Mr. Ruiz.
1: Oo, bakit ba, Sir?
4: Namboboso tong mga to sa students ko sa PE eh.
0: Sir, hindi po. Nakatambay lang kami doon.
4: Ilang linggo na kayong nahahalata ng mga sudyante ko eh.
0: Sir, si Paolo po kasi yung bouncing eh.
1: Uy, sira ulo ka ron.
4: Bouncing? Anong bouncing?
2: Sir. Yung nagbabounce daw kasi nakaka-relax panoorin sabi ni Paolo.
1: Raulo ka, Marco.
3: Ano yung bouncing ba na pinagsasabi niyo, ha?
0: Yung ganito.
3: Pumunta nga kayo sa guidance office ngayon na.
0: Sir!
3: Pati kayong dalawa, Marco at Paolo, ha? Sumama kayo ngayon na.
0: Sir!
5: Kathy G., hindi yon ang huling beses naming nag-guidance office. Tinapos namin ang college ng punong-puno ng kalokohan. Literal na nagsama-sama kami sa lungkot at saya. Nagdadamayan kami kung merong isa sa amin ang dumadaan sa problema, lalo na kung may kinalaman sa breakup. Ipinangako rin namin sa isa't isa na kay Juan ay kay Juan, at ang kay Pedro ay para kay Pedro. Walang talunan. Walang taluhan. Kaya't eto pa rin kami, magkakasama at magkakaibigan.

Kathy G, hindi yon ang huling beses naming na-guidance nga. Pero sabay-sabay nga kaming tatlo pa rin na gumraduate. Magkakalapit rin lang ang pinapasukan naming trabaho. At nananatili kaming magkakaibigan at magkakasangga, Kathy G. Hanggang sa dumating ang isang pagsubok sa aming pagkakaibig.

0: Teka, paano ka nakarating dito?
1: Hello, sa isang kanto lang kaya tayo nakatira.
0: Hindi, sabi ko, i-text mo ko eh, para nasundo kita, malapit sa bahay niyo.
1: Ano ka ba? Keri na yan.
0: Delikado eh.
1: Tama na nga, tumatakbo yung oras oh, nasasayang.
0: Ay, ako.
1: So ano na, saan tayo pupunta?
0: Ano bang paalam mo?
1: Sabi ko, imi-meet ko lang yung ka-office ko, magkakape.
0: Di yun ang gawin natin, magkape tayo.
1: Okay, sige.
0: Tara na.
1: Teka. Yun na yun.
0: Oh, bakit?
1: Di mo man lang ba ako aakbayan?
0: Ito na po, Miss Universe ng buhay ko. Aakbayan na kita.
1: Okay, ayan. Sige, tara na.

0: Ikaw talaga.
1: Uy, pre, sakto.
0: Rod?
1: Luna? Anong ginagawa mo dito, Rod? Anong ginagawa ni Luna dito, Marco?
0: Ikaw, bakit ka nandito?
1: Ikaw, bakit ka nandito?
0: Marco, bakit nandito tong si Rod?
1: At bakit magka-holding hands kayo?
2: Ha? Hindi ah. May dumi kasi kanina yung kamay niya. Akala ko kasi lamok eh, kaya pinukpok ko. Medyo napalakas lang, nagsasorry lang ako. Nasagot ko naman na yung tinatanong mo, Luna, diba? Sige na, makakaalis ka na.
0: Ha? Aalis na ako? Pero...
2: Oo, bukas na lang, ipapadala ko yung hinihiram mo.
1: Ano yun, ha?
2: Anong ano?
1: Don't tell me, nagde-date kayo ni Luna.
2: Ano? Hindi ah.
1: Kailan pa to?
2: Ang alin ba, pre?
1: Uy, pre. Kitang-kita ko. Bakit si Luna pa? Ano ba naman? Bakit utol pa ni Paolo?
2: Ay, pre. Ang kulit mo naman. Napipikon na ako sa'yo, ha? Sinabi ko na nga walang ganun, eh.
1: Anong ginagawa ni Luna dito?
2: May tinatanong nga lang.
1: Bakit hawak mo yung kamay?
2: May langaw nga, ni. Hinampas ko tapos napalakas, kaya nagsusorry ako. Kung anong-anong iniisip mo.
1: So, ako pa malisyoso ngayon? Hoy, Marco. Walang talunan ng kapatid ang usapan nating tatlo. Mabubugbog ka ni Paolo pag ginawa mo yan kay Luna.
2: Hoy, tigilan mo na nga yan, Rod. Isa pang hirit mo, ikaw na mabubugbog ko. Itsura nun ni Luna, ganun ba mga type ko, ha? Type ko yung mga pang soft drinks na katawan. Yung talagang maganda at nakakagigil. Yung ganito, yan. Magandang hubog, sakto, maputi. Ganun, mabango. Tignan mo naman yung katawan ni Luna. Parang tabla.
1: Sira ulo ka, Marco. Magkata naman si Luna.
2: Sakto lang. Teka nga.
1: Ano yun?
2: Baka pusa lang yun. Tignan mo kung gusto mo.
1: Bakit ako? Bahay mo to, diba? E di ikaw ang tumingin.
2: Teka. Ano bang ginagawa mo dito?
1: Ha? Bored ako eh. Iaayain sana kita eh.
2: Kape?
1: Oo, pre. Tara, kape tayo. Bakit? May lakad ka ba?
2: Ha? Wala ah. Tara na. Ang dami mo namang sinasabi. Halika na.
1: Tara!

0: Oh, dito na ako. Kaya mo naman umuwi mag-isa, di ba?
1: Sinundo mo ako sa bahay, di ba? Di mo kuya hatid?
0: Ano ka, chicks? Umuwi ka nga mag-isa.
1: Sira ulo.
0: Sige na. Eh, salamat sa pakape, ha.
1: Loko.
0: Luna? Anong ginagawa mo dyan?
2: Ininjan kasi ako ng kadate ko.

0: hindi ko kasi maiwasan eh. Parang nakakababa kasi ng, alam mo na, pagkababae. Pangit ba ako, Rob?
1: Hindi ah. Ganda ka kaya? Kung sino man yung lokong yan, hayaan mo na siya. Siya rin naman yung nawalan.
0: Siguro, napapangitan siya sa katawan ko. Kaya hindi niya ako gustong makasama.
1: Okay ka naman eh.
0: Weh, talaga ba?
1: Oo. Ano ka ba? Halika, hatid na kita. Gabi na, baka mapano ka pa dyan.
0: Uy, ano ka ba? Huwag na, baka makaistorbo pa ako sa'yo, Rod. Okay na ako.
1: Hindi, okay lang. Ano ka ba?
0: Sure ka ba?
1: Oo naman. Nasa bahay ba kuya mo?
0: Ay, eh, wala. May team building sila, di ba?
1: Ay, oo nga pala. Sige, sige, tara na.
0: Sige na nga. Salamat ha.
1: Wala yun, ito naman. Tara! Tara!

0: Kathy G.
1: The number you have dialed is now unattended. Please try your call later.
2: Ano pa naman to si Luna? Nakasampun tawag na ata ako. Hindi naman sumasagot.
0: Simula ng gabing yon, ay hindi ko na nakausap si Luna. Ilang beses akong tumawag at pumunta sa kanila pero hindi ko siya matsyempohan. Lagi siyang wala. Naiintindihan ko naman kung bakit siya nagagalit. Niligawan ko si Luna kahit alam kong bawal dahil magagalit ang kuya niyang si Paolo. Na-inlove kasi ako kay Luna, Kathy. Maganda siya at mabait. Pero napagkasunduan namin na huwag munang ilabas ang relasyon namin dahil alam naming magagalit ang kuya niya. Sa totoo lang, wala namang pakialam si Luna. Hindi siya natatakot na malaman ang kuya niya. Pero ako na may ayaw. Nakiusap ako kay Luna dahil alam kong posibleng ang mabugbog ako ni Paolo. At hindi ako handa sa galit niya. Wala akong nakahandang paliwanag, Kathy G, kung bakit ko yun ginawa. Pumayag naman si Luna. 3 buwan na nga kami pero ngayon, hindi na niya ako pinapansin. Hindi ko nga alam kung kami pa ba or hindi na.
3: Rod!
4: Rod, pre! Marco? Anong ginagawa mo dito?
2: Ano to? Bakit kayo naghahalikan?
4: Teka, pre. Kumalma ka muna. Magpapaliwanag ako.
2: Sira ulo ka ba, ha?
5: Marco! Rod, okay ka lang ba?
2: Ano yan, Luna? Ha? Ano to? Ano ba to, ha?
5: Ano ba? Ano ba problema mo? Kami ni Rod! Kaya kami naghahalikan, okay?
2: Ano? Anong kayo? Anong sinasabi mo, Luna?
4: Pre!
2: Manahimik ka, Rod, ha? Kung ayaw mong makatagim na naman sa akin!
4: Subukan mo, ano?
5: Ano ba? Rod! Tumigil ka! At ikaw, Marco! Lumayo ka na!
2: Lumayo? Bakit ako lalayo? Ako ang boyfriend mo, di ba?
4: Boyfriend? Anong pinagsasabi mo?
2: Oo, Rod! Girlfriend ko si Luna!
5: Anong girlfriend? Ay, akala ko ba hindi mo ako girlfriend? Akala ko ba pangit ako? Akala ko ba hindi mo ako type, ha? Tapos ngayon ano? Biglang girlfriend mo na ako?
4: Luna! Ano ba to?
2: Ikaw nagsabi sa inyo kay Luna?
5: Hindi! Nandun ako! Narinig ko lahat! Narinig ko kung paano mo ako dininay. Kung paano mo sabihin, hindi mo ako type, di ba?
2: Pero Luna, alam mo naman, di ba? Alam mo naman kung bakit.
5: Oo! Alam ko kung gaano kakaduwag.
4: Luna, ano to?
5: Rod, sorry. Nasaktan lang ako. Inabangan talaga kita nun sa kanto para makapagiganti kay Marco.
4: Ginamit mo lang ako?
5: I'm sorry. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito, Rod.
4: Luna!
5: Rod, sorry.
2: Mga sira ulo kayo.
5: Kuya!
2: Mga traitor kayo, ha? Pati kapatid ko talaga tinalo nyo?
5: Kuya! Kuya, tama na!
2: Ano? Bakit di kayo makapagsalitang dalawa? Hindi nyo alam kung bakit masira ulo kayo? Ang linaw ng usapin natin, mga pre, diba? Walang talunan ang kapatid! Tapos sinota nyo yung kapatid ko?
6: Pre!
2: Ano, Marco? Proud ka ba sa na-achieve mo?
6: Pre, hindi. Hindi ganun.
2: No, hindi!
5: Kuya! Kuya, tama na, please!
2: Ikaw naman, Luna, ha? Ikaw, Luna, ang tigas ng ulo mo. Paano mo na itago sa akin to, ha? Galing mo din, oh.
5: Bakit, ha? Pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko. Dahil matanda na ako, kuya!
2: Matanda ka na, kaya pinaglalaroan mo pati kaibigan ko, ha? Ganon? Masaya ka ba sa ginawa mo? Porking alam mong marupok tong si Rob, ginamit mo pa talaga? Para lang makaganti dito kay Marco?
5: Kuya!
4: Pre, tama na!
2: Tama na talaga! Simula ngayon na ito, ha? Hindi na tayo magkakaibigan. Binaliwala nyo lahat ng mga pinag-usapan natin. Tinalo niyo akong dalawa. Kaya magkalimutan na tayo.
6: Pre, sandali. Pag-usapan muna natin to, pre.
2: Bakit, Marco? Alam ko na. Ito na, oh. Ano pa pag-uusapan natin? Magdusa kayo diyang dalawa kay Luna. Total, pareho naman kayo ni Rod na walang isang salita.
0: Kathy G., doon natapos ang halos isang dekada naming pagkakaibigang tatlo. Nung gabing yon, hindi na kami nagkakausap. Para kaming hindi naging magkakaibigan ng napakatagal na taon. Oo, alam kong kasalanan ko. Pinatulan ko si Luna. Sa kabila ng kasunduan naming magkakaibigan na kahit hindi ko naman siya kayang panintikan. Napaso ako sa apoy na ako naman ang nagsindi. Walang kasalanan sa akin si Rod dahil hindi naman niya talaga alam. Sinubukan niya akong paaminin pero nagpatigas ako. Nadamay pa si Rod sa galit sa akin ni Luna. Kathy G, aminado ako sa akin talaga nagsimula ang lahat ng ito. Wala na si Luna, wala na rin ang mga kaibigan kong si Rod at si Paulo. Natuto na ako sa karanasan kong ito. Alam ko malabo na maging kami ulit ni Luna, Kathy. Pero malabo na ring maibalik ko pa ang mga kaibigan ko. Kaya sa mga tagapakinig mo, Kathy G, kung meron kayong kaibigan na gusto niyong ingatan, huwag na huwag niyong gagawin ang ginawa ko. Hiling ko na sana ay may natutunan kayo sa aking storya na ibinahagi sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless you all. Lubos na gumagalang at umaasa sa pagkakaibigan.

hindi natin mapipigilan kung ano yung kung sa kanino tayo may in love, kung sino yung taong mamahalin natin, 'di ba? Pero kaya nating pigilan ang ating sarili dun sa mga bagay na tingin nating makakasira sa atin. Yung tingin nating makakasira sa relasyon na meron tayo, katulad ng pagkakaibigan, 'di ba? Siyempre, parang pagtupad lang din 'yan sa pangako eh. Parang pagtupad lang din 'yan dun sa pagkakasunduan ninyo eh, 'di ba? Nakasunduan na nagkaisa kayo, na maninindigan niyo na hindi magtatalo-talo. Pero sabi nga eh, 'di ba? Ang hirap, Cathy G, ang hirap magtalo ng puso at ang isip, 'di ba? Kinokontrol ako ng puso ko na eto, ma-inlove ako dito sa kapatid ng kaibigan ko. Kaibigan, itong si Marco na na-inlove sa kapatid ni Paolo, na si Luna. Pero anong gagawin ko? Tao lang ako eh. Pero sana, di ba? Kung tayo kasi, may paninindigan tayo. Kung tayo kasi, mas pinangahawakan natin yung pinangako natin sa ating mga kaibigan, hindi mangyayari na magkakagulo. Hindi mangyayari na magkakahiwalay-hiwalay ang magkakaibigan. Pero sasabihin natin na nagiging weak lang tayo eh. Tao lang din naman tayo na nagkakamali. Yes. Pwede naman.

Today, 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Again, sa mga hindi po nakasunod sa ating story for today, pwede po kayong manood ulit sa ating pong Facebook Live. Ayan ha, sa FM Radio. Ka-vibes, mahirap, di ba, na yung mga taong nandyan dati sa paligid mo, yung mga taong takbuhan mo sa oras ng kailangan mo, yung mga taong willing to listen to you kahit na paulit-ulit ka na sa mga problemang sinasabi mo sa kanya, yung taong hindi agad nananawa sa mga naririnig niya sa'yo, yung kaibigan na matatawag mo, kailan kaya sila makikita mo ulit, di ba? Nakakamiss lang yung mga ganung kaibigan na nawala dahil lang sa pagkasira ng tiwala. Well, I hope to see you again. Yan na lang masasabi ni Marco. Ayuhan po natin si Marco ka-vibes. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: Cafe G. Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet! Your love! Ayan, your love na sa kaibigan. Ano nangyari sa pagmamahalan nating magkakaibigan? Bakit nauwi sa tampuhan at sa hindi magandang samahan? Oras po natin, 2:19 Ka-Vibes.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: And of course, you're still listening dito po sa Love Me, Cathy G. Ano nga bang mas matimbang? Yung pagkakaibigan na matagal lang nabuo o yung pag-ibig na bigla na lang dumating sa puso? Alam niyo, Ka-Vibes, katulad po ng ating story for today na dahil lang sa isang babae, kaibigan, kapatid ng kaibigan, ayun, nagkasira-sira sila dahil lang isang pangako ay hindi nila napanindigan. Pangako na walang talunan, pangako na walang magkakagusto doon sa kapatid ng isa sa magkakaibigan. Pero hindi na panindigan, 'di ba? Hindi na panindigan ni Marco at naging girlfriend niya itong si Luna na kapatid ni Paolo. Ayun na, doon na ang simula ng gulo. According to psychology, Ka-Vibes, walang iisang tamang sagot kung alin ang mas matimbang. And nakadepende kasi yan sa ilalim ng emotional bond, yung trust and yung commitment ng bawat relationship. And alam nyo, maraming matatag na romantic relationship ang nagsisimula sa friendship, ba? Diba? Sabi nga nila, maganda ang inyong samahan kapag nagsimula kayo sa pagkakaibigan. And ang matibay na friendship, kadalasang nagiging foundation po yan nung pangmatagalang relasyon, ba? Diba? O, sino ba dyan na nag-start sa friends? And nauwi sa, ganun din, nagkahiwalay din, di ba? And a romantic love, alam niyo po ba na tinuturing ng mga psychologists na isang uri ng attachment bond yan? Katulad ng malalim na connection na nabubuo sa family at dun sa malalapit na kaibigan. Nako, ang hirap daw. Katulad nga po ng pinagdaraanan ngayon ng ating sender na si Marco, nasa na mga friends niya na wala, nagalit. Ito ngayon, nag-iisa siya. Sabi ni Mark Florida, at the end of the day, dapat walang mas matimbang hanggat hindi mo pa asawa ang pag-ibig mo. Hindi dapat baliwalain yung pagkakaibigan dahil lang may kumatok sa iyong puso, at hindi dapat mabaliwala ang binubuo mong binuo mong relasyon para sa mga kaibigan. Yeah, pero sad to say, ganun nga ang nangyari. Thank you, Mark. Audrey Bago says, kung titimbangin ang dalawa, madaling makahanap ng kasagutan, Cathy G. Ang pag-ibig na tunay, dalisay at wasto. Ayan ha. Kung kinakailangan magkaroon

0: coach every day, Cathy G. Kung yung kwento ni Marco, nakakalungkot, pero may aral na nakuha na kapag nagtiwala sa yung isang tao, lalo na't matalik mong kaibigan, huwag mo na magsirain. Lagi, para maging maayos at maganda ang samahan. Sayang ang friendship nila, nasira lang dahil sa iisang babae. Oo, ito rin naman si Luna eh. May something din eh. Oo, thanks coach everyday. Nikki Kiamco, hello! Happy birthday, Cathy G. Pabati naman sa Tito Boyet Navarro ko na nag-work ngayon sa leather collection. Happy birthday sa tito mo. Yan, Tito Boyet Navarro. At sila po namang nagsiselebrate ng birthdays today. Happy birthday to you, Ka-Vibes! Ayan, we still have time, ha? Stand by, Miss Sari Lerma, William Ortel, or siguro we'll just read one more. And for me, ang pagkakaibigan kasi in good times and bad times yan, eh. Palagi silang maasahan at nagbibigay advice. Kesa doon sa pag-ibig na biglang dumating. Minsan kasi ang pag-ibig sa maling pagkakataon at walang kasiguraduan na magiging lifetime ang pag-ibig. Correct! Tama ka dyan, Miss Sari Lerma. Thank you! Hello, Miss Altesa. Stand by, William Ortel. At syempre, sila pa rin po ng mga nagbibigay ng action at payo for Marco. We still have time. Text line po natin. It's 0927-384-8639. Smile ka naman dyan, no? Oo. Ikaw ba ay naalala mo yung nangyari katulad nitong pagkakaibigan nila Marco, Paolo, and Rod? Ganyan din ba nangyari sa'yo, Ka-Vibes? Isipin mo na lang na may magandang bukas na naghihintay. Malay mo, diba? Smile ka lang dyan, Ka-Vibes. 2:24 na po. Ito pa rin po ang Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: Bo Bryson and Celine Dion with Beauty and the Beast, ka-vibes. 2:48 na po ang ating oras and syempre, ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS! And ka-vibes, ano nga ba ang mas matimbang, ang pagkakaibigan na matagal nang nabuo o ang pag-ibig na bigla na lang dumating sa puso? Katulad nga po again ng ating pong naging letter na binasa ngayon coming from Marco na nasira ang kanilang pagkakaibigan dahil lang sa isang babae. Pangako na hindi napanindigan, pangako na walang talunan, pero nagawa ni Marco na biguin yung kanila pong paninindigan sana na magkakaibigan dahil nagkagusto siya dito sa kapatid ng kanyang barkada na si Paulo. Anyways, ka-vibes, ayan. Sa lahat po ng mga nagbigay po ng reaksyon at payo for Marco. Thank you so much. Habol lang si William Mortel, Cathy G, and to all FMR squad. Kung ako siguro, pagkakaibigan talaga ang best, lalo na kung matagal na ninyong nabuo ito. Nagsimula sa better rivals at naging better friends pa rin sa huli. Hirap masira ang friendship nila in decades na dahil lang sa babae. Napakasakit talaga lang ko iisipin. True, pero nangyari ang nangyari, di naman na ginusto, pero alam mo yun, parang meron talagang nag-udyok na parang alam mo yun, there's something na hindi mo napigilan, lalo na yung puso na yung kalaban mo eh. Anyways, ka-vibes, alam nyo, walang masama sa pag-ibig, lalo na at hindi naman natin kontrolado kung sino yung mamahalin natin eh, diba? And, pero sa bawat actions natin, may pananagutan tayo kung papaano natin pipiliin ang tama, lalo na pagdating sa pag-ibig. And for you, Marco, kung mahalaga pa rin ang isa't isa sa inyo bilang magkakaibigan, dapat nang ibabaw yung pag-unawa eh. Yung pang-unawa kesa paninisi at yung pakikinig kesa dun sa pagpapatunay kung sino yung tama. And you know what? Friendship isn't measured by the absence of conflict, but by the willingness to reconnect after it. Thank you so much for sharing your story with us. And sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes, TGIF, unang Biyernes sa buwan po ng June. Ayan, ako. Sa mga pupunta po, magkakyapo, mag-iingat po kayo ha. Siguradong traffic na naman today. Anyways, ka-vibes, tomorrow magkarinigan po tayo. OPM vibe! Baka kasama niyo po ako alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. And of course, Lovey Cathy G, magkarinigan po ulit tayo sa Monday. Antabayanan, susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho and DJ Chloe. Kaya huwag kang bibitiw, tuloy lang po ang tugtugan dito lang sa FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet. Ito po si Cathy G.
2: Love me, Cathy G.

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nilinaw ni Senator Erwin Tufo na ang naganap na pagtitipon sa Senado kahapon June 4 ay hindi isang opisyal na pagdinig kundi isang forum lamang na pinangunahan ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Tufo, hindi na itala ang nasabing talakayan kaya hindi ito kinikilalang bahagi ng formal na proseso ng Senado. Giit niya, mas dapat na talakayin ang mga issue sa nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing sa June 8 kung saan muling ipapatawag ang 18 dating Marines upang sagutin ang mga hindi pa nasasagot na tanong. Kabilang sa mga isyong tatalakayin ang mga pangalang napanggit sa mga sinumpaang salaysay na hindi na ipaliwanag sa forum.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, kinumpirma ng mga House Prosecutors na kikilalanin nila si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian bilang mangunguna sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, lead prosecutor ng Kamara, susunod ang prosecution panel sa desisyon ng Kamara na kikilalanin ang bagong pamunuan ng Senado. Giit niya, hindi maaaring kumontra ang mga prosecutors sa posisyon ng Kamara dahil kinatawan nila ito sa paglilitis. Dumating ang pahayag.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang namumuno habang sinabi ng grupo naman ni Gatchalian na meron na silang quorum.
1: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita mga kabayes, mag-aalok ng libreng sakay ang MRT3 sa mga pasahero sa mga piling oras sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa June 12. Ayon sa anunsyo ng Department of Transportation, MRT3, maaaring makasakay ng libre mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Bahagi ito ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Hinikayat naman ng ahensya ang publiko na makibahagi sa pagdiriwang at ipagmalaki ang kalayaan ng bansa.
1: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Magandang afternoon!
2: DJ Chloe!
5: At ako naman ang pambansang darling! Mosaradjo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!

0: 92.3 FM Arca Vibes, ang lupet! Magandang, magandang maulan na afternoon po sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Ang oras natin na 3:29 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alam mo, ang tapang kong sabihin na maulang afternoon sa ating lahat kasi from Manila sa may Espanya patungo ng Quezon City, may manakanakang pag-ulan.
1: Oo, pati sa Makati City.
0: Diba doon ka nang galing? Yes. At may mga ano tayo, may mga tagapakinig tayo na mga ka-vibes natin na mula naman sa Apalit sa may Makabebe, Pampanga. Ay! Patungo sa Clark, maulan din daw. Oo, diba?
1: Buong Pilipinas na kaya ito?
0: Tama ba? Apalit, Makabebe. Tama ba yun? O, tama yun, diba? Yes, totoo. Yes,
1: hindi ko
0: tama.
1: Alam. Hindi ako magaling sa pronunciation kasi kinorekt ako ni Sir Jack. Nung isang time, sabi ko, sa La Union, agu.
0: Ano dapat?
1: Agoong.
0: Oh, yes. Agoong.
1: Agoong.
0: Oo, totoo. Kasi yung agu, oo.
1: Agu.
0: Mali yun. Oo. Asawa yun ni Agi.
1: Ay, ano ba yun?
0: Cheers! Siyempre, shoutout na natin agad-agad ang mga nagmamaneho sa gitna ng basang kalsada. Opo, ingat-ingat po tayo. At mahalaga po na i-chine-check din natin madalas ang ating wiper, ano? Cause wiper knows wiping.
1: Everything. Ay, iba pala.
0: Wiper knows wiping. Dora. Hindi. Siyempre naman, shoutout na natin ang aking love na love na si Tita Francia. Oh, di ba? Hello sa'yo, Tita Francia. Ayan, si Tita Francia dapat ano yun, maging caller natin yan minsan dito kasi maganda ang kwento ng kanyang love life.
1: Ay!
0: Oh, maganda ang kwento ng kanyang love life na parang tila daw ang kanyang naging kabiyak ay sumakabilang bahay. Tiyari!
1: Ay! At sakit naman
0: nun! Sumakabilang bahay! Oo, di ba?
1: Parang pwede yan sa ano, Love Me Cathy G.
0: Totoo. Oh, 'di ba? Pero syempre, ang importante, life goes on. Nakikita pa rin natin ang ating sarili sa harap ng salamin every single day nang nakangiti, 'di ba?
1: I love that.
0: Ganun naman eh, 'di ba? Kumbaga ang diamonds, 'di ba? Diamonds are polished by its friction.
1: Made under pressure.
0: Truly remarkable. Syempre, kung love ko si Tita Francia, ito naman talaga ang aking ano, ang aking paborito ngayon sa Pampanga na napakasarap magluto at love na love na love na love ko. Si Tita Carmelita Pangilinan, hello po. Hi, Tita.
1: Ay, hello po sa inyo.
0: Yan, oo. Baka akala ni Tita sa video call ko siya binabate, no? Hindi po.
1: Sa radyo
0: po ito na napakikinggan sa Metro and Mega Manila at sa ating mga kababayan dyan sa Davao City, sa 101.9 Davao City.
1: At sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: At ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio.
1: At sa 97.5 Jensen.
0: Truly remarkable. Siyempre yung nag-drive sa kanila habang sila ay nasa sakyan. Hi, Kuya Driver. Sino ang pangalan ng Kuya Driver?
1: Ha? Ano ang pangalan?
0: Tito RJ. Ay, si Tito RJ.
1: Nako, ganyan talaga yung mga pangalan sa Pilipinas, no? Laging two letters.
0: RJ. Hindi mo naman sure kung two letters. Meron namang RJ na A-R-J-A-Y.
1: Ay, tama. Pero minsan kasi RJ, JR,
0: JB, KV.
1: Yes!
0: Mga ganyan. Oo, totoo. LJ.
1: KC. Oh, LJ.
0: Oh, LJ, diba? Siyempre, patihin ko rin din ang aking ano, Baba.
1: Ay!
0: Binati ang Baba.
1: Nakikinig si Baba.
0: Oo, nakikinig si Justin. Justin Pangilinan yan. Ayan, balik na siya mamaya ng ano, United Arab Emirates. Pa-flight na siya today.
1: Ay!
0: After ano, ng kanyang vacation. Yearly naman ata yung vacation nila. So, okay naman yun.
1: Ang saya naman.
0: Totoo.
1: Bakit parang malungkot ka?
0: Ay, hindi ako malungkot,
1: Ay, hindi ka malungkot?
0: Masaya ako. Masaya ako. Kasi syempre, dapat ano, back to work para more money. Ganyan.
1: Yes, ganun na man talaga ang ating mga kababayan.
0: Totoo. Ayan. Uy, nako, ito syempre, diba? Pag-usapan natin na kayo ba'y naniniwala, mga ka-vibes, na kapag daw maaraw at saka umulan, may kinakasal na
1: tikbalang!
0: Hindi naman tikbalang.
1: Hindi
0: ba? Malay mo may kinasal talaga na friend ko, di ba? Tapos sumakto lang na umulan.
1: Pero may sunshine pa rin.
0: Hindi tikbalang.
1: Hindi ba?
0: Mali. Oo. Yan, hindi. Totoo, yun ang kasabihan. Pag daw umulan at maaraw, may kinakasal na tikbalang. Tapos sa dulo daw ng rainbow, ng bahagari, merong pot of gold. Oo. Ay. Have you ever tried, sis Mars, growing up, pag nakakita ka ng rainbow, tapos feeling mo malapit sa'yo, na-try mo ba napuntahan at i-check kung merong pot of gold?
1: Tama. Oo, ginagawa ko yan. Mo? Pero, syempre, kapag lumalapit tayo sa rainbow, parang lumalayo lang din siya sa akin.
0: Talaga? Oo.
1: Parang sun.
0: Oo nga. Parang yung moon din, di ba?
1: Diba?
0: Pero di ba, yun yung mga bagay na unti-unti nating makukunan or mabibigyan ng kasagutan. Yung mga tanong, di ba? Kasi syempre, pag hindi mo pa naman alam, hindi ka pa aware dahil nga bata ka pa, parang ang thinking mo, parang lahat ay posible.
1: Tama.
0: Di ba? Pero yun pala, may mga bagay talaga na parang hindi, kahit na nasa harapan mo na at nakikita mo na, hindi talaga ito imposible dahil marami kang dapat na ma-experience at pagdaan pa para makuha mo yung tamang kasagutan dito. Halimbawa, di ba, sa story of love, o sa love na lang, sige, sa context of love na lang.
1: Wow.
0: Di ba, pagdating sa kwento ng pag-ibig, di ba, hanggat hindi mo pa nasusubukan, ang tanging pananaw at pagtingin mo lang sa pag-ibig ay ito ay masarap.
1: Oo.
0: Masaya. Ito ang pinaka-the best dahil syempre, di ba, sino
1: nakakakilig eh.
0: O nakakakilig, nabibigyan tayo ng ano natin, na fulfill yung mga kagustuhan natin in life. Pero in reality, di ba, love is, like for example, if you were to ask Mrs. Mars, para sa akin, ang pag-ibig talaga, yung isa yan sa magkapatibay ng puso mo at magkapatibay sa'yo bilang tao kasi love, hindi siya is love is like a rosary. Tiyari, hindi.
1: Naging rosary.
0: Hindi, mali.
1: Love, para sa'yo, love is like
0: a rosary that is full of mystery.
1: Ah.
0: Hindi, para sa akin, love is para kang nakasakay sa roller coaster.
1: Ay.
0: Diba? Hindi masaya, masarap, may butterflies in the stomach. Pero diba, yung kapag takot ka, diba, talagang parang feeling mo mahuhulog ka, feeling mo masasaktan ka, ganon. Mahihilo ka after, halo-halong emosyon. Yes, ups, downs, ganyan. How about you, sis?
1: Para sa akin, love is a choice.
0: Ay.
1: Oh, diba?
0: Tari.
1: Kasi ang hirap.
0: Love is a choice.
1: Love is a choice talaga kasi kailangan mong piliin ang isang tao every day. Yun ang love eh. Ang hirap pag hindi mo pinili.
0: Diba? Ah, talaga, ganun ba yun? Ay, tama. Oo. Sabi nga sa pelikula ni Donnie at saka ni Belle Mariano na showing pa rin po in all theaters nationwide na kapag nagmahal ka, di ba yung sa umpisa, sobrang kinikilig kayo, sobrang gusto nyong makilala yung isang tao at dumating yung time na kayo na tapos dapat ang pagmamahal hindi yan kompetisyon.
1: Tama.
0: Diba? Hindi yan kompetisyon. Ang pagmamahal ay hindi kompetisyon sa partner mo. Kailangan maging masaya tayo sa kung ano man yung mga achievements ng mga ka-partners natin. Diba? Yung mga ka-partner natin. Kasi tapos maraming kayong pagdadaanan ha. Maraming kayong pagdadaan, hindi pa kayo kasal, 'di ba? Sa moment na naging kayo na ganyan. Pero napaka-importante, dapat 'yung mga bagay na 'yon, pag-usapan mabuti. Hindi kayo magtatanim ng galit sa partner ninyo.
1: Yes.
0: At lagi niyong pipiliin na hanggang sa dulo kung ano 'yung dahilan kung bakit kayo nagsimula para masabi niyo na tayo hanggang sa wakas.
1: I love that. That is so sweet. Naku, parang nakaka-relate yung ating mga ka-vibes. Ikaw na nagmamahal.
0: Totoo, 'di ba? Tapos syempre kapag kinasal na kayo, 'di ba? Yung sinasabi ng mga matatanda. Alam na alam 'to ni Tita Carmelita at Tita Francia na
1: ay.
0: Ang pagpapakasal ay hindi parang mainit na kanin na pag isinubo mo at pag napasok ka, iluluwa mo na lang, 'di ba?
1: Oo. Kasi minsan may mga commitment ka sa buhay eh. Paano kung kunwari natutulog kayo tapos hindi mo gusto yung hilik niya?
0: Mm-mm,
1: o 'di ba? Kailangan mo rin siyang bigyan ng ano yung sinasabi nila, compromise.
0: Totoo. Oh. Tsaka kunyari, halimbawa, sa mga ka-vibes natin ng mga OFWs, di ba? Sa mga ka-vibes natin ng mga kailangan magtrabaho abroad. Iiwanan nila yung kanilang mga kamag-anak dito or kayo kanilang asawa, kanilang partner sa Pilipinas. Alam nyo, napakahirap at hindi madaling desisyon sa buhay.
1: Ang LDR.
0: Bukod sa LDR, di ba? Siyempre, nandun ka sa ibang bansa, gagawa ka ng paraan para at least is magkaroon ng masagana at magandang buhay ang mga mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas. At naman yung mga maiiwan sa Pilipinas, ganoon naman syempre, pag-ingatan natin yung mga ano, yung mga ipinapadalang kinikitang pera dahil napakahirap ng life. Kahit nga hindi mo isipin yung ibang mga challenges sa homesick pa lang. Because there is, kahit ganito kagulo ang Pilipinas, kahit ganito ka drama ang ganap sa Senado, masasabi mo talaga, there's no place like home.
1: Tama.
0: Diba? Babalik at babalik ka sa Pilipinas talaga. End of the day, kung ano man yung pagdaanan mo doon, nandun ka lang sa ibang bansa. Trying your luck para maging maganda ang iyong life, diba? Pero syempre, yung mga nasa ibang bansa naman, huwag niyong kakalimutan na kung bakit ano ang dahilan kayo ay nandiyan dyan, diba?
1: Tama. Ay, ang ganda naman nun. On a Friday, may gigimik ba sa atin, Marcius?
0: Ay, nako, sa panahon na ngayon, pagka ikaw ay trentahin na, hindi na gimik ang nasa isip mo, diba?
1: Rest na.
0: Tulog na ang nasa isip mo. Tigilan mo na yung gimik-gimik kasi wala ka namang mapapala dyan. Mahagard ka pa the next
1: ay,
0: day.
1: Ay, oo.
0: Especially kung busy person ka.
1: Tama. Kaya kailangan sa ganitong panahon at ganitong weather, naku, mga ka-vibes, ang sarap umuwi. Tsaka makipag-cuddle. Gusto ko makipag-cuddle sa ating mga ka-vibes because sinabi nga natin, love is a choice and I choose our ka-vibes every day.
0: Totoo. Oras natin, 3:39. Ito, perfect na perfect ang song para sa lahat ng mga listeners natin na ngayon nasa biyahe patungo sila sa airport kasi alam mo, ang pinakamalungkot na lugar sa buong mundo.
1: Sa airport!
0: Sa airport. Yan talaga
1: o sa
0: yung
1: hospital.
0: Bukod sa hospital, syempre sa airport. Iba yung lungkot sa hospital, TOA na. OA na lungkot yun. Pagka na ICU kayo, mga ganyan.
1: Oo naman.
0: Diba? Hindi, I mean yun sa konteks na mga pinag-uusapan natin, pinakamalungkot talaga na lugar para sa akin, ang airport.
1: Mm.
0: I don't like parang hugging someone na papaalis. Ayoko nang yumayakap kahit sino. Pag basta may pag-aalis, ayoko nang yumayakap kasi pakiramdam ko, masasaktan lang ako, diba? And syempre, ito, ayan, sa lahat ng mga patungo sa ibang bansa, mapa kayo man ay maghahanap buhay dyan, always ingat lang, diba? Ayan. At syempre, meron tayong 92.3 application.
1: Yes!
0: Saan pwede nyong pakinggan ang Banana Crew.
1: Itong, worldwide!
0: Totoo. Itong song na to, para to sa mga babiyahe, sa mga oras na ito, 3:40 mula Pilipinas patungo so kung saan man kayo patungo, di ba?
2: Banana Crew!
0: Ito ang song, of course, ni Stephen Speaks, ang Passenger Seat. Enjoy the music, ka-vibes. Ingat!
1: Mwah.
0: Always remember, I heart you!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tamba!

0: na kaunamu.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: ko. 19.3
1: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
1: Banana Crew!
3: Tambalang Jai Chloe!
1: Banana Crew!
5: FMR, Ka-Vibes, ang lupet!
6: 4:38 ang oras natin. Magandang afternoon sa inyong lahat. Siyempre, na-miss nyo pong lahat ito dahil sa isang buong linggo mula Lunes, siksik, liglig at nag-uumapaw tayo sa ating mga very, very special guest.
7: Yes, it's been a long week mga Ka-Vibes. Kaya naman, siyempre, for today's video, kami lang ang aking Marces. Siyempre, more chikahan and more sayahan, sihan, tawanan, of course.
6: More tawanan. Ayan, siyempre naman, it's time para tayo naman ay balikan natin ang ating Ang Sa Amin Lang segment.
7: Ay!
6: Ito ang asal dito lang sa
7: Banana Crew!
1: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa asal. Ang Sa Amin Lang asal.
7: I love it.
6: naririnig yung
7: tawa.
6: Sabi ko, hindi pala ako naka-mute. Sorry po, ganun po talaga. At least alam nyo, hindi to recorded.
7: Yes, live na live on a Friday afternoon.
6: Sorry po. Ayan, buno tayo. Ayan.
7: Aling card ang ating kukunin?
6: Dali.
7: Oh, let's get personal. Itong life, ano natin.
6: Ah, talaga pag blue?
7: General life.
6: Okay.
8: Sa mga problemang di masolusyonan agad.
6: Nabunod ko na yun.
7: Ay! Suke!
6: Ayan, maganda!
7: Okay.
6: Oh! Bago?
7: Bago.
6: Okay.
7: Nakagulat naman to.
6: Ako din eh. My question this afternoon, ano ang ipinaramdam sa'yo ng childhood days mo na hindi mo ipaparamdam sa magiging future kids mo?
7: Oh my God. Yung question mo na yan, sobrang strong yan. Especially para sa mga panganay. Kanina ko pa iniisip na parang iba talaga treatment ng panganay. No?
6: Talaga?
7: Ikaw ba? Anong ano ka?
6: Panganay ako eh.
7: Panganay ka?
6: Oo.
7: Ibang treatment sa panganay.
6: Kumbaga parang feeling nila sobrang strong natin.
7: Hindi, parang siguro sorry sa ating mga ka-vibes na hindi panganay, pero feeling ko panganay talaga ay nagtatayong nanay at tatay.
6: Yun nga, sobrang strong natin.
7: Ayun.
6: Kasi like sa bunso namin, parang alam kong iba yung treatment, hindi naman weak yung pagkaka-treat, 'di ba?
7: Pero kunwari,
6: pero alam kong parang pag ako, parang mas yung tiwala nila. Kaya niya yan, alam niya na yung gagawin diyan, ganun.
7: Pero nung bata ka rin,
6: nung bata ako,
7: mas mahirap eh. Mas mahigpit sila.
6: Mahigpit super. Kasi ikaw yung unang anak.
7: Mm.
6: So yung alaga sa'yo, grabe talaga ever. Yung alas 6 pa lang, takot na ako sa psst. Pag sumisit-sit na yung nanay, ibig sabihin kailangan mo nang umuwi. Kailangan mo nang nasa bahay ka. Dahil pag hindi ang next noon, either it was ting-ting, hanger,
7: o kaya luluhod sinturon, sa ano yun?
6: Sa munggo?
7: Yes!
6: Hindi naman ako napaluhod ever.
7: Ako lumuhod na.
6: Talaga?
7: Hindi yan naranasan ng kapatid ko.
6: Ako hindi ako napaluhod ever sa munggo. Pero yung pagdidisiplina sa akin, hindi pa kasi uso masyado yung bantay bata 163.
7: Tama,
6: hindi pa uso yung pwedeng i-report, makukulong yung parents sa pagkabinugbog yung anak. Hindi pa uso no, noong time na yun. So naranasan ko naman in all fairness. So ano ang ipinaramdam sa'yo ng childhood? Now that we're talking about it, I don't want to consider this answer as ipinaramdam sa akin. I'll rephrase the word ipinaramdam because maybe kailangan mangyari yun kasi kagaya nga ng sabi natin bilang panganay, tayo yung guinea pig ng nanay natin at ng tatay natin. sa sobrang ayaw nila tayong masaktan, mawala, ayaw na tayong magkasakit and everything, lahat yung gagawin nila for us. Kaya nung natutunan nila na parang, ay, dapat pala medyo kailangan, kaya pala uso, ano, kaya na uso ngayon din yung tinatawag na, ano yung tawag sa parenting?
7: Gentle parenting.
6: Diba?
7: Tama ka dyan.
6: Diba? Kaya diba parang kung titignan mo, yung, kung ganito yung chart, pag ganun yung gentle parenting, diba dati parang lahat galit yung mga magulang.
7: Tama.
6: Diba ganun? Laging galit talaga. Ngayon yung mga magulang ganyan, kalmado na sila. Kasi parang,
7: hindi na pwede.
6: Tsaka diba parang ano, dati kasi, wala pa yung social media na, you need to do this, you need to do that, ganito kami, ganito ganyan, di ba? Wala pa namang ganun. Wala pa namang naging mga role model pagdating sa mga bagay-bagay talaga.
7: Tama.
6: Kasi ultimo, sa TV dati, hindi siya naging topic, di ba? Ang pinaka-role model lang ng mga magulang natin, ay yung nanay at tatay nila.
7: Tama.
6: Di ba?
7: Wala pa silang basihan.
6: So kung paano sila pinalaki before, yun lang yung pinaka. Eh nangyari, nagkaroon ng mga mommy influencer, diba?
7: Oh, oh. Nagsianuhan sila.
6: Lifestyle, yung mga ganun, oo. So yun, parang feeling ko, hindi ko siya makoconsider na ano, na kaya ginawa sa akin yun dahil gusto lang nilang gawin, pero ginawa dahil kailangan lang nilang gawin.
7: As a mom, as a parent, as a father.
6: So para sa akin, ano, yun yung iba, kung ano yung ginawa sa akin, parang yun yung gusto kong gawin sa mga anak ko, rather than,
7: talaga?
6: Oo.
7: Rather than the ano, kung paano yung mga tao ngayon.
6: Para mas disiplinado.
7: I agree.
6: Diba? Para mas disiplinado. Kasi I will not be who I am today.
7: Without.
6: Bukod sa experiences ko in life, is I will not be the person who I am today if not because of my parents. I owe it to them. Diba? And at the same time, kasabay nung pag-owe ko sa kanila, kasama din doon yung kung paano ko tinanggap ng mga trabaho ko, ng mga kaibigan ko. Kasi yung training ko, bukod sa school, ang ganda ng training na binigay nila sa akin.
7: May ganun talaga sila, no? May magic sila. Alam nila yung parang diskarte na lalakas ka kapag ito yung ginawa nila.
6: Actually. Mm-mm. Saka hindi, di ba? Ikaw ba, napansin mo na kapag may sakit tayo, parang hindi naman sa nagpapabebe, pero parang mas mabilis tayong gumaling kapag yung nanay natin, yung may... yung nagpahid sa likod or tatay natin yung nagmasahe sa likod,
7: yes,
6: natin, yung gano'n.
7: Oo, super.
6: Oo.
7: Parang iba, kakaiba yung care ng mga magulang.
6: Oo.
7: Cares.
6: Diba?
7: Oo. Oo. Sa akin kasi parang dati, diba, hindi ko alam na normal kumain ng ano, ng mga delivery, ano yung mga McDo, gano'n, Jollibee.
6: Fast food.
7: Fast food. Hindi ko alam na normal kumain nun. Akala ko pang birthday lang siya.
6: Oo.
7: So yan, lumaki akong hindi kumakain ng gano'n.
6: Talaga. Oo. Kasi nga pagka special occasion.
7: Diba?
6: Okay, ikaw ano sa'yo?
7: Ang aking tanong.
6: Hindi ko masyado atang nasagot ng diretsa na specific, pero siguro yung thought ng gusto kong sabihin na express naman natin.
7: Mm-hmm.
6: Ikaw?
7: Ano, sa akin, kung may babaguhin ka sa sarili mo, ano ito at bakit? Ang hirap naman ito. Parang nabasa ng insecurity. Diba?
6: O pero diba, minsan kapag ka sinasabi mo yun sa self mo, parang unconsciously, parang, oh nga no.
7: Parang, sa totoo lang, kung hindi ito itatanong sa akin ngayon, iniisip ko na on a general note, na parang ang dami kong gustong baguhin sa sarili ko. But you know what? Kailangan, kung mangyayari talaga siya, na totoo, kung may babaguhin sa akin, baka wag na lang.
6: Ano?
7: Baka wala. Parang hindi ko kayang, kunwari at the moment na nalulungkot ako sa ilong ko, random thought lang, ganon.
6: Oh.
7: Parang right now, if you think about it, nako, nanggaling tong ilong na to sa mga parents ko na nagmahalan at marami pang generation na nagmahalan.
6: Uh-oh.
7: So kumbaga, kapag tinanggal ko tong ilong na to at nilagay ko ang ilong ng isang magandang dilag na tulad ni Catriona Gray, o diba, parang
6: hindi na siya authentic.
7: It's not me anymore. Ganun. Kaya nakakalungkot din. Alam mo, magandang tanong to kasi mapaparealize ka na rin na actually, no, I'm enough.
6: Talaga?
7: Mm-hmm.
6: Pero syempre, di ba, in a world that is full of pressure, hindi ko naman sasabihin na it's mandatory na if you have money, di ba? Di ba sinasabi nga natin yung sa loving yourself?
7: Mm.
6: Ako hindi, nung nagpa-enhance ako ng nose ko, mahaba-habang process. Kasi parang naniniwala din ako dati dun sa, oh, bigay ito ng nanay at tatay ko, ganyan-ganyan. Yes. Parang, hindi, tapos may mga paniniwala pa sila na, hindi mo sure kung mabubuhay ka pa after niyan. Diba may mga ganun sila?
7: Ay!
6: Diba ganun? Baka madisgrasya daw, baka maaksidente, or baka may hindi maging maganda yung pagkakagawa, yung ganun. Sabi ko, hindi, sige, I'll take a risk and I'll leave it to the mga medical
7: mga
6: fields,
7: experts,
6: ganyan-ganyan. Ang explanation ko, kailangan kong gawin to not because I am insecure.
7: Mm.
6: Kailangan kong gawin to because I need to look presentable because my job
7: requires you to
6: me to be ganito yung itsura na.
7: Uh-uh.
6: Hindi kailangan maging leading lady or hindi kailangan maging leading
7: perfect
6: man yung look, ha. Alam mo yun, pero syempre, diba, kahit naman na komedyante ka or kahit na host ka, ang magiging mahalang bayad sa'yo kapag pinuhunanan mo ang sarili mo.
7: Totoo.
6: Diba? Diba kahit sales agent ka, sige, example, kahit sales agent ka, o events organizer, or sales agent, o kung ano man, sabi nung kaibigan ko dati na nasa events, parang, dahil nga, the world is full of judgment, how they, how the clients will pay you sa mahal na singil mo, kung nakikita nila na ikaw mismo, yung bag mo, hindi naman mahal.
7: Parang ano ka, you need to show yung value ng persona mo.
6: Ng binabayaran nila. Parang how, paano ko magiging, paano ko magkakaroon ng kumpiyansa at tiwala na bayaran ka ng amount na sinisingil mo, like millions, sa akin. Kunyari sa kasal, bakit kita babayaran ng milyones sa setup and everything, arrange and churva, kung ano man. Kung ikaw mismo, darating ka ng nakataksi. Yung mga ganong ano, pasensya po ha, dun sa salita na nakataxi, not for, meant for, para manglait or something. Pero yun yung example sa akin ng friend ko. Pero sabi niya, bakit sila magbabayad ng ganong halaga? Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo napuhunanan or nabigyan yung sarili mo ng magarang sasakyan. Kapag dumating ka sa meeting ng naka four-wheel ka na SUV,
7: tama,
6: or something, pagdating mo dun, parang ano siya, it's the branding.
7: Totoo.
6: It will go, it will all boils down into branding talaga. Na parang sa bag, na parang, yung bag niya hindi naman mamahalin, million siya maningil. Minsan, that's the sad truth, na kahit na anong galing mo as a person, kahit na gaano kakadalubhasa dun sa bagay na yun, pero kung hindi mo ipapakita at hindi ito magre-reflect sa kung ano yung overhaul na ikaw, ayun, hindi pa rin talaga enough na makuha mo yung trust ng someone.
7: If hindi ka nag-aano sa sarili mo, no?
6: Oo.
7: Siguro
6: nag-invest
7: sa akin, oo. Baka naano lang talaga ako sa buto dito sa Ilonggo.
6: Uy, ang ganda-ganda.
7: Kasi ayun nga, sinasabi nila, German yan, ganun-ganun.
6: Ang ganda-ganda, te. Maayos na maayos. Ito. Oo, yes.
7: Pero alam mo, minsan may mga insecurity tayo na parang siguro, hindi ko lang alam kung sa social media, minsan parang yung nilalait tayo sa ating kulay.
6: Hoy, ang ganda, like the color, ang ganda rin yan. Ng color
7: yung ano,
6: mo.
7: Yung kayumanggi, di ba?
6: Yes, morena, di ba?
7: As a child, super daming insult. Tas
6: talaga?
7: Parang, tas parang minsan, sa mga casting, ayan, di ba? Parang papansin natin. Yung nangyari kayo, Nadine Lustre, ang thoughts niya rin, di ba? Sa mga casting, ang pinipili, mapuputi, ganun. Pero siguro growing up, at ngayon na binabasa ko to, na kung babaguhin ko talaga yung sarili ko, baka hindi na lang. Kasi, this is me eh.
6: Hindi, and that is your, ano?
7: My identity.
6: Your uniqueness. Diba? Kung kaparehas natin, like ako, kung kaparehas ng itsura ko lahat sila, or even sa leading lady, pare-parehas na kayo ng mukha. Pare-parehas na kayo ng itsura. Di parang mas lalo kang mahihirapan na magkaroon ng pag-angat mo.
7: Tama.
6: Diba? Kasi syempre, pag tinignan kayo, pare-pare sa naman sila ng itsura. Pero pag nakita na ikaw yung kakaiba dun sa lahat ng mga itsura nila, stand out ka, te.
7: Ayun nga eh.
6: Yes.
7: Kaya sometimes, no, mga ka-vibes, we need to be thankful. Ikaw, na minsan naiisip mo hindi ka enough, don't you worry, wala ka talagang kailangan baguhin sa sarili mo. Ang kailangan natin is gratitude mindset. O,
6: totoo. Diba? Oras natin 4:51. Magbalik tayo sa more tugtugan sa ating Banana Crew Daily Top 10. Dito lang yan sa
7: 92.3 FMR Ka-Vibes, ang lupet.
4: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Ka-Vibes.
0: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits.
4: 92.3 Banana Cruise number 10.

0: Ingiti lang ah. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 VP Choice Awards. DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
0: At DJ Chloe!
2: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
0: Banana Crew!
1: Tambalang Jai Chloe!
0: Banana Crew!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng

0: comedy. Favorite Vibe. Kwentong puno ng real talk. Love Me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Sip-sip, malupit.
1: Ang lupit!
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Narinig namin kayo! Kaya naman may bago! Introducing ang bagong X o Twitter account ng FM Radio Manila. I-search lang ang

0: FM Radio Manila. Good vibes. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Hello, Ka-Vibes! Ako si Miguel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
0: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado! Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind! Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe! Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break! Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas! Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo! Sabado, Miss the Vibe ng Tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila! Your favorite music radio, The Vibes!
1: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes!
1: Ang lupet!

0: June 5, 2026, Biyernes. Simula na ng tag-ulan ayon sa PAGASA. At nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o Bagyong Esther. Maulan, kaya ingat po ha mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Nilinaw na i-beverifika pa ang mga ulat na nakita umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate patungong probinsya. Integrated Power of the Philippines. Sinabing legal ang quorum ng bagong mayorya na nagtalaga kay Senator Cachalian bilang Senate President pro tempore. Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Asahan sa susunod na linggo. Inflation noong Mayo bumagal sa 6.8% ayon sa PSA. At Pinoy tennis ace Alex Yala umabante sa Birmingham Open quarterfinals.
0: Napanatili ng Tropical Depression Esther ang kanyang lakas habang patuloy na tinatahak ang direksyon pasilangan ng Taiwan. Ayon sa 5 PM bulletin ng PAGASA, huling namataan ang Tropical Depression 250 kilometers sa hill ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 55 kilometers per hour. Nanatili naman na nakataas ang storm signal number 1 sa Batanes. Inaasahan na magdadala ng malalakas na hangin ang Tropical Depression. Ayon sa PAGASA, inaasahang lalabas ang Esther ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga bago tumungo sa timog na bahagi ng Japan.
1: Abiso sa mga motorista, asahan po ang oil price hike sa diesel at kerosene pero may rollback naman sa presyo ng gasolina. Batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Plats Singapore, may 4 na pisong oil price hike sa kada litro ng diesel, rollback naman na piso kada litro sa gasolina at dagdag naman ng 5 piso at 30 sentimo sa kada litro ng kerosene. Bunsod ito ng pangamba na mas mahabang supply disruption matapos suspindihin ang negosyasyon para sa kapayapaan sa gitnang silangan.
0: Patuloy na iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Pero mga legal expert at kapwa dati at kasalukuyang mambabatas ang nagsabi na legal ang palit liderato sa Senado noong Miyerkules kung saan si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalagang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
3: I called to order.
4: Patapos na ang linggo pero tila malayo pa ang ending ng kaguluhan sa Senado. Ang issue naman ngayon, kung sino nga ba ang talagang may hawak ng liderato. Sa isinagawang pulong ng Cayetano Block kahapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi legal ang nangyaring palit liderato noong June 3.
5: Section 2, the officers of the Senate shall be elected by a majority vote of all its members. All its members, 13 po ang kailangan. Should there be more than one candidate, etc. So, the legitimate Senate President pro tempore is Loren Legarda. Our Senate Secretary is Jose Luis Montales.
4: Pero para sa ilang mambabatas at legal experts, sapat ang bilang na 12 para magkaroon ng quorum at makabuo ng bagong liderato. Sa social media post, nasa 29 na legal scholars, law school deans at church leaders, kabilang na sina Archbishop Socrates Villegas at retired Justice Adolfo Ascuna, ang nagsabing umiiral sa konstitusyon ang paggana ng legislatura. Halimbawa na lamang nila, kung pumanaw ang isang senador, ay bababa ang kabuuang bilang na kinakailangan para sa isang quorum dahil nagbago din ang bilang ng mga senador na makakapagtrabaho na may buong kapasidad. Ang halimbawa nilang ito ay maihahalin tulad din sa kasalukuyang sitwasyon kung saan si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyang nililitis, habang nagtatago naman ang buganting si Senator Ronald De La Rosa. Ipinaliwanag din ng Integrated Bar of the Philippines na dahil legal ang nangyaring quorum, legal din ang lahat ng motion, resolusyon at desisyon na naipasa noong sesyon ng June 3. Iginiit naman ni dating Senate President Franklin Drilon na si Senator Sherwin Gatchalian ang mananatiling kinikilalang pinuno ngayon sa sesyon hanggat hindi naglalabas ng desisyon ang Korte Suprema. Ito ay kahit pa iginigiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang mananatiling Senate President dahil wala pa namang naihahalal na bagong Senate President at nananatiling bakante ang posisyon.
6: Pwede nga nang sabihin yun, wala namang magsasabi na mali yun kung hindi ang magsasabi nun ang Korte Suprema. Habang hindi pa po nagsasalita ang Korte Suprema, ang sitwasyon po ang Win Gatchalian, ang acting Senate President, at sa ilalim ng ating patakaran o ng ating batas, there is regularity in the performance of official functions.
4: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinagsabihan ng Malacanang ang mga senador na ayusin ang mga sarili o get your acts together para maipagpatuloy ang trabaho. Ito ay sa harap na patuloy na bangayan ng mayorya at minorya sa Senado. Alamin nga natin ang pulso ng Malacanang sa issue ng Senado at iba pang mga issue dito sa bayan. Makausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi po, Yusek Claire, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Yes, magandang gabi sa iyo, Jack, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa sa Arangkada Balita. Good afternoon po.
1: Yes, Yusek Claire, official, sino ho ba talagang kinikilala po ng palasyo bilang namumuno ngayon sa Senado po?
7: Kinikilala po ng palasyo ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Maliwanag po yan sa ating mga mensahe.
1: Mm-hmm. Ito po, may mga binitiwan po na salita si Senator Alan Peter Cayetano na yung mga ilang miyembro daw po ng bagong mayorya, lalo na yung solid block, your SB 11 na tinatawag nga, ay nagtungo daw sa Malacanang bago ang pagbabago ng mga officials or liderato sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo dito?
7: Makailang ulitanin po natin sinagot ito, wala po tayong impormasyong nasasagap na ganyan. Mm-hmm. So, malamang ay kanya lamang yung naratibo.
1: Mm-hmm. Pero yun, si Claire, ano bukod doon sa nagsalita na nung nakaraang araw ang ating Pangulo tungkol dito sa nangyayari ngang sinasabi natin na power struggle sa Senado, ngayon, currently, ano yung reaction po niya na latest po? Nakausap niyo ba siya tungkol dito?
7: Opo, sinabi niya nga po, di ba, nung sa media mismo, sinabi ng Pangulo na get back to work. Siyempre po naaalarman na rin po ang Pangulo dahil marami po mga bills na napepending. Marami po dapat na maayos. Unang-una po ang isa sa mga gustong maipasa sana ng Pangulo na batas ay yung anti-political dynasty bill. Sa ating pagkakaalam sa House of Representatives ay halos patapos na sila. So ang version na lamang ko ng Senado ang dating ating malaman. At para po ma-actionan po ng Pangulo to, dahil isa po ito sa priority bills ng Pangulo. Gusto po talaga niya itong anti-political dynasty bill.
1: Mm-hmm. At ito nga po, gaano kalaki epekto sa pambansang ekonomiya nga neto nisa nangyayari dyan sa Senado? Tsaka totoo po ba na naging isa ito sa naging problema? Bakit yung naging failed bid natin sa UN Security Council?
7: Isa ito. Mm-hmm. Isa ito, hindi ko sinasabing ito lang. Isa ito sa maaaring naging dahilan dahil syempre kung ang nagiging impresyon ng ibang mga bansa ay negatibo dahil sa nakikita nilang ingay, lalo-lalo na mga public servants sa matataas na posisyon, ay hindi man lang magkaroon ng kooperasyon. Hindi nagiging maganda ito sa paningin ng ibang mga bansa, no? Pero sa ating pagkakaalam ay meron pa yatang ibang malalim na dahilan. Yan po ay ayon kay Secretary Tez Lazaro.
1: And Yusi Claire, sakali ho ba ay yun nga, may plano ho bang mag-request ng special session sa Senado ang Pangulo? At kung sakali, kanino niya ito i-address? Kasi dalawa nga yung nag-claim po ng leadership.
7: Kung anumang official na request na manggagaling po kay Senate, kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, yan po ang tatanggapin ng palasyo.
1: At darating kaya tayo sa point, si Claire, na baka para, although alam ko naman na as much as possible, gusto talaga na Malacanang ay hands off nga dito sa nangyayari problema sa Senado, ay ipapatawag niya itong dalawang, well, yung current leader at yung dating Senate President, para siguro magkaroon na ng kaayusan. Isa ho ba yan sa kinoconsider?
7: Sa ngayon, hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan ng Pangulo dahil mahirap din po magkaroon ng ganitong suggestion dahil iba po ang mga naratibo ni Senator Alan Cayetano. Mm-hmm. Bawat salita, bawat konting kilos ng Pangulo, binibigyan niya ng ibang interpretasyon.
1: Mm-hmm.
7: So baka sabihin na naman, dinidiktahan ng Senado, hindi po ganyan ang Pangulo. So mm-hmm. kung kaya po nilang irisolba ang mga gusto nila dyan sa Senado, mm-hmm. na hindi naman to force majeure, mm-hmm. to ay gawa nila. Ah, gawa nila to at kaya nila itong iresolba dahil malalaki na sila, mga public servant sila, may mga puso at utak naman sila mga gamit para maayos ito at para hindi na maapektuhan yung buong bansa. Pero kapag kinakailangan po nila ang tulong ng Pangulo, hindi naman po mag-hesitate ang Pangulo na magbigay ng kanyang suggestion at ng kanyang serbisyo para maayos po ang gulo dyan.
1: Yusik Claire, kunin ko yung reaction nyo sa ginawang, actually, hindi nga hearing yun. Sinasabi nga po at kung tama yung rinig ko ang term ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na parang gathering nga yung ginawa kapon at hindi yung hearing. Pero ano po ang take po ng Malacanang lalo na? At isa si Pangulo Ferdinand Marcos sa pinangalanan na tumanggap daw ng pera.
7: Hindi na to bago sa mga sinasabing bayarang witnesses na 18 ex-Marines or 18 ex-soldiers. Hindi na po ito bago. Talagang ito yung nais nila. At tingnan natin kung sino ba yung nasa likod niyan. Sino ba ang kumukumpas dyan? Inamin naman nila sa isang interview ni Attorney Baligod na itong mga taong ito ay walang trabaho at sila ang nagbibigay ng suporta, financial. No? Financial assistance sa mga taong ito. So mga sila ba ay nagigipit, kumakapit sa patalim? Pero tingnan natin sino ba yung mga behind dyan. Si Mike Defensor.
1: Mm-hmm.
7: Isa to sa gustong magpatanggal sa kay Pangulo sa pwesto.
1: Mm-hmm.
7: So ano pang aasahan natin dyan? At itong mga nagpapahiring dito, mm-hmm. ano ba yung nais nila? Doon na lang tayo tumingin eh. Ano ba ang nais nila dito? Katotohanan? Mm-hmm. Laban ba talaga sila sa korupsyon? O laban lamang sila sa administrasyon? Jack, tandaan natin, ha? Mm-hmm. Sila din, sinasabi nila ngayon ay sila ay concerned sa issue ng korupsyon. Pero parang ito rin mga taong to ang ayaw magpatuloy ng impeachment.
1: Mm-hmm. Yun nga po, yung inaano dito, bakit pinipilit sa mga oras na ito, itong flood control anomaly, yung kumbaga yung investigation. Ngayon, nagkaroon naman ng partial report na dati, Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman sila pumirma at nagreklamo din naman sila nung inaresto na si Senator Jinggoy. Kung gusto kaya nga, talaga diba? Nila accountability, nandun na yung opportunity noon.
7: Tama ka, Jack. Tama ka dyan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan sinasabi mo.
1: Mm-hmm.
7: Kasi kung lahat sila talaga ay concerned sa korupsyon,
1: mm-hmm.
7: lahat ito pa ay imbestigahan.
1: Mm-hmm.
7: Walang sinuhin, walang ipagtatanggol, walang kakanlungin.
1: Mm-hmm.
7: Diba? So dapat pantay-pantay ang tingin. Pero sabi nga natin, kapag nandiyan dyan sa likod ng mga to, si Mike Defensor, alam na natin kung anong ibig sabihin niyan.
1: Mm-hmm. And Attorney Claire, no, may mga nagsasabi din na analyst na kung hindi talaga official yung ginawang hearing kahapon, so hindi siya in aid of legislation. So may mga nagsasabi is parang actually I think si Senator Rafi Tulfo yung nagsabi na parang destabilization, parte ito ng destabilization plot.
7: Sa ating pagkakatingin, ganun din. Kasi kung totoo ito, Jeka, kung totoo meron silang ebidensya, matibay na ebidensya, hindi nila hihintayin pa na sila magsalita dito sa Senado kasama si Mike Defensor, sa pagtawag ni Senator Pia, sa pagtawag ni Senator Marcoleta, pwede silang dumiretso sa ombudsman kung kompleto sila ng ebidensya.
1: Mm-hmm.
7: Diba? At ipamigay nila yan kung gusto nila sa media para mabusisi. Pero bakit kinakailangan pa silang dumulog at pumunta sa Senado at pangalanan yung mga taong mukhang kalaban nila?
1: Mm-hmm. And ito, Attorney Claire, nung ano, may mga marami talagang humihingi na na nung una mag-resign na bilang Senate President. Ito si Senator Alan Peter Cayetano. Pero kayo po, ano ang reaction nyo or ano yung take nyo dito sa mga ikinikilos niya na masyadong aggressive? Pero nung time naman ng mga ilang araw, ay hindi naman siya pumapasok.
7: Intention yon sa ating pagkakatingin, no? Mm-hmm. Binoycott niya para hindi talaga magkaroon ng quorum. Mm-hmm. Tandaan natin na sinadya ito at mukhang nagtawag pa siya. Mm-hmm. Dahil noong arestuhin itong si Senator Jinggoy, ay hindi na siya bumalik habang hinihintay siya ng ilang mga minority at that time, no? Para makapagtrabaho, pero hindi siya sumilpot, hindi sila sumipot. Mm-hmm. Pati yung iba mga kaaliado niya, hindi rin sumipot. So, sadya ito. Mm-hmm. Sinadya pa ito. Pero, tandaan natin, sino bang apektado dito? Hindi lang sila. Mm-hmm. Bansa, ekonomiya, apektado rito. Jake, ang gusto ba nila, i-hostage yung Senado? Mm-hmm. At sabihin, wala kayong quorum, hindi kami umaaten. So, wala na magiging trabaho dahil hindi kayo umaaten.
1: Mm-hmm. Ito nga, Attorney Claire, may iba naman tayo. Sino man natin si politika, ito nga yung kanina ay bumagal nga yung inflation. Pero sa kabila nga ito na medyo magulo, yung nangyayari po sa Senado, ano po reaction nyo na eventually medyo nakaka-recover na yung ekonomiya natin?
7: Ito nga, Jack. Mm-hmm. Sa totoo lang, sa mga meetings na pinupuntahan, pinapatawag ng Pangulo, mm-hmm. lahat po talaga ang tutok ay para maiangat mm-hmm. ang buhay ng bawat Pilipino kahit na. Mm-hmm. Meron tayong kinakaharap na global oil crisis. Mm-hmm. Yan talaga ang utos ng Pangulo eh. Jack, sa totoo lang, ang sabi mm-hmm. niya, hindi dapat maputol ang supply ng fuel. Kasi once na putol ang supply niyan, mm-hmm. hindi na natin pag-uusapan ng presyo kasi walang supply.
1: Mm-hmm.
7: Kailangan, utos niya talaga itong mariin kay Secretary Sharon Garin ng DOE. Kailangan na may supply. Wag, kasi otherwise, mas mahihirapan tayo pag walang supply.
1: Mm-hmm.
7: So, kung presyo man, wala tayong magagawa sa presyo kasi hindi tayo nagdidikta niyang presyo. Mm-hmm. Nagkataon na may crisis sa Middle East, pero at least dapat may supply. So, saka na natin, kumbaga, kahit yung presyo, tulungan na lang natin yung ibang kababayan natin na maiangat sila at yung impact ng oil crisis sa Middle East ay hindi masyadong maramdaman, pero syempre ramdam pa rin to. Pero dapat ang supply ay continuous sa bansa natin para tuloy-tuloy lang ang negosyo, ang trabaho, mm-hmm. lahat tuloy-tuloy. So, of course, magandang balita po na bumabagal po ang inflation rate.
1: Mm-hmm.
7: Pero hindi dapat tayo magpakampante. Jack, unang-una, nandiyan ang maiingay sa Senado. Nakaka-apekto yan. Pangalawa, parating pa rin ang El Nino. At nandiyan pa rin yung crisis sa Middle East. So tuloy-tuloy pa rin po ang pinatrabaho ng Pangulo at ng mga concerned agencies natin. Lahat po ito ay tinututukan para po medyo malessen po yung impact nito sa mm-hmm. atin.
1: And huling tanong lang, Attorney Claire, no, kumapapansin natin na medyo natahimik na yung kabilang panig na laging kinuwe-question yung kalusugan ng ating Pangulo. Ito, malapit na ngayon son at nakita natin, very active na ulit. Or lagi naman nasa trabaho ang ating Pangulo. Pero kamusta nga po yung kanyang mga physical fitness activities po?
7: Si Pangulo po kasi, nag-gym po kasi ito.
1: Mm-hmm.
7: Nag-gym po talaga siya. So, at okay na po siya. Yung kanyang diverticulitis ay ayon sa kanya ay ayos na. Maayos na po siya. Wala na siya nararamdamang sakit.
1: Mm-hmm.
7: So, siguro, syempre yung diet niya pa rin, titignan niya pa rin. Pero nakakain niya na po lahat yung gusto niya.
1: Mm-hmm. At nakaready na po tayo para sa SONA.
7: Definitely, opo. Mm-hmm. Ready na po si Pangulo.
1: Okay, maraming salamat po. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Happy weekend, ma'am. At ingat po kayo.
7: Happy weekend, Jack. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Magandang araw.
1: Senator Erwin Tulfo magsasampa ng kaso laban sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kaugnay ng testimonya sa Senado kahapon.
8: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
9: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
10: Ang lupet!
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart 2!
12: Smart Dishwashing Paste ko!
13: Smart 2!
12: Pritong ulam na masebo, plato, aldero!
13: Smart!
12: Tanggaling for everyday!
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to!
12: Tanggaling-galing mo!
13: Smart!
10: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Naniniwala ang ilang mambabatas na isang tangkang pag-antala sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang muling paglutang ng tinaguriang 18 ex-Marines sa Senado kahapon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Muli na namang lumutang ang pangalan ng ilang politiko sa pagharap sa Senado ng mga nagpakilalang dating sundalo na naging bagmen umano ni dating Congressman Zaldy Co. Ilan sa mga lumutang na pangalan ay mga dating kongresista na miyembro ng Makabayan Block. Si former Kabataan Partylist Congressman Raul Manuel, dating Gabriela Women's Partylist Congressman Arlene Brosas, at dating ACT Teachers Partylist Congressman Franz Castro.
7: Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin no, susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng senaryo na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment. So tinitingnan natin ito na desperadong ano siya no, political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment.
6: Ayon sa mga dating sundalo, ilang beses umanong nakikipagkita ang tatlo kay Co at umuwi na may mga dala ng paper bag na naglalaman ng salapi. Giit ng makabayan, walang katotohanan ang mga alegasyon at kahit sino ay may kakayanang pumeke ng litrato sa ngalan ng mga paratang. Naniniwala rin si House Prosecution Panel Member Joel Chua na parte ito ng malawakang plano na ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment at maantala ang nakatakdasa ng trial sa July 6.
8: Yung po kasi talaga yung gusto nila, no? Gusto nilang gawin, kaya lahat po ng klase ng sirkus at saka sarsuela ay ginagawa na po nila para maantala at saka para malihis itong mga usapin na to. Pero kami po siyempre optimistic pa rin kami basta't kami po malaka-focus lamang dito.
6: Pino na rin ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Aloto Adiong ang nasabing hearing. Sa halip kasi na itoon sa flood control projects, tila tina-target ang mga tao ng kamera. Tinanong din niya kung lehitimo pa bang investigasyon ang nagaganap o isa na itong pagtatangkang pahinain ang mga mag-uusig bago pa man magsimula ang paglilitis. Idinawit din muli ang pangalan ni mamamayang Liberal Partylist Congressman Lila Dilima. Nanindigan si Dilima na kasinungalingan ang alegasyon at tinawag pa na questionable ang hearing sa Senado. Panawagan nila sa publiko manatiling mapanuri at huwag magpalihis sa mga pangunahing issue dahil ang nararapat nila ay isang patas at maayos na paglilitis na nakabatay sa mga katotohanan at ebidensya. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Kanyang mga pahayag ang magkabilang kampo ng mayorya at minorya sa Senado. Sino ba ang tama at sino ang mali? Alamin natin mula sa isang veteran litigator na si Attorney Lorna Capunan. Magandang gabi, Attorney Capunan. Welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa inyong lahat at sa mga loyal followers ng Arangkada Balita.
5: Maraming salamat, Attorney Capunan. Sinabi niyo kamakailan na pwedeng kasuhan ng mga taxpayers si Cayetano ng dereliction of duty or wastage at wastage of public funds dahil raw sa pananabotahe sa sesyon. Ngayong opisyal nang kinilala ng Malacanang si Senator Win Gatchalian, lalo bang lumakas ang legal basis para panagutin si Senator Cayetano?
9: Actually, klarong-klaro no, na ang ginawa nila lalong-lalo na kahapon nung nag-convene ang tinatawag na Blue Ribbon Committee, wala namang Senate staff, walang secretary, walang records, no? At talagang wastage yan ng public resource. Because alam naman natin, sa Monday, magkakaroon ng isang Blue Ribbon Committee and under the new head, no, si Erwin Tulfo. So anong gagawin ng Blue Ribbon Committee, legitimate Blue Ribbon Committee, na-nullify nila yung hearings yesterday at saka yung hearings today ng Marines, no? So wasted siya ng public resource. Mm-hmm. Kung ako ang isang taxpayer, no? Well, I am a taxpayer, pwede na tayong may legal capacity to sue kasi hindi ka pwedeng dumiretso sa Supreme Court, no? Kung wala kang capacity to sue or legal standing to sue, tinatawag na yun, personality to sue. Itong nabalitaan natin, 25 million a day ang operational cost ng Senate. Sayang yun on the days of suspension na hindi naman legally suspended, no? Nag-boycott ang then majority, talagang pwedeng iakyat yan sa Supreme Court.
5: Mm-hmm. At nag-conduct pa rin ng hearing si Senator Pia Cayetano nga po kahapon kasama si Senator Mark Coleta, habang si Senator Erwin Tulfo naman ay may hiwalay na hearing sa Lunes. Attorney, may tuturing ba na illegal

0: Marine mismo, our own Philippine Marines are saying all of these 18 Marines, apat lang ang talagang Marines dyan. Ano? So ano yung personality nung sinasabi nilang ex-Marines? No? Parang nangyari circus. No? Kumasa lang ng mga tao, mga alleged witnesses, at gumawa ng istorya. Hindi lang incredible o walang credibility ang mga witnesses, pati yung story nila, yung narrative nila, walang credibility. Isa-isa lumalabas ang members ng House of Representatives na hindi sila, lalo-lalo na makabayan black, no? They're saying na wala naman silang tinanggap, no? Mm-hmm. But obviously, itong makabayan black, original complainants yan sa impeachment complaint, mm-hmm. no? Yung first impeachment complaint. So, lahat ata ng mga involved sa impeachment as prosecutors against Sarah or members of the House of Representatives which endorsed the filing of the articles of impeachment sa Senate, hinanapan ng kaso. At saka telling na yung mga affidavits nila ngayon o sinabi nila ngayon, wala naman sa affidavit, walang sworn statement. No? Sinabi nga ni Attorney Baligod, bago daw yung mga discoveries nila, bago yung sinasabi nila at mag-execute daw sila ng affidavit. So anong validity? There is no legal significance. Hearsay lahat sa ebidensya, no? We lawyers, no evidence that has no proof or sinabi lang o gawa-gawa lang is not only hearsay. It can be excluded in a regular court of law, lalong-lalo na sa Senado, no, na hindi naman ano. Naman duly convened ng majority ng itong tatlo, no. Usurpation nga 'yan, no. Usurpation of the legal powers of the legitimate Blue Ribbon Committee. Nabalitaan ko rin na nag-file na ng sarili-sariling cyber libel cases. Tsaka perjury cases ang cert sa mga senador, no?
1: Opo.
0: I'm sorry, congressman already filed. Since the first time na in-expose nila ito sa Club Pilipino, magdadagdag pa rin ata sila ngayon after that alleged expose nitong nakaraang dalawang araw. So, anong mangyayari dyan? Di kaso na naman, ang haharapin nila, hindi lang yun. Yung mga conspirators, no, siguro hindi naman naisip ng Marines ito, no, merong gumagawa ng nag-o-orchestrate, no. Kumbaga sa orchestra, sino ang conductor? Dapat 'yun ang hahanapin. Who is the mastermind? Is it Alan Peter? Is it Marcoleta? Is it Mike Defensor? Is it Baligod? Who is masterminding this whole orchestration? Why are they doing it?
1: Opo.
0: Ano? Bakit nila ginagawa yan ngayon?
1: So sino po ang mga pwedeng kasuhan sa ganitong klase ng hearing? For example, bukod sa 18 Marines, pwede bang kasuhan din itong si Attorney Baligod, yung kanilang abogado, at yung mga nagpatawag sa kanila sa isang sinasabi nyo ngang illegal na hearing na nangyari po kahapon. Let's say siya, yung mga senador na nandun, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta as well.
0: I think my opinion there is yes, pwede silang kasuhan because this appears to be a conspiracy. Ang conspiracy sa batas, the act of one is the act of all. Kung sino man ang mastermind dyan, meron talagang parang konserto nga, no? Singing one song, singing one melody na out of tune naman. At pwede silang kasuhan, especially since the Senate was not in session and they knew that. And then meron pa silang veiled threat na yung mga Senate staff na hindi nag-cooperate. Yung secretary, yung sergeant at arms at all the other Senate staffs na hindi nag-cooperate, pwede daw kasuhan ng the revised penal code. Anong tawag doon? Coercion. Abuse of public office, coercion, ang ginawa ng isang Senate president. Kung mapapatunayan na talagang although sinasabi niya na let your conscience be your guide, no? Lagi na lang sinasabi niya, he always brandishes the the Constitution.

0: Constitution, sundan daw ang Constitution, sundan daw ang Senate rules, at sundan daw ang Bible. But the new majority is saying, walk your talk, no? Follow the Constitution, follow the Senate rules, and do not use the Lord, name of the Lord God in vain, no?
1: Opa.
0: Because violation talaga yung ginagawa niya. And parang ano, parang if I may say, this is already a kind word. I think he is delusional. Parang Caligula, no?
1: Opa.
0: When the house is burning, tawa na lang sila ng tawa. Gawa tayo ng ano, scenario dito. Well,
1: ayun,
0: that's what
1: po.
0: Public to appreciate na lang.
1: And habang nangyayari nga po ang lahat ng ito, Attorney Kapunan, kayo na rin po nagsabi, wastage of public funds, all this time and effort, ano, and maraming mga batas ang hindi naipapasa, diba, dahil sa kanila. So, paano po ba yan? How is this also affecting the Filipino people po? Itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado, whether you're DDS, anti-DDS, eh, hindi ho sila nagkakasundo.
0: Tama kayo, no, na that observation is correct, no, because when they say parang pagod na tayo na sa mga explanation nila na we are just upholding the integrity of the institution, no, but they are the ones, no, this new minority are the ones destroying the very institution that they claim that they are defending. Kitang-kita ng taong bayan yan. In fact, they have become a laughingstock already, because obvious na ayaw nila i-turn over yung power. Five former Senate presidents have already said publicly to Senate President Alan Peter, resign. You are the whole cause of this commotion, of this mess, of this gulo in the Senate. And he keeps, and Alan Peter keeps saying, I can resign anytime. Well, the time to resign is now.
1: Mm-hmm. Well, he only needs, we only need one more senator to go to the new majority block, ano, para maging 13, para matapos na sana ang lahat ng ito, no? Ngayon, in the meantime, while that's not happening and we're still like may deadlock, marami ang nagsasabi na ito na nga, no, baka pwede naman puwasukan na ito ng Korte Suprema. Dahil, sabi nyo nga, paulit-ulit natin sinasabi, taong bayan po ang nahihirapan at apektado sa nangyayari ngayon. Ano pong pwedeng gawin ng Korte Suprema?
0: Although pwedeng dalhin sa Korte Suprema ito, sa palagay ko, malinaw na malinaw ang jurisprudence dyan. Ano? Your legal experts, your senators, your deans, your law professors have been quoted as saying, and I agree, there is precedent in Avelino versus Cruz. The same situation happened. What is the definition of a quorum? The same precedent happened when Senator Franklin Drilon was Senate President, exactly the same, no? Nung 24 senators sila, apat ang abroad, tatlo ang under investigation, could not be under the coercive powers. So pinalitan nila ang basis ng 1/2 plus 1 quorum. Exactly the same, so 12. And among the 12, alam naman natin, among the 12 then, during that time, were the Cayetano brother and sister and Loren Legarda. So, we are saying now, why are you questioning the quorum now when before, when it was convenient for you, and several times in the past, hindi naman kayo nagreklamo?
1: Opo. Ayan,
0: yes.
1: Taong bayan na lang po ang huhusga, no? Lalong-lalo na pagdating ng 2028. Mukhang lahat ito lead to 2028. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan. Magandang gabi po.
0: Thank you at magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig.
2: Samantala, tinawag ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na gathering o pagtitipon lamang ang ginawang investigasyon ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa issue ng flood control kahapon. Gayet ni Gatchalian, hindi opisyal ang mga pahayag sa nasabing pagtitipon. Now narito, iniuugnay ng 18 ex-marine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang senador sa anomalya sa flood control. Ayon kay Gatchalian, maaring iharap ulit ang mga testigo sa formal na pagdiniga. Dagdag pa niya, dapat sa official hearing ilahad ang buong katotohanan.
1: Matapos ang ilang buwang pagtaas ng presyo ng petrolyo, naitala na ang unang pagbagal ng inflation ngayong taon sa buwan ng Mayo. Magtutuloy-tuloy kaya ito sa mga susunod na buwan? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Matapos ang pagbilis ng inflation dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng bilihin bunsod ng sigalot sa gitnang silangan, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagbagal ng inflation sa 6.8% noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ito ang unang pagbagal ng inflation ngayong 2026 kung saan naapektuhan ang buong mundo ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang bilihin dahil sa giyera sa gitnang silangan. Dahil dito, nasa 4.5% na ang year-to-date inflation, bahagyang mas mataas sa forecast ng gobyerno na 2-4%. Pangunahing dahilan nito ang pagbagal ng transportation inflation sa 16.2% dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel.
4: Ang major contributors dito ay yung pagbaba ng presyo ng diesel noong Mayo. Ang ating inflation rate dyan ay nasa 58.5%. Noong Abril kasi, triple digit itong inflation rate year on year, 122.7%. Pangalawa, yung gasolina, noong Mayo, ito ay nasa 51.6% kumpara noong Abril naman na slightly higher at 59.6%.
3: Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at inumin, pabahay, tubig, kuryente, LPG at iba pa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nakatulong ang maagap na pagpapatupad ng mga polisiya ng gobyerno tulad ng ayuda at service contracting program para maibsan ang epekto ng krisis sa bansa. Ang problema lang, may panibago mga banta sa presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan, ang tag-ulan at ang El Nino.
4: Ang risk moving forward would really be the external, the impact of external factors sa fuel and energy, commodities, and yung ating presyo ng pagkain.
3: Dahil dito, tuloy pa rin ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling stable ang presyo ng bilihin at protektahan ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino. Plano ding buhayin muli ang El Nino Task Force para masiguran tuloy-tuloy na kita ng mga magsasaka gaya na lang ng cloud seeding operation, solar-powered irrigation system at marami pang iba. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
6: Ang lupet!
7: Uy, Ka-Vibes!
8: Oo, ikaw!
7: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
8: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
7: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
8: Oo,
7: pati electric fan.
8: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
7: Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
6: Ang lupet!
9: Hello Ka-Vibes! Ako si Eliza at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
5: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes!
6: Ang lupet!
2: Naglabas muli na sa PNA ang National Bureau of Investigation sa 18 ex-Marines at kay dating Congressman Mike Defensor. Kasunod dito ng impormasyon na binayaran umano ng 5 milyong piso ni Defensor ang mga dating sundalo kapalit ng kanilang testimonya sa flood control scandal. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
10: I would happily give up this position.
11: Malalaking personalidad ang binunyag ng 18X Marine sa pag-arap nila sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay ng flood control projects. Mali-mali taumano ang na-deliver nila na may halagang 20 to 40 million pesos. Kabilang dyan ang mga miyembro ng Kamara, pati na sina Senator Vicente Tito Soto III at Senator Erwin Tulfo. Ang mga aligasyon, tinabla agad ng National Bureau of Investigation. May nakuwang impormasyon kasi si NBI Director Attorney Melvin Matibag mula sa partner ng anak ng isa sa mga ex-Marines. Bayad daw ang paglantad ng mga dating sundalo.
12: Napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad at pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor.
11: Sinhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang mga ex-Marines ng 5 milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagpakita sa media para magladlad ng mga impormasyon. Naglabas muli ng subpoena ang NBI sa 18 ex-Marines pati na rin kay Defensor para buksan muli ang investigasyon.
12: Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayari siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga.
11: Buwelta naman ni Defensor, ganito rin ang paratang kay Gotesa ng lumutang ito. Pero para kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa rin sa mga nabanggit na tumatanggap ng kickback, kaduda-duda ang pananalita ng 18 ex-Marines. Sa panayam sa Radyo Patrol sa East 30, sinabi ng mamabatas na halata na dinidiktahan sila.
13: Saka nagtataka naman ako bakit ang sumasagot yung abogado. Bakit hindi yung mga 18 Marines at saka bakit pinipid yung mga information sa kanila? Okay. Kitang-kita naman kahapon kung paano sila tanungin, pati pagpapaalala, may mga nakakalimutan pang mga detalye.
11: Sa Lunes, posible ring imbitahan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo, ang 18 ex-Marines. Sabi ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, makakapagbigay ito ng proper venue para maisalaysay ang kanilang mga testimonya sa investigasyon sa flood control scandal. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Naghahanda na si Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso laban sa mga dating sundalong nag-akusa sa kanya ng pagtanggap umano ng mga maletang puno ng pera. Ayon kay Tulfo, natatawa na lang siya sa mga gawa-gawang istorya ng 18 ex-Marines. Gayunman, hindi raw nila palalampasin ang usapin. Ayon pa sa Senador, dapat magpakita ng ebidensya ang mga dating Marines laban sa kanya sa tamang forum. Nauna nang inimbitahan ng senador na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes ang mga dating Marines pati na si dating Congressman Mike Defensor. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na i-validate pa nila ang ilang ulat na namataan umano si Senator Ronald De La Rosa sa isang yate na patungong probinsya. Ayon kay Director ng NBI na si Melvin Matibag, maaaring taktika lang ito para iligaw ang law enforcers na layong mahuli ang nagtatagong senador. Huling nakita si De La Rosa na lumabas sa Senate premises noong May 14 kasama si Senator Robin Padilla. Kasalukuyang nahaharap si De La Rosa sa ICC arrest warrant bilang co-perpetrator sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Sa ibang balita, tatlong araw na lang at pasukan na kaya sa Divisoria, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga mamimili ng school supplies at uniforme sa darating na pagbubukas ng klase. Pero ayon sa mga tindera, matumal pa rin ang kanilang bentahan kumpara noong nakaraang taon. Yan ang umaranggadang balita ni Lestor Aler.
14: Unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili ng mga school supplies at uniforme sa kahabaan ng M. De Santos Street sa Divisoria sa Maynila. Kahit na makulimlim at nagbabadya ang masamang panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Ayon kay May Mendoza, dumarami na ang namimili ng school supplies sa kanilang tindahan habang papalapit na ang eskwela. Bukod sa mga magulang, ilan din sa kanilang mga customer ay mula sa mga barangay. Pero sa kabila nito, matumal pa rin ang bentahan kahit na nanatiling mababa pa rin ang presyo ng mga ito.
15: Medyo umano naman na dumadating na rin yung mga SK naming suki, yung mga pamigay, namimili na sila pa isa-isa.
14: Samantala, medyo inaalat din ang tindahan ng uniforme ni Lilibet Bahalia. Kwento niya, piling araw lang din mabenta ang kanyang paninda.
16: Okay naman yung benta ng uniform. Pero medyo matumal pagka simpleng araw. Pero Sabado, Linggo, mabili naman.
14: Ang presyo ngayon ng notebook ay nasa 120 hanggang 380 pesos depende sa klase, 10 hanggang 12 pesos kada peraso naman sa lapis at 10 pesos each sa ballpena. Nasa 25 hanggang 35 pesos ang pad paper, habang ang crayons naman ay nasa 40 hanggang 120 pesos. Para sa mga backpack naman, may mabibili ka na sa halagang 120 hanggang 350 pesos, habang ang trolley bag naman ay naglalaro sa 850 hanggang 1,200 pesos. Para naman sa mga uniform, ang polo at blouse ay nasa 230 hanggang 280 pesos, 200 hanggang 350 pesos sa pants at skirt, 105 hanggang 180 pesos sa t-shirt, at ang sando naman ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 160 pesos. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte ang ilang tendero-tendera para lamang makabenta.
17: Sinasagad namin, kahit pumatong na lang kami ng piso or dos, makabili lang sila at makapag-wholesale kami ng items. Kasi once na maras marami, yung barya maiipon, malaking bagay na rin sa amin yun.
14: Umaasa naman sila na mas darami pa ang hahabol na makabili ng mga school supplies ngayong weekend hanggang sa magsimula na ang klase sa Lunes. Naglabas na rin ng DTI ng gabay sa pamimili ng school supplies na layong bigyan ng opsyon sa mga mamimili at impormasyon habang papalapit na ang pasukan. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
1: Pinaboraan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na mailagay sa hospital arrest matapos siyang arestuhin sa kasong plunder at graft. Pinag-iisipan din ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na maghain ng kaparehong motion. Nagbabalik si Mari Ocampo.
18: Ilalagay na sa hospital arrest si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan matapos aprubahan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion dahil sa estado ng kanyang kalusugan. Ayon sa kampo ni Bunoan, sa edad na 80, nakararanas na umano ng iba't ibang karamdaman ang dating kalihim, kabilang na ang ilang komplikasyon sa puso, buto, kidney at iba pa. Kaya hiling ng kampo ni Bunoan, hospital arrest sa isang private hospital sa Pasig City. Tumutol ang prosekusyon sa hiling dahil hindi umano sapat ang mga dahilan ni Bunoan para mapagbigyan ang kanyang hiling. Anila, nakabiyahe pa ang akusado ng round trip sa Estados Unidos. Personal din siyang dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings at nagampanan ng tungkulin bilang kalihim ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ngunit ayon sa ruling ng 5th Division, may mga pagkakataong nangingibabaw ang humanitarian considerations kesa sa mahigpit na pagpapatupad ng detention rules. Kaya sa final court order, partially granted ang motion ni Bunoan. Sa halip na isang private hospital ididitine ang dating kalihim, sasailalim siya sa kustodiya ng PNP-CIDG sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Inutusan din ng mga doktor ng ospital na magsumite ng independent medical evaluation sa loob ng 5 araw para i-verify ang medical findings na iniharap ng depensa. Samantala, inamin ng legal counsel ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-iisipan ng kanilang kampo na maghain din ng motion para sa isang hospital arrest. Kahapon, dumalo ang senador sa kanyang arraignment sa 2nd Division sa pamamagitan ng video conference. Ayon sa kanilang kampo, iniinda ni Estrada ang osteoarthritis, kung kaya't nahihirapan ang senador na magpakita ng personal sa court hearings.
19: Parang you could consider it a potential pain management issue. Dati nakakayanan niya. Pinapatakbo siya ng ilang araw under stress na aggravating.
18: Ang 2nd Division ang naghain ng not guilty plea sa kasong graft para kay Estrada matapos itong tumangging maghain ng sagot sa kanyang arraignment habang nakatakda pang ischedule ang bagong date ng pagbabasa ng sakdal kay Bunoan dahil sa kanyang kalagayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
2: Hindi tinanggap ni Napolcom Commissioner Rafael Calinisan ang paghingi ng tawad ng nakainitang viral na pulis na si Corporal Simeon Suan dahil sa agresibong pag-aresto sa nakabanggaang senior citizen. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
20: To decide on the matter.
21: Mula ang eksenang ito sa press conference ng National Police Commission kung sa

0: will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is.
1: Kalaunay, humingi ng tawad ang pulis, pero may pahabol na hirit.
2: Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement sa press briefing nyo kahapon. Batid ko po ang inyong kadhikain, nalinisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity.
1: Nang tanungin si Kalinisan kung tatanggapin niya ang sorry ni Suan.
3: Ano kailangan tanggapin? The offense was done in public. Diba? The offense was done against the public.
1: Matatandaan ang pulis ay nag-viral sa social media matapos niyang arestuhin ang nakabanggang senior citizen sa agresibong paraan. Bumaha ng negatibong komento mula sa mga netizen ang bidyong ito, kaya agad inaksyonan ng Napolcom. Bumuelta pa ang pulis na hindi siya nabigyan ng tamang proseso.
3: He's being given due process. He's being given due process. The case is being investigated by the IMIS. Tuloy-tuloy lang. He will be heard. There's a six-member panel of commissioners. He will have his own trial. Diba? Ang sinasabi kasi ng iba, no due process. But come on, you have to realize the offense was done in public. And it is my job as the vice chairperson and executive officer na nagpapaandar ng opisina. Trabaho ho natin to.
1: Ayon kay Kalinisan, hindi dumating sa tamang oras si Suan, kaya dumiretso sila sa pagharap sa media. Sa banat na nagpapapogi lamang si Kalinisan, tugon niya.
3: Hindi po ako papogi at hindi po ako tatakbo sa eleksyon. Ako po'y anak ng pulis na nagtatrabaho, gusto ko lang gampanan ng tungkulin ko.
1: Nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang senior citizen sa Lunes dahil sa di umano'y pagbabanta ng pulis sa buhay nito. Iginiit ni Kalinisan na mananatili ang mahigpit na pagdidisiplina ng komisyon sa hanay ng pulisya hanggat mayroong paring mga di katangi-tanging pulis. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Pasok na sa susunod na round ng Birmingham Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos magwagi laban sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva nitong Huwebes sa score na 6-2, 7-5. Nagtagumpay at nasungkit ni Ayala ang quarterfinals ticket. Muli namang makakaharap ng 21-year-old Pinay tennis pride ang pambato ng Thailand sa susunod na kompetisyon. Una nang natalo ni Ayala ang Thai tennis player sa SEA Games noong nakaraang taon.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Yes, Friday na. Mm-hmm.
6: Nakakapagod tong linggo na to.
5: Oo, makakapagpahinga rin kahit papano.
6: Pero tanda mo, Lunes na naman yung susunod. Balik Senado na naman tayo.
5: Parang before you know it, ayan na naman po tayo. Break muna.
6: Happy weekend muna.
5: Yes. Mm-hmm. Ako po si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita.
7: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
8: Ang lupet!
7: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew! Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan! Pusong marubog sa gabing mapanukso, yan ang ating main event! Siksik! Malupit!
8: Ang lupet!
7: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes! Sabado, miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan yan ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jacks sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound tripa ng

70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
3: Kavai! FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Sa mga ka-vibes natin, happy, happy, happy, happy, happy, happy Friday! Ang grabe sa mga ka-vibes natin dyan, no? Oras natin ngayon, 6:45 na, kaway-kaway sa mga ka-vibes natin na talagang uwing-uwi na. Kanina pa nag-iimpake pero hindi pa rin nakakaalisay ang mga opusina.
4: Uwi na
3: yan. Kasi inuna mo na chumika bago mag-weekend.
4: Hindi ganun talaga, di ba? Kasi mamimiss nyo ang isa't isa for whole week. Talaga namang weekend ay talagang
3: siyempre naman,
4: di ba?
3: Talaga namang sinong uunahin ng pag-uwi kesa sa chika?
4: Actually.
3: Iisipin mo siya buong weekend, eh.
4: Totoo, sasabihin sa'yo na, oh, sige, sa Monday na tayo mag, ay, hindi, te. Umupo ka dyan, pag-usapan
3: diba?
4: Natin yan.
3: Yung mga tipong pag nasa weekend na, tapos bigla mo naalala, teka, ano yung sasabihin mo sa akin dapat bago umalis ng office?
4: Diba? Hindi, tsaka iisipin mo siya ng ilang araw. Sisi ko, dalawang araw niya pag-iisipan yan, ano kaya ang gustong sabihin sa akin ng katrabaho ko, ng kaibigan ko, or what if yung boss mo sasabihin sa'yo, let's talk by Monday.
3: Oh,
4: diba? Mag-iisip ka ngayon. Sinong relate dyan?
3: Ma-overthink siya, hindi siya makakapagpahinga over the weekend.
4: Correct!
3: Pero okay lang yan, ka-vibe. No? Siyempre, di ba ngayong gabi na to, all about music and mga issue ng ating mga sangkot! Sangkot sa ating problema ngayong gabi, katulad ni Mika.
4: Eto na nga, nako, alam nyo mga ka-vibes, baka mamaya nalilito kayo after nyo marinig yung mga impormasyon mula sa Arangkada Balita. Eh, sino ba itong naririnig kong dalawa? Bakit biglang dalawang babae na ito? Again and again, welcome po sa programang mas mainit pa sa hottest issues!
3: At mas wide pa sa plot twist! Welcome sa programang Too Hot to Handle para sa mga nagbabagang issue ngayong gabi.
4: I love that.
3: Kasama ang inyong sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ Iding.
4: Ako naman ang chinitang chika Dora Kim Churva.
3: And mga ka-vibes, makakasama niyo po ang inyong sizzling duo hanggang 9 PM ngayon.
4: Correct.
3: Friday night. Kaya naman para sa mga ka-vibes natin na talaga namang kating-katina para malaman ng ating issue ngayong gabi. Ito ha.
4: Ito na.
3: Ang tanong sa ating mga ka-vibes. A sizzling question of the night.
4: Kaya mo bang i-handle kung ang taong nagdulot ng sakit at trauma mo ay siyang tutulong sa'yo?
3: Oh, yan. Sa mga ka-vibes, di ba? Nagdulot. Taong nagdulot ng sakit
4: trauma.
3: At trauma. Siya rin ang tutulong sa'yo. Paano yun? Di ba siya nga yung nanakit tapos siya rin tutulong?
4: Parang maganda yung issue natin for tonight.
3: Oo,
4: no? Parang nai-intrigue na ako. Parang gusto ko nang malaman agad-agad.
3: Sino kaya naman yun? Yung tipong tao, di ba, na nanakit at babalik para tumulong. Para sa mga vibes natin, anong hula nyo? I-share nyo yan sa amin sa ating mga social media accounts. Ano ba ang isa-search?
4: Ang isa-search nyo lang naman ay ang 92.3 FM Radio Manila sa lahat po ng social media accounts at isave nyo na ang numerong
3: 0954-406-1967. Kaya naman para sa mga ka-vibes natin at gusto ng malulupit na tugtugan.
4: Uy, I love that. Manatiling nakatutok lang dito sa 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes ang lupet.
3: Ang oras
4: 6:48.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
5: Next, pawis na pawis sa ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
3: Oras ngayon sa FMR, saktong alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
5: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Yan-yan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
0: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
0: Ka Vibes.
1: Ang lupa.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot

0: 101.3 FMR.
1: Favorite music radio. Kavibes ang lupet.
0: Oras natin ngayon, 7:22. Welcome sa pangalawang oras ng programang Too Hot to Handle. Kasama ang aking sizzy, DJ Kim Churba.
1: At kasama rin ang aking sizzy na si DJ ID.
0: Yan. At sa mga kavibes natin, makakasama nyo na po kami up until 9 PM ngayong gabing ito para pag-usapan ang ating mainit init at malupet na issue ngayong gabi. Naku, ready na ba kayo para sa mga ka-vibes natin ah, na may mga issue sa kung ano man.
1: Ano bang issue
0: yan? Kapatid, kaibigan, jowa, lahatin mo na.
1: Alam mo, girl, kung lahat ng relasyon.
0: Kung lahat na lang ng relasyon may issue ka, baka naman kailangan medyo mag-self-reflect.
1: Oh my
0: Maybe
1: goodness
0: you're
1: gracious.
0: The problem.
1: Correct. Kapag lahat na lang ng nakakasalamuha mo, nagkakaproblema kayo, baka ikaw na yan. But,
0: ano kaya ang issue ni Mika,
1: diba? Ito muna ang ating hot headlines. Ama! Bumalik para itama lahat ng maling nagawa. Uy, ba't naman ganito ang
0: akala ko sabi
1: natin?
0: Mo nagkamali lang ng letter eh. Ama, ama pala. Akala ko, aba!
1: Ama! Ama, tatay, father, papsis, papa.
0: Oh, sige. Ano nga ba issue ni Mika ito sa tatay nga. Niya?
1: Noong bata pa si Mika, sobrang sama ng loob niya sa kanyang ama. Kasi halos hindi niya ito naramdaman at mas pinili raw nito ang trabaho, mga kaibigan at sarili nitong buhay kesa sa pamilya. Dahil doon, lumaki ito si Mika na may dalang galit at mga tromang hindi niya maikwento sa iba. Pero nang tumanda siya, biglang nagbago ang lahat. Noong magkasakit ang nanay niya at malubog sila sa utang, ang taong unang dumating para tumulong, yung ama niya. Yung ama niyang matagal niyang kinagalitan at kahit pa may sariling family na ito, he chose to help Mika and her mom. At nagsabi pa itong handang bumawi sa mga pagkukulang nito noon. Pero para kay Mika, hindi ganun kadali yun. Kasi paano mo tatanggapin ang tulong ng taong siya rin dahilan kung bakit marami kang daladalang sakit hanggang ngayon. Pero para naman sa tatay, hindi raw nagbabago or hindi

0: Of course, yung long-time trauma, diba, netong ni Mika, mm-mm, it's yung inability to forgive. Hindi siya marunong magpatawad. Pero, sino ba naman tayo para magsabi na patawarin niya? Hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan niya, diba?
1: Yes. In short, meron kasi siyang ego, may pride siya dito, mm-hmm, na iniwan mo kami after all, tapos bigla kang sisipot. Again, hindi rin natin masisisi kung ano yung pinagdaanan talaga ni Mika.
0: Mm-hmm.
1: So, ikaw ba ka vibes? Ano ba sa tingin mo ang pwedeng gawin ni Mika? Ano ba ang masasabi nyo? Nakaka-relate ba kayo,
0: yes,
1: sa issue na ito?
0: Kung ikaw ang nasa posisyon ni Mika, mapapatawad mo ba
1: kaya nga
0: yung nanay o yung tatay mo? Ayan na, i-share nyo yan sa amin mga ka-vibes dito sa ating social media accounts, 92.3 FM Radio Manila, Facebook, Instagram, and TikTok. Naka-live tayo sa ating Facebook fanpage sa oras na ito. Kaya naman, kung gusto mo, i-comment mo yan at makisama ka na sa ating exclusive online chikahan.
1: Correct. At syempre, magbabalik pa rin po ang programang Too Hot to Handle.
0: Kuya, ate, ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito, yes, lang sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: Ipihit ang inyong mga radyo sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
2: Chismis na naman ang lupet.
3: Too Hot to Handle.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ KM Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kabay! 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio
2: Ka-Vibes Ang Lupet sa mga vibes natin 7:42 ng gabi and kayo pa rin ay nakatutok sa programang
3: Too Hot to Handle.
2: Ayan sa mga vibes natin dyan sa taas 102.3 Baguio
3: 97.5 Gensan
2: at 102.3 Bacolod. Isang sizzling evening sa ating mga choppers, mga moto, taxi and TNVS driver na bumabiyahin ngayong Biyernes.
3: Isang magandang gabi.
2: Yan, isang sizzling evening sa inyo. Sana yung mga aircon ng inyong mga sasakyan ay okay na okay para, di ba, hindi tayo masyadong naiinitan. Lalo na pagka-jam pack talaga mga UV at mga bus na yan, di ba?
3: Uy, pero medyo maulan sa ilang bahagi, di ba? Dito
2: alam
3: sa,
2: mo?
3: Sa area ng Metro Manila.
2: True ka dyan, Sizzy. At pag umuulan talaga, yan yung ayoko. Yung mainit
3: bakit?
2: Na nga, malagkit tapos, pa. Tapos, napaka-humid kasi 'di ba pag naulan
3: parang mas sumisingaw.
2: Misingaw 'yon.
3: Correct, sumisingaw.
2: Misingaw yung init sa daan.
3: Correct.
2: Kaya naman sana naman 'di ba kung may electric fan ka pa may pay ka diyan. Swerte ng mga nakakatabi sa mga ganong tao. Kung may libreng hangin ka din.
3: Totoo 'yan. Ha? Ganyan na technique ko pag medyo ako ipipila sa MRT.
2: Tama.
3: Medyo didikit ako muna hap
2: dun
3: sa pila
2: sa may
3: na.
2: Ano, may minivan.
3: May minivan, correct.
2: Kapag nakalimutan mang thank you. Ay, oh, tumingin ka dyan kay ate sa tabi mo, magsalamat ka.
3: Sorry nga nakapagsalamat. Ate, kung sino ka man, maraming salamat.
2: Ayan sa mga ka-vibes natin, diba? Talaga namang nakakatuwa pag may mga tumutulong din sa atin pag nandyan tayo sa daan.
3: An, ano, pa unintentional, diba,
2: yes.
3: Na tulong.
2: Eh, ang tanong, paano pag yung tumulong sa'yo is yung taong nanakit sa'yo? Kaya mo bang patawarin?
3: Nako, kayang-kaya yan.
2: Kaya mo bang i-accept yung tulong niya?
3: Ako, kayang-kaya ko. Siguro, ganun na ako kaano ngayon. Kumbaga, hindi ko masabing ka-strong eh. Parang mas pinipili ko na lang kasi yung kapayapaan sa sobrang dami nangyari sa buhay ko. Parang I choose peace na lang talaga. Diba?
2: Over a big word, peace!
3: Peace tayo,
2: peace. Peace, ganun yung post pala eh, no?
3: Peace be with you.
2: Ang tanong, ito kaya ang ating si Mika. Ang ating nag-send ng kanyang issue, ay ganun din kaya ang gagawin niya, di ba? Sa mga ka-vibes natin, marami nag-comment ha, tungkol sa issue
3: totoo,
2: ni Mika
3: ha?
2: Ngayong gabi. Kasi nga, konting ano lang ha, in one sentence, ang ating issue ngayon, ay na-trauma si Mika ng tatay niya. Ngayon, nagka-problema sila nung tumanda na siya. Bumalik yung tatay niya after iniwan sila ng matagal na matamatagal
3: na panahon
2: para tumulong. At hindi alam ni Mika kung kaya niyang tanggapin yung tulong ng tatay niya.
3: At ano niya, ang tiniisip niya ay utang na loob ito.
2: Yes.
3: Ayan, ang sabi nga naman ng ano, na nabasa natin kanina, si Rap Rap, sabi nga doon ng kanyang pastor o na kanilang pastor eh, sabi niya, forgive but never forget.
2: Yes.
3: May ganun siya kasabihan, pero mas maganda na din talagang mabuhay ka nang wala kang kaaway.
2: Tama, and alam mo ha, dito sa issue kasi nila, nagkasakit yung nanay ni Mika eh.
3: So, diba? Kailangan talaga ng help.
2: Yes, and kung ako sa'yo, Mika girl, tanggapin mo na. Hindi naman niya hinihingi yung kapatawaran eh. Gusto lang niyang tumulong. Diba? At ikaw naman,
3: pag-uusap na yan.
2: Kung hindi para sa'yo, para sa nanay mo.
3: Yes.
2: Diba? Para doon sa taong nagstay.
3: Totoo.
2: At talagang pinalaki ka na mag-isa. Gawin mo para sa kanya. Diba?
3: Kaya yon. Kasi syempre, kung doon mo makikita at mararamdaman, kung gaano mo talaga kamahal ang isang tao. Diba?
2: Sure.
3: You will do everything, anything in the sake of, for the sake of love.
2: True.
3: Doon sa taong iyon. Ngayon, isipin mo na lang din, nagagaling naman ang mama mo.
2: Yes.
3: Diba? Sa tulong.
2: At mas makakasama mo pa siya ng mas matagal.
3: Okay.
2: Alam mo, Sizzy, dagdagan ko lang yung sinabi mo na about kay Rap Rap pa. Ito, nag-message nga siya ngayon lang din. Sabi niya, matanda na daw siya nung nakita niya yung sarili niyang tatay. Oo daw, babaero siya, madaming pamilya, pero past na daw yun eh. Kaya nagpapasalamat daw siya sa Diyos na nakita pa niya siyang malakas oras at buhay.
3: Correct.
2: Diba?
3: I think, ang ganda, ha? Ang ganda mga sinasabi niya.
2: O, napaka-mature ng listener niya. Kasi yung ibang tao, di ba talagang galit na galit?
3: Mapusok na kasi ngayon din talaga ang mga tao ngayon. And of course, at a young age, talagang kung maririnig mo yung mga kasagutan nila, talagang very entitled na din. Talagang parang kahit at a young age, talagang, hindi, kaya ko na to. Di ba may ganun? Kaya ko na to, hindi ko siya kailangan.
2: Yes.
3: Di ba?
2: Sabi pa nga ni Wayley Ilagan si Zico, as long as sincere daw yung paghingi ng tawad at talaga namang magbabago for the better, feeling niya kaya niyang i-handle. I mean, true, di ba? Kung sincere naman, hindi naman natin dapat talagang, hindi naman yung sinasabi natin, patawarin mo na agad-agad. Pare. Mahirap naman talaga yon. Pero syempre, give them a chance to change. Diba?
3: Yes.
2: Tsaka dun ka na mag-decide. Pag nakita mo ba talaga na, hindi pa rin talaga nagbago. So doon ka na mag-isip ulit kung anong gagawin mo. Kung
3: correct.
2: Ano ba, ika-cut off mo ba siya sa buhay mo? Tatanggapin mo ba siya ng ganun as is? Or ano? Diba?
3: Nasa sa inyo yan, again, sa mga ka-vibes natin na nakakaranas din tulad ng nararanasan ni Mika. Nasa sa inyo pa rin ang huling desisyon. Pero again and again, isipin nyo, life is too short, so enjoy it, maximize our life.
2: Tama, sabi nga ng Bruno Mars, life's too short to have regrets.
3: Correct.
2: So learn to leave it in the past. Iwan nyo na yan sa past.
3: Totoo,
2: because
3: yan.
2: The past is past kasi nga hindi siya present at hindi rin siya future.
3: So ngayong present, may magagawa pa. So go, 'di ba? Para mabago mo pa yung future mo. 'Di ba? Ang ganda nun, gusto ko 'yan. Past is past, hindi mo na mababalikan. Pero yung present, may magagawa ka pang paraan.
2: Cory, kaya naman sa mga ka-vibes natin, kayo ba kung ikaw ang nasa lugar ni Mika, anong paraan ang gagawin mo? Mamaya sa ating pagbabalik, pwede na kayong tumawag sa ating numerong 0954-406-1967. Dahil dito sa ating programa, tatanggap tayo ng live callers. Yes, live na live on air. Pwede tayo magchikahan, magkwentuhan, at mag-share ng mga experiences na parang besties or kabars.
3: Wow! Tsaka syempre, yung mga sisi ko dyan, di ba? Huwag natin na, parang huwag natin kalimutan niya, huwag natin iwanan yan. At syempre, magbabalik pa rin ang programang
2: Too Hot to Handle! Yan naman sa mga ka-vibes natin, huwag ka na maglipat ng radyo. Dito ka lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
1: Sahod niya na ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
2: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
5: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
6: Let the show begin.
5: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sina DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Vibes 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Ang lupet
3: Sa mga ka-vibes natin Napakalupit niyong lahat Dahil nakatuto kayo Sa isang malupit na stasyon Siyempre diba Malupit kayo by Ano yung tawag doon?
2: Malupit kayo Basta in all
3: By aspects. Association
2: Wow Association. Ay, mga terminology si DJ Ivy.
3: Siyempre, kung malupit yung pinapakinggan nyo at malupit yung mga kasama nyo, therefore, malupit din kayo!
2: Ayun! That is the meaning of association. Correct!
3: Kaya sa mga vibes natin, ay nanyayaan po namin kayong tumawag dito sa ating himpilan para naman makisama sa live na on-air chikahan natin.
2: Correct!
3: Tungkol sa ating tanong na...
2: Na! Kaya mo bang i-handle kung ang taong nagdulot ng sakit at trauma mo ay siyang tutulong sa'yo?
1: Ang lupet!
3: Diba? Napakalupet ng tanong na yan eh. Para sa mga ka-vibes natin, may mga nag-comment kanina at may mga bumoto sa ating poll. Kaya naman, ayan, tingnan nga muna natin si Ziko. Ang pinaka-resulta ng poll natin sa X at sa ating live stream kanina. Simulan muna natin sa live stream.
2: Okay, ayan. Ako, ito na nga sa live stream natin. We've got
3: it all for you.
2: Ang nanaig. Mm-hmm. Option number 3.
3: Yan!
2: Number 3.
3: Akala ko true.
2: Number 3. Maybe no. Or maybe if no choice. Correct.
3: So mas marami pa rin na parang depende sa sitwasyon.
2: Depende
3: diba?
2: Talaga. At sumunod doon yung option number 1 natin. Na yes! At chapuera ang iga.
3: Alam mo, natutunan ko, maraming ano, maraming mahilig mag mag-store ng galit. Maraming ayaw magpatawad.
2: Maraming ano, hindi kayang magpatawad. Siguro nandun kasi sila sa phase ng buhay nila na fresh pa. Oh. Diba? Na talagang iba yung kinalakihan nila. Lalo na kasi kapag hindi ka ano, parang binded by love talaga. Mm-hmm. Parang ang sakit nun, no? Parang hindi ka binded by love.
3: Oh.
2: Parang hindi mo naranasan yung tunay na pag-ibig. Diba napakahirap nun? Ikaw nga na naghahanap ng jowa ngayon, hirap na hirap ka makahanap ng tunay na pag-ibig, diba?
3: Oh, bakit napunta tayo sa pag-ibig? Nandun tayo sa nagpapatawad.
2: Hindi. What more pa doon sa kung ikaw ay hindi naman lumaki nang nandyan yung magulang mo.
3: Diba? May point ka din dyan, no, CZ. Kaya sa ating mga ka-vibes, ayan ha, pati nga sa ex at ating Twitter, ayan yung nanalo, option
2: ang
3: number 3 din. 100%
2: diba?
3: Sa mga bumoto.
2: Depende talaga.
3: Para sa kanila, depende daw.
2: Mm-hmm.
3: Diba?
2: Correct.
3: And I think yun nga, depende dahil iba-iba naman yung degree, diba?
2: Yes.
3: Ng pain na naramdaman natin.
2: Correct.
3: At might be na parehas kayo ng sitwasyon,
2: but,
3: pero magkaiba kayo ng way of forgiving and
2: yes.
3: accepting yung mga nangyari.
2: Mahirap.
3: Kaya diba, huwag mong i-judge yung isang tao kung hindi pa nila kayang patawarin, diba?
2: At,
3: if ikaw nakapagpatawad
2: ayun,
3: ka, kung, edi... Ikaw maintindihan mo kung bakit nahihirapan yung tao. Kaya
2: Totoo.
3: Be there for them, tulungan mo sila, 'di ba? Especially
2: Correct.
3: Be there for them. Emphasis on that.
2: Totoo. At kung ikaw yung taong binigyan ng chance, 'di ba? Kung ikaw yung taong napatawad, aba, huwag niyong sayangin yung pagkakataon na binigyan ka ulit ng pagkakataon ng chance at napatawad ka niya.
3: Yes.
2: Kahit na gaano kalala ang ginawa mong sakit sa
3: check
2: puso't
3: check.
2: Isipan.
3: Alam mo, Cici, yeah. Tingnan nga muna natin yung mga nag-comment kanina. May marami rin ako talaga natutunan eh. Sabi ni Coach Everyday, para daw sa kanya, sa una daw talaga, mahirap magpatawad. Siyempre, nasaktan ka, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Isipin mo na lang na magulang mo pa rin yan at the end of the day, di ba?
2: Correct.
3: At hindi mo daw masisilayan ang ganda at magulong mundo kundi dahil sa tatay mo.
2: Maganda yan.
3: Dapat daw magpatawad. magpatawad daw kasi yung mga nagpapatawad makaka-receive ng maraming blessings.
2: Uy, totoo yan na. Ang ganda niyan. And of course, maganda rin yung sinabi ng ilan nating ka-vibes. Well, si William Mortal kasi ang ginawa niyang ang basehan niya is yung na-experience niyang bully. So again, iba-iba ng experiences, iba-iba rin ng gravity at intensity ng sakit na naramdaman nila. Si Whale Ilagan, di ba kanina? As long as sincere yung paghingi ng tawad at talagang magbabago for the better, I think I can handle it. Ganon siya. So again, it's about sincerity rin talaga ng tao. Eh baka naman mamaya, okay, sige, bigyan kita pera, tapos na, wala mo lang sincerity doon. Diba? So, paano mo siya mapapatawad? Anong kala mo sa akin? Mukha kong pera.
3: Correct. Kasi diba? Di naman, alam mo, diba? Yung mga ganyang bagay, sige, siya, isa lang yan sa mga ways, diba, na para mag-reach out ka dun sa tao. Pero ang importante is kung ano yung gagawin mo talaga after that. Magbabago ka ba? Mas magiging present ka ba sa life ng anak mo?
2: Correct.
3: Yun ang magandang tanong eh. Kung sige nga, pinatinanggap ko yan, pinatawad kita, magbabago ka ba talaga?
2: Totoo yan. Diba? Magandang tanong yan.
3: Kaya naman dun sa mga napatawad na rin, huwag niyong sayangin yung chance. Huwag niyong sayangin yung chance na magbago. Be better than you were.
2: Correct. Hindi lang better, be the best version of yourself.
3: Check.
2: Dahil meron kang nagmamahal sa'yo.
3: Tama.
2: Na hindi ka iniwan.
3: Gusto ko yun, be the best version of yourself.
2: Diba?
3: Para, hindi kung hindi man para sa'yo, para dun sa mga taong nagmamahal sa'yo.
2: Ayan, correct.
3: Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ha? Ang numero natin 0954-406-1967 para sa mga gustong tumawag para i-share ang kanila mga saloobin, ang kanila mga perspective.
2: Correct.
3: Na tungkol sa ating issue
2: for
3: ngayong
2: tonight.
3: Gabi.
2: By the way, i-shoutout ko lang pala, ha? Birthday pala ni Big Dad. Happy birthday, Big Dad!
3: Happy birthday!
2: Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eh, sana matikman na namin ang iyong binibentang negosyo ngayon. Ako, sakto yan, malamig ngayon, diba?
3: Yes, and alam mo yan, Sizi, pag may birthday, meron
2: happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Happy birthday, Big Dad! Ganon!
3: Baka naman, pa-shower ng lumpia, ng oy, mga pansit, na pampahaba ng buhay.
2: Pansit, totoo. Uy, kung meron ka naman dyang pares, topsihan man yan ang meron ka, baka naman, pwedeng-pwede. I-share mo naman sa amin yan ni DJ ID.
3: Yes, at kami naman, papatugtugin namin ang malulupit na tugtugan dito sa ating programang
2: Too Hot to Handle.
3: Kaya naman para sa mga ka-vibes natin na may song request, tulad na nga ni Ryan Escorial na nag-request ng kantang Kailan Kaya ni Leslie Montes. Ayun, abangan mo dahil naka-lineup na yan dito sa ating playlist ngayong gabi. Kaya dito lang po tayo sa programang Too Hot to Handle kasama ng aking sisi DJ Kim Chervon.
2: At kasama rin ang aking sisi na si DJ ID.
3: Huwag ka na maglipat ka vibes dito lang
2: sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet.
3: Ang oras.
2: Oras 8:24.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS
6: 92.3 FMR
7: Favorite Music Radio.
6: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
2: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
3: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang.
2: Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes ang lupet! Napaka naman ang ating mga Kavibes, 8:45 na ng gabi. And kasama niyo pa rin ako, DJ ID. At nakasama niyo rin ang Chinitan Chikadora, Kim Churva. Sizi ko at mga Kavibes, on a scale of 1 to 10, gano'ng kahirap i-handle?
3: 100. Ay, charis.
2: Grabe naman, wala pa, hindi mo pangalam, kung ano mas mataas.
3: Okay.
2: Gano'ng kahirap i-handle ang ating issue ngayong gabi? 10 being the highest, ha? Tapos 1... yung madali lang, easy lang, kumbaga.
3: Ako kasi, since may pinanggalingan talaga ako, so mabigat sa akin ang usaping family.
2: Mm.
3: So, 10 talaga siya for me. Hindi siya OA. Pero again, kapag nga, minsan ay speechless pa ako, di ba, kapag ka usaping pamilya. So, parang doon ako medyo nagiging weak. At some point, iba yung nagiging
2: reaction. Yung nalalambot talaga
3: ko.
2: Yung puso mo, yes. Pagdating sa mga ganitong issue, no?
3: Correct. Ang hirap kasi kapag lumaki ka sa broken family talaga.
2: Mm-mm.
3: So,
2: para sa akin, siguro me, theoretically, ah. Theoretically, yung ganitong issue ni Mika, para sa akin, nasa 5. Feeling ko,
3: bakit?
2: Theoretically, madaling sabihin na, patawarin mo na yung tatay mo, balibalik ta rin mo yung mundo, kahit iniwan kayo ng nanay mo niyan, tatay mo pa rin siya. At least nga, nandyan siya, diba, na willing tumulong.
3: Mm-hmm.
2: Lalo na nandun kayo sa point ng nanay mo na talaga naghihirap. Theoretically, 5, parang kaya siya i-handle. Pero in real life, feeling ko din talaga, mga nasa 8.
3: 8 or 9. Mahirap talaga. Sobrang
2: hirap. Hindi ko siya sinaktong 10 na sobrang hirap kasi feel ko naman, kaya pang mapatawad. Mm-hmm. Hindi lang talaga siya
3: kaya
2: madali.
3: Kaya naman. Siguro it's just that may process time, diba? Meron tayong tinatawag na timing nga, diba? So again, hindi mo kailangang madaliin yung sarili mo. Hayaan mo lang muna, diba? Hayaan mo siya kung ginagawa niya naman yung effort niya to do his best or her best para ma-win ulit yung iyong, ma-win back ulit yung trust at yung love mo.
2: Yun, napakaganda nun, no? Palakpakan naman natin yan, mga ka-vibes. And maraming salamat din nga pala sa mga ka-vibes natin na tumutok sa ating programa, nag-share ng kanilang mga storya, at pati na rin ang mga opinion nila, no, tungkol sa ating issue ngayong gabi. Maraming salamat din sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio.
3: 97.5 Jensen.
2: At 102.3 Bacolod. Thank you so much sa pagsama sa inyong sizzling duo itong buong linggong ito. Kaya naman, don't you worry, magbabalik po kami sa Lunes. Same time,
3: same frequency, 6:30 PM to 9 PM. Dito lang yan, of course, sa 92.3 FMR.
2: Tama, magkarinigan po tayo ulit sa Monday. And tuloy-tuloy pa rin naman ang malulupit na tugtugan at maiinit na usapan. Kung hindi nga maiinit, mas mainit pa. Dahil nga sa susunod na programang main event, makakasama nyo na ang baby mo sa radyo, DJ Main. 9 PM to 12 midnight yan. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet! Maraming salamat sa mga Ka-Vibes natin. Muli nakasama niyo ako, DJ ID.
3: At syempre nakasama niyo rin si Kim Churva.
2: Para sa programang Too Hot to Handle. Happy Friday, everybody! Ang oras!
3: 8:48.
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
0: Ka-Vibes
1: ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
4: Okay.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ka Vibes! FMR Favorite Music Radio Kavibes Ang Lupet Oras natin Kavibes It's 9:14 At alam nyo na yan Ito na ang oras Para sa programang Main Event Kasama ninyo Simulang alas 9 ng gabi Hanggang alas 12 ng hating gabi Ang nag-iisang Napakaganda Napaka-sexy Nasa kanya na lahat oh, Wow talaga naman Ang baby ninyo Sa radyo Walang iba yan DJ Main Magandang gabi sa lahat ng mga nakatunin sa atin ngayon. Ayan, kay Nanay Lopez, kay Manang Lopez ng La Union at sa kanyang anak na talagang always daw nakatutok dito tayo ang ginagawang pang stress reliever niya. Maraming salamat po. At sa mga ano natin, jeepney driver. Ayan dito sa may bandang Tondo, Manila. At yung mga ka-vibes nating nakatunin, ang mga security guards sa kanila mga trabaho. Yung mga taga Ignacio Place dyan, yung mga security guards natin sa bangko, na talaga naman na always nakatutok tayo ang ginagawang pampagising. Talaga namang tumatayo daw ang kanilang mga balahibo pagdating ng ating gabi dahil nga daw sa ating mga main confession. Speaking of main confession, ka-vibes, ito na nga, napakaganda ng ating topic tonight. Dahil nga Friday, syempre, ano yan, talagang mainit na mainit bago tapusin. Wow! Sana, oh, mainit. Tapos tinapos, no? Oo, itong week na to. Dahil ang ating question of the night, ka-vibes, naniniwala ka ba na hindi lahat ng first time ay masaya? At minsan, nag-iiwan pa ito ng takot o trauma. Wow naman! Ikaw ba? Sa pagkakaalala mo, ano ba yung first time mo? Ay, bigla siyang napapangiti. Di ba masakit? Pero masarap. Masakit, oo. Masakit kasi grabe naman talaga yung first time mong magkaroon ng trabaho. Masakit sa ulo dahil puro traffic ang iyong hinaharap tuwing umaga, di ba? Masarap sa feeling kasi hindi ka na, oo, nakaasa sa iyong nanay at tatay. Marunong ka na sa buhay. Kumikita ka na. Ikaw ba, ano ba ang first time mo? Maliban dyan sa masakit at masarap. Nung nakita mo, ano ba yung nakita, DJ Main? Basta, alam mo na yun kung ano yun. Ano ba ang naging reaction mo? Ikaw ba ay nagulat? Ikaw ba ay napa? Wow, yun na yun? Ay! O ikaw naman ay, sige na nga, tara na, bilisan mo. Ay nako, ka-vibes, halo-halong emosyon pag-usaping first time. Kaya samahan ninyo kung alamin ano ba ang naging first time experience ng ating letter sender. Samahan ninyo ako sa kanyang magiging confession for tonight na dito mo lang aamangan sa programang Main Event. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin ngayong ka-vibes, it's 9:18. Nakatuto ka na ba?
3: I got you.
0: Main Event.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Uy, ka-vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na!

0: basta-basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes. Ang lupit. Oras natin Kavibe. It's 9:45 Friday. Wow, congratulations sa lahat ng mga Kavibes nating talagang masayang-masaya dahil natapos na naman sila ngayong week na ito. At yung mga wala pa ring off, sige lang, grind lang ng grind. Diba? At least marami kang naiipon, hindi lang sama ng loob at sakit ng damdamin, may pera ka pa rin. Diba? Eto nga ka-vibes, dahil Friday ngayon, syempre, ang ganda ng ating magiging main confession. Talaga namang, hindi ko alam kung kikilitiin ka ba? O ano, o magugulat ka, o madidismaya ka. Siguro naman napakinggan nyo ang ating question of the night. Kung kakatune in mo lang, ito nga ang ating tanong. Naniniwala ka ba na hindi lahat ng first time ay masaya? At minsan, nagiiwan pa ito ng takot o trauma. Uy, anong klaseng trauma kaya yan, no? Eto nga ka-vibes, para bigyan ka ng patikim sa ating magiging confession for tonight, galing sa ating letter sender, ito ang sabi niya. DJ Main, bakit ganito yung itsura? Uy! Kakaiba sa ini-imagine ko. Hindi maamo. Mukhang mabait yung alaga niya. Parang puno, maugat, tapos sobrang haba. Wow! Sana all mahaba! Bakit parang ano siya dito? Parang ayaw niya ata ng mahaba. Parang, di ba kadalasan sa babae yan ang gusto, mahaba, maugat? Eh bakit parang dismayado ang ating letter sender? Ano kayang trauma ang binigay nito sa kanya as a first time? Naku ka vibes, ang gandang confession niyan, kaya abangan ninyo yan. Wala nang bibitaw, wala nang lilipat, iniwang ka man niya, dapat, oo, ako pa rin ang iyong balikan. Wow! Ganda mo, di ba? Ganun nga. At least iniwang ka niya, nandito naman ako para hilumin ang iyong pusong talagang, ano, sige, wasak na wasak, sugatan. Di ba? Ganun ka vibes, kaya itutok nyo na yan. Ganyan nga, tapos isagad mo pa, sana all. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka vibes. Ang lupet. Ang oras na rin ka vibes, 9:47.
1: Nakatuto ka na ba?
2: I got you. Main event.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Lahat ng puso deserve ang pagmamahal kahit anong kulay ka man. Itaas ang bagharing bandera ng LGBTQIA+ community. Happy Pride Month mula sa 92.3 FMR, your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.
5: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay. Yung pangako niya, napako na lang talaga. Kaya ang hirap din maniwala sa mga promise, no? Parang lagi mo nang naririnig yan pero wala pa ring taong kayang pangatawanan ang bawat promise nila. Eh baka hindi sila ang tamang tao para sa'yo, di ba? Kaya hayaan mo na, ipako mo na lang din sila sa limot, di ba? It's time to move on. At speaking of move on, ito na, nag-move on na tayo dahil nandito na tayo sa oras ng confession o main confession kung saan dito natin matutunghayan ang totoong nararamdaman, ang sinisigaw ng puso ng ating mga ka-vibes sa bawat confession nila. Sino ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess ka-vibes? Kaya samahan ninyo kung alamin yan. Ito na ang oras para sa ating main confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear DJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Bea, 30 years old, single, at taga Quezon City. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong plano ko sa buhay. Pero dito sa ikukuwento ko, dederetsahin ko na kaagad. Kayo, DJ Main, gusto kong mag-confess sa inyo dahil isa lang naman ako sa mga listener ng 92.3 FMR Manila. Pero hindi ko akalain na magagawa kong magpadala ng confession. DJ Main, sa loob ng 30 taong kong nabubuhay, may isang bagay akong hindi ko pa nararanasan. At iyon? Iyon ang magkaroon ng totoong boyfriend. Oo, DJ Main, ako yung taong palaging napag-iiwanan sa mga kwentuhan. Kapag nakikita kami ng mga kaibigan ko, usapan nila ang mga jowa nila. Mga topic na dapat sa kanila lang ng mga jowa nila. Pero ako? Nakangiti lang sa gilid. Tamang cheer lang sa kanila. At nagkukunwaring okay lang. Pero sa totoo, habang sila may mga kinakasama na, ako ito, umuuwi mag-isa. Napapasana all na lang sa love life ng iba. Kaya noong nakaraang mga buwan, napagdesisyonan kong subukan naman ang bagay na hindi ko karaniwang ginagawa. Ito yung DJ Main. Never kong ginawa sa buong buhay ko ang gumimik. Hindi ako yung tipo ng babae na mahilig sa mga bar o club. Pero noong gabing iyon, parang napagod na ako sa paulit-ulit na routine ng buhay ko. Kaya sumama ako sa mga katrabaho ko. At doon ko siya nakilala. Tawagin na lamang natin siyang Marcus. 33 years old. Isa siyang dancer sa isang club kung saan ako gumimik. Mabait si Marcus. Maamo yung mukha. Nung una, wala naman talaga akong balak makipagkilala. Pero siya kasi yung unang lumapit. Kaya inisip ko na lang na baka. Baka paraan niya lang yun para kumita. Pero aminado ko, DJ Main. May nagising na kung ano sa kaloob-looban ko. Hindi ko siya nakausap ng diretso. Dahil katawan niya ang nangungusap para maglapit kaming dalawa. Hanggang sa doon na kami tuluyang nagkaroon ng koneksyon. Nagpalitan ng mga kwento sa buhay at kahit mga bagay na hindi ko karaniwang kinukwento sa iba. Parang ang bilis kong naging komportable kay Marcus. Sa totoo lang, DJ Main. Ngayon, habang sinusulat ko itong confession, medyo natatakot ako. Natatakot at napapressure. Sobrang napaka-easy to get ko pala. Hindi ko inaasahan na ang gabing nakilala ko si Marcus ay simula lang ng isang kilig. Yun pala ang magdadala sa akin sa isang sitwasyong hindi ko alam kung handa ba ako o hindi. DJ Main, inaasahan ko nang papunta ang pag-uusap namin sa kama. Ang dami ko na ring ini-imagine ng mga wild fantasies na siguradong magpapatirik sa aking mga mata. Pero hindi ko lang inaasahan na matatakot pala ako ng sobra. Dahil noong nakita ko ang kanyang alaga, ibang tirik ang nangyari. DJ Main, bakit ganito yung itsura? Kakaiba sa nai-imagine ko. Hindi maamo. Hindi mukhang mabait yung alaga niya. Dahil parang puno, maugat, tapos sobrang haba.
1: Kabay!
0: Bakit naman, Bea, inaayawan mo yan? Dapat nga, dapat excited ka! Well, syempre ibibigay natin yan kay Bea dahil nga as a first-timer, medyo nagulat siya. Diba? Nakita niya yung kalaban ni Yuji ng Ghost Fighter. Diba? Bakit daw ganon? Hindi naman puno.

0: Bea. Super saya, no? Oo. Sa kanyang mga nakita, aatras kaya siya? O sabi na nating nalaban kaya siya? O babawi? Kaya naman, samahan ninyo kung alamin ang mga susunod na mangyayari dito sa ating first-timer na si Bea. Dahil unang yugto pa lang ng confession niya yan. Tingnan natin mga susunod na mangyayari. But for now, balik muna tayo sa mga oldies but goodies. Nakaka-good vibes. Nakakakalma ng damdamin ngayong Friday night. Hatid yan sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin ngayon, Kavibes, it's 10:28. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka Vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka Vibes!

0: activates the track.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
3: Fine.
1: Usap tayo.

0: Napinakikinggan 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay
2: ang lupet.
1: Kabay. FMR favorite music radio, Kavibes, ang lupet. Oras natin ngayon, Kavibes, it's 10:42 at ako pa rin ang kapiling ninyo. Wala kang no choice, ganun na nga. Siyempre, nag-iisang baby ninyo pagdating sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Kanina na tunghaya natin ang unang yugto ng confession ni Bea from Quezon City. Ayan, shoutout sa mga Kavibes natin, mga chuper, mga driver na ngayon ay nandiyan sa may Commonwealth at talaga namang ang sipag. Oo, daming tao pag Friday, di ba? Kaya talagang kahit sobra-sobra na nakapag-boundary na, go pa rin, okay lang yan. Di ba? Ipon lang ng ipon, work lang ng work. Eto nga Kavibes, medyo nagulat siya sa kanyang mga nakita doon sa kanyang unang yugto dahil nga as a first timer, hindi pa siya nakakakita ng Dragon Ball sa buhay niya. Kaya nung lumabas, oo, si Vegeta, bigla siyang nagulat. Bakit ganun ang itsura? Ano nga ba ang nangyayari ng mga oras na iyon? Bakit imbis na kilig at kasiyahan ang maalala ni Bea sa kanyang unang karanasan? Ay takot ang nangibabaw at panghihinayang ang naiwan sa kanya. Kaya naman Kavibes, balikan na natin ang confession ni Bea.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Noong mga oras na iyon, hindi ko talaga alam kung ano ang uunahin ko. Yung kaba ko o yung pagka-curious ko? Dahil wala naman talaga akong karanasan. Lalo pat nakita ko na nanlilisik sa galit ang kanyang alaga at tirik na tirik. Parang mas nararamdaman ko yung takot. Siguro dahil hindi pa talaga ako handa. Dahil masyado akong nagmadali. O siguro dahil ginawa ko lang dahil ayokong mapag-iwanan. Pero bakit kasi ang haba, DJ Main? Para kasing sa isang haba at tres ang taba ng kanyang alaga. Kaya naman nung pinasok niya, imbes na sigaw sa sarap ang ilabas ko, iyak at ikbi ang natamo ko. Sobrang sakit, DJ Main. Ilang beses niya akong tinanong kung gusto ko pang ituloy. Pero lumaban lang ako. Iniisip ko na baka gumaan din sa pakiramdam. Hanggang siya na lang ang naawa. Itinigil naming pareho. Noong natapos ang gabi, imbes na kilig ang maramdaman ko. Parang may kakaibang bigat sa dibdib ko. Wala naman talaga siyang ginawang masama sa akin. Pero pakiramdam ko, parang may isang bagay akong pilit na pinasok sa sarili ko. Kahit hindi pa ako handa. Pagkatapos ng gabing yun, umuwi na akong tahimik. At habang nakatingin ako sa salamin ng taxi, bigla na lang pumatak ang aking luha. Dahil ang tagal kong hinintay ang araw na matanggalan ng first time. Bakit parang imbes na mawala ang insecurity ko, mas lalo pa itong lumaki? Mas naguluhan ako nang hindi na rin masyadong nagparamdam si Marcus pagkatapos ng may mangyari sa aming dalawa. Doon ko na-realize na baka hindi talaga pagmamahal ang hinahanap ko noong gabing iyon. Simula noon, napapatanong ako sa sarili ko, may mali ba sa akin? Bakit yung mga kwentong puno raw ng kilig at sarap, hindi ko naman naramdaman? Kaya heto ko ngayon, DJ Main, naguguluhan. Hindi ko alam kung normal lang ba na hindi maganda ang unang karanasan. Paano kaya ito? Gusto ko lang naman maranasan yung naranasan ng mga kaibigan ko. Pero bakit parang trauma yung nakuha ko? Paano ko ba mai-enjoy ang isang bagay kahit masakit? May pag-asa pa bang magbago itong pananaw ko? Natatakot na kasi akong sumubok ulit. Kaya sana po mabigyan ninyo ko ng advice. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Bea

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Pusong marupok. Gabing mapanukso.
5: Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings.
4: Fine.
5: Usap tayo.
6: Okay.

0: malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
1: Kabay.

0: oras sa FMR. It's 11:18 in the evening. Gising ka pa ba ka, vibes? Dapat lang tandaan mo. Oo, malayo-layo pa ang biyahe mo. Ihahatid mo pa ng safe yung pasahero mo. At syempre ikaw din may naghihintay sa'yo na mahal mo sa buhay. Kaya dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Gising-gising. Dapat hindi aantok-antok o tutulog-tulog sa biyahe. Eto nga ka, vibes. Tayo nagkaroon ng ating poll question dahil nga gusto nating marinig ang inyong mga sigaw sa ating katanungan na naniniwala ka ba na hindi lahat ng first time ay masaya at minsan ito pa ang nag-iiwan sa iyo ng takot at trauma. Ito ang sigaw ng mga ka-vibes natin dyan. 100% sa depende sa sitwasyon. 0% sa yes, di lahat. Totoo naman eh. Sa lahat ng first time, halo-halong emosyon ang pwede nating maranasan dyan. Depende kung anong klaseng first time yan at sino ang kasama mo. At ikaw ba ay handa dun sa first time na gagawin mo? Ikaw ba ay ready? Ganun yon ka-vibes. Eh, tulad nito, first time niyang madiligan. At first time niyang makakita ng Dragon Balls na talaga namang nag-super science na, di ba? Talagang ano talaga, ewan. Hindi mo maalaman kung si Vegeta pa ba yung lumabas o si Goku na. At sa takot nitong ating letter sender, alam mo yon, parang kahit takot na takot siya, nilaban niya pa rin just for the sake of makasabay lang sa kwentuhan ng kanya mga kaibigan para sa susunod na kwentuhan nila. Hindi na siya natatameme. Kaya niya nang makipagsabayan. Pero ang hirap nun, no? Dapat pag ginawa mo yung isang bagay, dapat totally 100% you are ready. Diba? Hindi dahil gusto mo lang maging in. Diba? Gusto mo lang sumabay sa ago, sumabay sa hype. Maling-maling, ano yan, mindset yan. Kaya, hindi mo talaga may enjoy yung first time. Well, nangyayari naman talaga yan, hindi lang naman kay ating letter sender na si Bea. For sure, lahat ng ka-vibes natin dumaan dyan. Pero yun nga, Bea ng Quezon City, hindi natin tatapusin itong gabing ito na hindi ko binibigay ang aking magiging main advice para sa'yo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, samahan nyo akong bigyan ng payo ang ating letter sender. Hanggang 12 midnight pa tayo, kaya itutok mo lang yan dito. Susunod na ang main advice, kaya kumapit ka lang dyan. Oo, eyes on the road. Pero ang tenga kay DJ Main, at kung ikaw ay nasa tahanan mo, sige lang, magmuni-muni ka lang. Ako nang bahala sa mga musika na para sa'yo. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras natin, 11:21. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Next, bagong ribbon na. Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
3: Okay.
1: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
4: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika at ating pag-usapan sa Main Confessions.
3: Oras na para sa programang Main Event. Siyempre kasama niyo pa rin ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main. Kanina natunghayan natin ang confession ng ating letter sender. Ito ay galing kay Bea ng Quezon City Ka-Vibes. Pero bago ko i-recap yan, ikaw ba mayroon ka bang bigat na tinatago at kinikimkim? Eh pwedeng-pwede mo yang i-share sa amin. Kaya i-confess mo na yan, ipadala mo na yan dito sa ating Facebook page, sa ating 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. At para sa mga kaka-tune in lang, ito po ang naging confession natin ngayong Friday na ito. Si Bea, no boyfriend since birth. To cut it short, wala pa, hindi niya pa nararanasan ang first time. Siya ay birhen pa rin. At dahil nga sa mga kwentuhan nilang magkakaibigan, siya yung bukod tanging natatameme pag-usaping, alam niyo yung girl's talk na. Kasi wala siyang ma-share dahil hindi niya pa na-experience. Kaya tinry niya ito kahit hindi siya gumigimik, sinubukan niyang gumimik at doon, makabingwit ng isda. Uy, nakabingwit naman siya. Pero sa hindi inaasahan, parang trauma ang kanyang first time dahil nga sa sobrang laki. Wow, diba? Sobrang laki. Talaga naman daw parang puno. Nagalit na galit at namumunga. Kaya yung first time niya is masakit pero nilaban niya pa rin just for the sake of, alam mo yung feeling na, uy, na-experience ko na din yan, yung ganong feeling. Eh, ito ang ating letter sender, ito ang kanyang katanungan ngayon. After na mga nangyaring iyon, hindi na nagparamdam si Marcus. Tapos, ang dami niya pang iniisip na, bakit ganun yung mga usapan ng mga friends ko? Masarap. Di ba, nakaka-excite? Bakit ako hindi ganun yung naramdaman ko? Kaya gulong-gulo siya. Normal lang daw ba na hindi maganda ang unang karanasan? Eh, gusto lang naman niyang maranasan yung naranasan ng mga kaibigan niya. Bakit trauma yung nakuha niya? Paano niya ba ma-enjoy isang bagay kahit masakit? May pag-asa pa bang magbago itong pananaw ko kasi natatakot na daw siya ulit sumubok? Alam mo, Bea, maraming tao ang dumadating sa punto ng buhay nila na pakiramdam nila sila ay nahuhuli o napag-iiwanan. Habang yung iba, may love life, masaya, may asawa, may pamilya, sila naman parang nakatayo lang sa gilid at nagtatanong kung kailan darating yung para sa kanila. Pero alam mo, minsan doon tayo nagkakamali. Yung kapag masyado nating tinitingnan ang takbo ng buhay ng ibang tao, napipilitan tayong habulin yung mga bagay na hindi pa pala tayo handang yakapin nang dahil lang sabihin natin sa inggit. Alam nyo, yung inggit naman, may magandang maitutulong din naman yan eh. Diba, may inggit na binibigyan ka ng inspirasyon, may inggit na kakainin ka nito. At dito sa kwento mo, parang hindi naman karanasan yung masakit talaga sa'yo eh. Ang masakit yata yung dahilan kung bakit mo siya sinubukan, bakit mo siya pinasok. Hindi dahil mahal mo yung isang tao, kundi dahil gusto mo. Gusto mo talaga? Hindi rin yun? Hindi dahil gusto mong maranasan ang meron ang iba. Kumbaga, gusto mo kasing makahabol eh. Gusto mong sumabay sa kanila. Gusto mong mawala yung pakiramdam na ikaw lang ang naiiba. At kapag ganun yung dahilan natin, kahit anong mangyari, madalas kulang pa rin yung mararamdaman natin pagkatapos hindi pa rin tayo totally satisfied. At walang mali sa'yo, Bea. Hindi rin ibig sabihin na dahil hindi maganda ang first time experience mo, eh may problema ka na agad. Kasi totoo naman yun eh, hindi lahat ng first time ay puno ng kilig, saya at butterflies. Minsan awkward. Minsan masakit. Minsan nakakalito. At minsan may kasamang lungkot dahil dun mo nare-realize na hindi pa pala yun ang hinahanap ng puso mo. And napansin ko rin dito sa confession mo na ilang beses kang nagsabing natatakot ka, kinakabahan ka, nagdadalawang isip ka, at hindi ka sigurado kung handa ka na. Yung katawan kasi natin, pakiramdaman din natin yan kasi nagsasabi ng totoo yan bago pa natin ito aminin sa sarili natin. Kahit pilitin natin yung isip natin, kapag hindi pa handa ang puso at emosyon, ramdam na ramdam iyon. And dito naman kay Marcus, na medyo nawala pagkatapos, actually hindi nga medyo eh, kasi wala nang paramdam sa'yo eh, totaling nawala na. Masakit man isipin, Bea, pero baka isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit napakabigat ng pakiramdam mo ngayon. Dahil hindi ka hinabol. Dahil namimiss mo siya. Namimiss mo yung taong nakagawa sa'yo ng first time. Kasi may parte sa'yo na umasa ka na baka may mas malalim pa pagkatapos nung nangyari sa inyo. At noong hindi na ito nagparamdam, parang may tanong na naiwan sa puso mo o sa isip mo din. Pero Bea, huwag mong gawing sukatan ng iyong halaga as bilang tao, bilang babae, yung isang gabi, isang tao, o isang karanasan. At hindi naman mababawasan yung pagkatao mo dahil hindi naging maganda yung first time experience mo. Hindi rin masisira ang pagkakataon mong magmahal at mahalin ulit ng dahil lang dun sa nangyaring iyon. At hindi ibig sabihin na habang buhay kang matatakot. Minsan kasi ang kailangan lang natin, etigilan yung pagmamadaling habulin ang mga bagay na sa tingin natin na dapat meron tayo kasi sa edad natin, yung iba nga meron eh, di ba? Tandaan mo, walang deadline ang pag-ibig. Walang deadline ang pagiging handa. At walang premyo para sa taong unang nakaranas. Ang mahalaga, kapag sumubok ka ulit balang araw, ginawa mo iyon dahil gusto mo na. Dahil komportable ka, dahil pinagkakatiwalaan mo yung taong kasama mo. At dahil masaya ang puso mo. Hindi dahil natatakot kang mapag-iwanan o hindi makasabay. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi ka pipilitin makahabol. Hahayaan ka nitong dumating sa tamang oras mo. At sa lahat ng nakikinig ngayon, mga ka-vibes, tandaan natin, hindi porkit nauuna ang iba, nahuhuli ka na. May kanya-kanya tayong timeline. At ang pinakamagandang bagay sa buhay ay dumarating. Hindi kapag desperado natin itong hinahanap, kundi kapag handa na tayong tanggapin ito ng buong buo. Never trade your peace just to keep up with someone else. Timeline.
0: Ang lupet!
3: Kabay! Sabi ng ka-vice nating si Sari Lerma for Bea based sa pagkakaintindi ko sa story mo. Parang pinipressure mo yung sarili mo na maranasan yung naranasan ng mga friends mo. Dapat kinikilala mo muna yung guy bago may nangyari sa inyo. Siguro ang akala ni Marcus, experience lang sa kama ang gusto mo. Kung sinabi mo lang sa kanya na ang agenda mo ay magkaroon ng boyfriend, ay baka magparamdam pa siya. Ang suggest ko sa'yo, enjoy mo muna ang pagiging single at huwag ma-insecure sa mga kaibigan mo na may partner. For sure, darating din ang para sa'yo. And I think magbabago din ang pananaw mo. Basta learn to love yourself muna. From Sari Lerma ng FMR Squad, ang ating Vice President. Wow! Which is totoo naman, di ba? Ginawa mo lang yun dahil na-pressure ka, hindi dahil gusto mo. Kasi magkaiba yun. Diba, okay nga lang din yung maingit ka, pero yung ingit dapat nilalagay natin yan sa tamang ano, sa tamang paraan. Diba, hindi yung ingit na ito'y kakainin ka. Dapat gawin mong ingit, yung ingit gawin mong inspirasyon para maging better lalo. Diba, kung may nakita, example, may nakita kang kaibigan na gumanda ang buhay, gawin mong ano yun, yung ingit na yun, gawin mong inspirasyon na, ay, ako din, nagawa niya, kaya ko din yung, kailangan ko lang sipagan at maging consistent sa ginagawa ko. Darating din ako sa puntong iyon, di ba? Ito naman, sabi naman ni William Ortel, di naman kasi lahat ng first is sobrang enjoy agad. May mga first-timers na di gaano maganda ang debut nila, minsan awkward pa nga. Sabi naman ni Wella, nadala ka kasi sa mga kaibigan mo, girl. Yan ang padalos-dalos na desisyon. Kaya sana naging lesson yan sa'yo, girl. Bago ka mag-decide, pag-isipan mo muna. Dahil sa uli, ikaw din ang gagawa ng kapalaran mo. Huwag ka papadala sa mga kaibigan mo. Totoo din yan. May mga kanya-kanyang timeline tayo. Eh, kung pinatagpo na sa kanila, yung para sa kanila. Eh, yung sa'yo, hindi pa. Diba? May gusto mo nang ipauna sa'yo si Lord na bigyan mo ng atensyon. Bago itong love life, bago yung karanasan mong iyan. And don't you worry. Kung ikaw nasaktan ng first time mo, ako din nasaktan din ako, no? I think lahat naman ng kababaihan, diba? Hindi naman agad-agad may enjoy yan. Siguro pag inulit mo ulit, try mo ulitin. Baka masarap na. Char! Pero gawin mo yan sa ano ah, sa taong mahal mo na talaga para mas lalong masarap at hindi na talaga masakit, diba? Kaya, Bea, maging lesson learned na sa'yo yan. And I think magmamatured ka na dyan sa naranasan mong iyan. Sa bawat desisyon sa buhay, dapat hindi minamadali. Kasi kung mamadaliin mo lahat ng bagay, paano mo ito papahalagahan? Diba? Kaya to, Bea, kaya mo yan, girl. Oo. Huwag kang magpapatalo sa iyong emosyon. Diba? Hayaan mo ni mga kaibigan mo. Darating ka din dyan. Mas marami ka nang maikukwento at mga pasabog pa talaga. Talagang pati sila ay iinggit dahil sa mga na-experience mo. Wait mo lang yan, ha? Maraming salamat, Bea, ng Quezon City sa pagpapadala mo ng confession mo tonight. Ayan sa lahat ng mga ka-vibes din nating sumama at nakinig from 9 PM up to now. Thank you so much. At maraming salamat din po UDC Dental Clinic, Horticulture by Carl Dana, Imprint Customs, FKM Motorcycle, Shifa Tire, Speed Metal Oil at Zebra Helmets Philippines. At pwedeng-pwede nyo kay follow sa lahat ng aking social media accounts. Pare-parehas yan ang main Eugenio. At dito sa favorite mo, Facebook page, YouTube, Instagram, TikTok at ang ating X. Pare-parehas na 92.3 FM Radio, Manila. Sa lahat ng mga security guards, maayong gabi sa inyong tanan. Yung mga naka-tune in dito na napakalupit dito sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat ng naka-tune in din gamit ang mga mobile phones nila, ang aming FMR Philippines app, pati mga OFW natin, maraming salamat po sa inyong lahat. It's Friday! Mag-iingat ang lahat, huwag gastador ha, hindi ka anak mayaman. At kung ikaw ay babae at lalabas, tandaan mo kung ikaw ay iinom, mag-uwi ng pang-uwi, tandaan mo! May mawawala sa'yo pero sa mga lalaki wala, kaya mag-ingat ka. Huwag kang magpapaloko dahil mga ganitong oras maraming manloloko. At sa lahat ng mga nasa tahanan nila, Edi, have a good night. Uy, magiging masarap ang tulog na mga yan. Oo. Dahil na good night na yung crush nila. Sana all. Eh, paano DJ Main yung walang nag-reply? Hayaan mo na. Oo. Ganun talaga eh. Naalala ka lang niya pag kailangan niya ng load. Eh, dahil meron siyang load, eh, kinalimutan ka niya. Diba? Kaya move on ka na lang. Tomorrow is another night. Yun na lang yung anuhin mo. I-look forward mo. Malay mo, bukas mag-reply na yan, diba? Kaya kapit lang. Sige lang, magpaka-martir ka lang. Oo, total. Diba, ganyan ka naman talaga pag nagmamahal. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Maraming salamat ka, Vibes. Tayo ay magkarinigan next week na. Kaya naman, enjoy ang weekend with your family, with your loved ones. At even dito sa mga programa namin ng Sabado at Linggo, kung gusto mong bumalik sa mundo sa time ng 80s at 90s, di ba? Kaya tutukan mo yan Sabado Linggo, mga oldies but goodies natin na mga tugtukan. Hatid sa inyo ng napakalupit na 92.3 FMR. Maraming salamat. Ako'y mapapakinggan ninyo Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 12 ng ating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupet. Kasama ang nag-iisang baby ninyo, Saracho, walang iba yan, DJ Main, na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo dahil meron ang magsasabi sa'yo ng good night, baby!

minsan hindi naman puso ang nasasaktan dahil sa iniwan tayo. Minsan nasasaktan ito dahil umasa tayo sa bagay na hindi pa pala para sa atin. Pero kahit gaano kabigat ang dala mo ngayon, darating din ang araw na hindi na sakit ang unang maaalala mo, kundi yung lakas na natutunan mong buuin ulit ang sarili mo.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 小鸭。
1: Hechos.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! O, diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Saturday, mga ka-vibes! Nako, alas 4.25 pala na umaga, pero maraming salamat sa maagang pagsama kay Kuya Totoy para sa programa nating Vibe Rewind. Nako, kung kakagising nyo lang, naghahanda naman para sa trabaho, kaya naman ay nasa biyahe, o gising na gising pa rin hanggang ngayon. Dahil syempre, may mga happenings kagabi. Samahan po ninyo ako para gawin nating mas magaan, mas masaya at syempre, mas maging kapakipakinabang ang inyong Sabado. Syempre, nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Toti, para sa programang Vibe Rewind. Syempre, samahan po ninyo ako sa mga susunod na oras. Ihahatid natin ang mga kantang paborito ninyong balik-balikan. Mga awiting nagbibigay ng malupit na good vibes at magandang simula para sa ating araw ng Sabado. At mga vibes, na mapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At syempre sa mga probinsya katulad po ng 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio at 97.5 Jensen. Mga ka-vice natin, maraming salamat po sa lahat ng mga ka-vice natin nakatutok, lalo na yung mga 24 hours ayan na business establishments, mga convenience stores nakikinig sa malupit na ka-vice ang 92.3 FMR. Ka-vice din nating security guards. Ayan, yung mga ka-vice nating drivers on the road. Kapag nakikinig po kayo sa 92.3 FMR, naku, magaganda at guwapo kayo. Sino ba naman ang ayaw maging maganda at guwapo, di ba? Lahat tayo. Sama ko na rin sarili ko doon. Ako po nanggigising sa inyong napakagandang Sabado morning. Today is Saturday. It's a June 6, 2026. Uy, happy birthday po sa lahat ng mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthday sila today. Kung ikaw ay nagsiselebrate ng birthday, happy, happy birthday sa'ya. Now, tara na, magtimpla ng kape, mag-relax. Sabayan po ninyo ako sa ating early morning music trip. Sabi nga nila, simulan na natin ang araw na may ngiti, magandang musika at mga malulupit na positibong vibes. This is Vibe Rewind. Kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang lupet.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Buntis ka na naman. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger? Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
1: Oo,
2: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
2: i-off mo na lang. Radyo lang, sapat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kubas! Vibe Rewind!

0: y los pet.
1: Goodbye.
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet. Ayun o, narinig natin ang Air Chinelas ng Legit Misfit. Alam nyo, napakagaling nung kanta. Madaling makarelate ang marami mga Pilipino. Lalong-lalo pag pinapakinggan mo yung lyrics, talagang hindi kailangang mamahalin o sosyal yung mga bagay para maging masaya tayo at maging totoo sa sarili. Alam niyo, minsan mas mahalaga pa rin yung pagiging komportable, di ba? At praktikal at ang pagtanggap kung sino tayo kaysa sa pagsunod sa uso o pagpapakitang gilas. Basta yung magkaroon ka lang ng magagandang gamit, like, alam niyo na, hindi ko na masabi yung mga yung mga brand. Basta may, yung iba kasi parang gusto nila, nasa uso sila, bago yung cellphone nila, o di naman kaya ay basta yung lagi silang on the trend, di ba? O kaya lagi silang nasa uso. Yung kung minsan nagsasuffer na yung mga bulsa, nagsasuffer na yung tiyan kasi nga mas inuuna pa yung luho kaysa yung pangangailangan, mga pagkain mo, o di naman kayo mga babayarin, di ba? Nakakatuwa rin dahil ipinapaalala nung kanta na hindi nasusukat sa anumang gamit o suot ang halaga ng isang tao. That's not your worth, sabi nga nila. Ang importante kung ano yung character mo, di ba? Naku, importante yun. Yung character, tsaka syempre yung diskarte mo sa buhay at yung pagiging tunay sa sarili. Alam mo yung pagkakaroon mo ng mga bagay-bagay na mga luho, wala naman problema yan, hindi naman masama yan, di ba? Lahat tayo, we deserve all the best things in life, sabi nila. Basta ang importante, meron ka, di ba? May mga resources ka, may pera ka. Pero kapag wala, magtis-tis muna. Huwag na nating pilitin kasi mamaya, hindi ka na makakain or magsasuffer ka, di ba? Anyways, yun naman yung advice natin. Yun ang sinasabi nung kanta. Kaya nga gustong-gusto natin na makapakinig ng mga kantang, alam nyo, may mga mensahe talaga para sa ating mga Pilipino. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin yan. Nako, ngayong maagang morning, ngayong Sabado, sana ay madagdagan ng ngiti at good vibes na malupit ang umaga ninyo. Diba? Dahil sa programa nating Vibe Rewind, kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. Naku, batiin muna natin mga maagang nakikinig sa atin. Binabati natin si Giovanni Ardales. Ayan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga Solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales, your Solid Kuya Totoy counselor. Maraming salamat. And binabati natin si Randy Santisas. Listening, sabi niya, maraming salamat si Randy. And si Marites Legaspi, good morning po. Good morning din sa iyo, Marites. Ayan. And of course, hindi rin nagpapahuli si Jessamay Akitanya. Magandang umaga po, Kuya Totoy. I hope you're doing good. Masaya ako kasi narinig ko na naman yung maganda mong boses, sabi niya. Maraming salamat. And of course, binabati rin natin si John Vincent Segrado. Happy Saturday morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po lahat ng mga FMR squad officers, members at DJs na always nakikinig. Thank you. DJs na always nakikinig. And si Teresa Manly D, good morning, Kuya Totoy. May the Lord God bless you with a fantastic today, fantastic Saturday morning, sabi niya. Enjoy the weekend, God bless, and take care. Thank you. At ang mga maagang ka-vibes na malupitan kong mag-comment at the same time, malupitang makinig dahil kahit papano, maaga-maaga, kasama natin sila. Ano man ang ginagawa nyo? Bagong gising, siyempre magmumug muna. Di ba? O di naman kayo nagpiprepare papuntang trabaho. O kaya pag ganitong weekend, nako, may mga weekend getaway kasama ang barkada, kasama ang pamilya, yan ang masaya. Di ba? And or kung ikaw naman yung tipo na gusto mo sa bahay lang, team bahay, sabi nga nila, samahan po ninyo ako all the way till 9 o'clock. Nako, 5 oras tayo magkakasama. Kumpletos Ricardo sa inyong Sabado. Dito lamang sa inyong programang Vibe Rewind, kasama siyempre inyong kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes ang lupit.
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
0: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!
4: Chismis na naman, ang lupet!

0: laging may kasama.
1: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 impunto, ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: vibes.
1: 92.3 FMR Philippines. Philippines. Siyempre naman, favorite music radio ka-vibes ang Lovette. Kasama niyo po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, nagbabalik para sa programang Vibe Rewind. Samahan po ninyo ako ng hanggang alas 9 ng umaga. At siyempre, papasayain natin, gawin nating masaya ang inyong napakaganda. At siyempre, malupit na good vibes na Sabado. Dito lang siyempre sa 92.3 FMR. Now mga ka-vibes natin, nakikinig sa atin dyan sa may Baguio 102.3. Magandang umaga po. Naimbagag sapa tayo dito amin. And of course, binabati natin lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Especially kay Emil. Maraming salamat for tuning in. And binabati rin natin ang happy tuning in. Especially kay yung good friend natin dyan sa may San Fernando City, La Union, si Kagawad Aromin. Thank you so much po sa pakikinig. Ayan. And nagpapabati rin mga malulupit nating ka-vibes dyan naman sa may Dagupan. Pinabati natin especially ang Aquino family and lahat ng mga FMR angels. Gusto ko patihin si Chessie. Ayan. Nangunguna si Tessie syempre. At binabati rin natin si Sally. Ayan. Si sino pa ba yung mga FMR angels natin na lagi nakatutok sa atin? Si Mary Lou. Ayan. And of course kay Jolly and Sally. Ayan. Hindi ka na. Uy, mga binabati natin. Lalo na yung mga ka-vice natin nakikinig sa atin naman dyan sa may Casa Agagan sa South Triangle. Maraming nakikinig sa atin dyan. Maraming salamat po kay Kagawad Esme. Ayan. Nakikinig sa atin. Ayun na. Sa mga ka-vice natin sa Kamiasa, Quezon City, especially dyan sa may Life Giver Church. Maraming salamat din. Maraming tayong mga ka-vice nakikinig sa atin dyan, especially kay Ma'am Marge. Happy tuning in po. And of course kay Sir Ruel. Maraming salamat. Lagi nagpapasalamat tayo dahil syempre pag wala sila, wala rin tayo. Diba? Kaya mga ka-vice natin dyan, ako, gawin nating masaya ang ating umaga, lalong-lalong dahil pinapatugtog natin mga timeless hits from the 70s and 80s. At let's stroll back memory lane, sabi nga nila. And enjoy natin yung medyo lumamig, no? Malamig na umaga. Dito lamang syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupit. Oras po natin, 5:23.
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Good mood siya! Ang lupet!

0: Ben Lopez.
1: Good vibes.
2: FMR, Favorite Music Radio, K-Vibes, I'm Lopet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan naman ang Love is the Answer mula kila England Dan and Janford Coley. Alam nyo talagang napakaganda ng kanta. And most of the time, pinapaalala sa atin na sa gitna ng mga pagsubok o kaya sa gitna ng mga kalungkutan o anumang mga negative things na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga tanong tayo sa buhay. Madalas, ang pinakamahalagang sagot ay pag-ibig. Alam niyo, ang pagmamahal, lalong-lalo na sa pamilya, sa mga kaibigan, sa kapwa at maging sa sarili, isa ito sa mga pinaka-importante talaga na ingredient sa buhay natin. Pag walang pag-ibig, nako! Wala na. Diba? Palalim yung kaulugan ng kanta eh. Alam niya talagang sinasabi niya na kailangan manaig ang kabutihan, manaig yung pag-uunawa at pagmamahal. Kahit na mahirap man ang isang bagay, pero pilitin natin, di ba? Kasi we've got nothing else to do, di ba? We've got nothing else to, wala na tayong choice kundi maging mabuti. Ayan, sa mga pagkakataon na negative lahat yung mga nangyayari. Di ba? Maging positive tayo sa mga negative scenarios. Kasi kapag puro ka negative, negative na ngayon nangyari sa'yo, negative ka pa, wala na, negative na lahat. Diba? Kaya gawin natin maging makabuluhan ang mga bagay-bagay. At ngayong napakaagang Sabado, ayan, maagang paalala yan na habang unti-unti nating sinisimulan yung ating araw, minsan sapat na yung isang mabuting salita o kaya yung isang mabuting paalala. Diba? Pag halimbawa, yung girlfriend mo, boyfriend mo, pwede man kay mga kapatid mo, pwede sa bahay muna, wag muna yung mga pag-ibig na yan. joke lang. Pwedeng, uy, kumain ka na. O, oh, diba? Ang gandang sabihin, kahit na kuminsan nag-aaway kayo lagi, o kuminsan pinapagalitan ka ng parents mo, tapos sabihin mo, ma, thank you po, ma, I love you, dad, I love you, mga ganyan, diba? Namumuna pa rin yung pagmamahal. Love is the answer to every situation, sabi nila, na alam mong nagiging difficult. Kaya, like I've said kanina, simulan natin ang ating araw na maging masaya. Ayan. Gawin natin maging mabuti lagi yung mga sinasabi natin. Yung mga lumalabas sa mga bibig natin, dapat mga magaganda lang. Uy, ang ganda mo. Uy, ang guwapo mo. Ang sarap kayong sabihan ng mga magagandang bagay. Isang simpleng ngiti lang o isang taong mula sa isang taong nagmamalasakit para gumaan yung mga pakiramdam natin. Di ba kapag halimbawa may problema ka, may pinagdaraanan ka, tapos biglang may makasalubong ka yung umiti sa'yo. Ang sarap ang gaan ng feeling. Uy, may nakakapansin pala sa akin. O di naman kaya yung mga katrabaho mo. Uy, Kuya Totoy, kumusta na? O di ba, kinukumusta ka? Maraming salamat sa mga kabayas natin. Huwag kayong bibitaw dahil mas marami pa tayong mga awiting may kwento at mga kantang tumatatak sa ating mga alaala. Dito lang syempre sa ating programang Vibe Rewind. Kasama rin po niyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At mga kabayas natin, may mga pagbati dyan. Ako, ipadala na sa ating 92.3 FM Radio Manila official Facebook page. Okay, gawin nating like I've said, makabuluhan at gawin nating masaya ang ating Sabado morning. Dito lamang syempre sa yung programang Vibe Rewind sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, K-Vibes, ang lupit.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan,
4: babalikan
3: para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang gubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind.
5: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio Alasays impunto Ang lupet!
3: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan!
3: Babalikan!
2: Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang gubas! Vibe! Rewind!

0: Charlie López.
1: Good vibes.
2: Daddy 2.3 FMR, Favorite Music Radio, Kavives, ang lupet. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat, mga Kavives. Malulupit nating mga Kavives na nakatutok sa atin. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Atin yung program na Vibe Rewind, ang ating tambayan tuwing weekend, kung saan, siyempre, binabalikan natin yung mga kantang naging bahagi na ng iba't ibang yugto ng ating buhay. Alam niyo, may mga kanta talaga na kapag awitin, na kapag narinig natin, parang bumabalik tayo sa mga particular na alaala, specific moment sa buhay natin. Pwedeng isang kaibigan, pwedeng isang special na tao. You know, yung mga nagbigay ng mga special meaning sa buhay natin, or pwedeng isang scenario sa buhay natin, or very particular na alaala. Diba? O panahon na masaya nating inaalala. Kaya ngayong umaga, samahan nyo lang po ako habang pinapatugtog natin ang mga awiting siguradong magpapangiti at magpapasaya sa inyo at syempre sa ating lahat. I hope nag-e-enjoy ka, dahil ako kanina pa nag-e-enjoy. Mga kapais natin, kapag ikaw ay nagkakape, nako, enjoy, enjoy. Relax lang. At hayanin yung samahan ko kayo ng magandang awitin. Tulad nga na nabagit ko kanina, mga timeless hits from the 70s and 80s. Abang dahan-dahang ginigising kayo ng mga musika. At syempre yung masarap na aroma ng inyong kape. Ayan. Kung hindi ka man nagkakape, pwedeng tsaa. Pwedeng pag-tsaa, gusto ko yung chamomile tea. Ayan. Gusto ko nga antok eh. Nakakantok kasi yung chamomile tea eh. Yun ang gustong-gusto natin. Tulog. Anyways, yung mga gustong magpadala pa rin ng mga pagbate, mga greetings, pwedeng padala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. And speaking of which, nako, eto. Marami tayong mga pagbati dito. Siyempre, batiin ulit natin si Giovanni Ardales. Thank you so much. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Pabati po lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Giovanni Ardales ng Batangas City. Si Mary Dulay, good morning po Kuya Totoy. Happy Saturday weekend and take care always. God bless you. Maraming salamat, Mary Dulay. Appreciate your blessings. And of course, pinabati rin natin si William Mortel. Gandang umaga ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy, sabi niya. At sa buong FMR squad na sobrang malupet. Siyempre, maraming salamat sa'yo. And binabati ulit natin si Marites Legaspi. Good morning po, sabi niya. Yep, good morning po, DJ Kuya Totoy. Blessed Saturday and to all FMR DJs and FMR... FMR Squad family, more power to 92.3 FM Radio Manila. Thank you so much kay Coach Everyday. Ayan, ito laging naman ang ating mga pagbati. At laging nakatutok to eh. Si Coach Everyday. Felix Valdez, magandang umaga pa rin sa'yo. Si Altea Serrera Sino Cruz, hello below, thanks God. Or thank God, it's Saturday. Mapapakinggan kong muli ang maganda mong program at playlist at maganda mong voice. Ingat ka lagi dyan. Regards to your mom and siblings and your lola nanay. God bless you all. Abundantly. Love you all. Talaga lang, ha? Talagang hindi papahuli. Ayan, papahuli. Papahuli. Si Altea Serrera sinukur sa mga pagbati. Siyempre naman, si Chinita Malu. Isang mapagpalang araw sa'yo, DJ Chair. At sa lahat ng Kavives, birthday mat mo, ha, DJ. All the best. Take care and God bless. Yahoo! Thank you naman kay Chinita Malu. Siyempre si Emma Cardito Carl Catudio, thank you so much sa pagbati ng good morning. Si John Vincent Sagrado, happy Saturday morning DJ Kuya Totoy. Pabati po lahat ng FMR squad officers and members. Maraming salamat. Kay Teresa Manly D, good morning at Kuya Totoy. May the Lord God bless you with fantastic Saturday morning. Enjoy the weekend. Yep, I'm enjoying the weekend with you guys. Pabati kami dito sa bahay, Sino Cruz and Herrera family. Always nakikinig sa program mo balong DJ Kuya Totoy. Thank you, God bless you more and more power to your program, sabi niya. Pabati yung pamangkin ko, happy and blessed 60th birthday kay Edeline Herrera de Leon. God bless you and I love you always. Alright, thank you so much kay Sarandi Sanjesus na lagi nakatulog sa atin. Good morning to you DJ Kuya Totoy, sabi ni Emma Carlito Carl Catudio. And pinababati ni ano to, ni Jessa May Akitanya, ang kanyang Mama Arlene, Papa Danny at yung isa kong kapatid na si Joyce na tulog pa. At pabati na rin buong solid Kuya Totoy members. Maraming salamat po Kuya Totoy. Mwah! Uy, talaga, may pa-kiss pa. Sarap ng kiss. Thank you so much. And si Gerard Misiano, thank you so much sa pakikinig sa atin. Good morning DJ Kuya Totoy, happy Saturday at sa lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Marami nating mga pagbati. And syempre, binabati rin natin si Juan Miguel Gamosha, Express Yourself by Madonna. Mamay, magbabalik pa tayo, kaya tutog lamang. Stay tuned lagi. Dito po sa inyong nanguhunang impilang 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavibes, Ang Lupit.
0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Sa mga ka-vibes natong Dabawino o Dabawina, sa Davao City o sa Davao del Norte. Tili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jaiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Mastres hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan, kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

0: vibes.
1: FMR, favorite music radio, Kavives. At syempre, gising na ba ang lahat? O yung iba dyan, kalahati pa lang ng katawan ay nasa kama pa. O kaya yung umiinom na ng kape, kumakain na ng breakfast, maagang breakfast. Kung ikaw yung light breakfast, usually kape lang, o kaya tinapay, okay na. O di naman kaya yung heavy breakfast, kasama kasi pag sa akin lang for me kapag heavy breakfast may rice, ayan gusto ko yung sinangag, nakong sarap, di ba, sinangag. O di naman kaya ay yung mainit-init na bagong lutong kanin tapos may sardinas, nagugutom na tulog. Anyways, ako pa rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At ito pa rin po yung programang Vibe Rewind, kung saan wala

0: gusto na lang nating tawanan ngayon. Diba? So mga kapais natin, enjoy ninyo kung naman yung mga ginagawa ninyo o yung mga iba dyan na pwedeng nagluluto o hindi naman kayo naglilinis ng bahay, nasa biyahe o nakahiga pa. Diba? Kunwari nakapikit pero nakikinig naman. Okay lang yun. Basta nakikinig ka, okay lang yan. Welcome to welcome po kayo sa ating programa 5V1. Kasama pa rin po yung kuya ng bahay, si Kuya Totoy. At huwag kayong bibitaw, lagi lang nakatutok sa inyong programang 5V1 dito sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes ang labit.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind.
2: Uy, kinikilig! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to you.
3: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS
8: 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
8: Ka vibes.
10: Ang lupet. Ang lupet.
9: Ka vibes.
11: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes. Ang lupet. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy, happy Saturday. Wala pang masyadong stress, no? Kasi nga, maaga pa. Siyempre, kaka-start pa lang ng araw natin. Kaya habang sinisimulan ninyo ang inyong araw, samahan ninyo ako sa ating programang Vibe Rewind para siguradong all day long, okay na okay. Malupit ang inyong umaga or malupit ang inyong araw. Sabado, sabi nga nila, weekend! At syempre, habang nag-aalmonsal kayo, naglalaban, nagwawalis, nasa trabaho, di ba, iba-iba, o kaya nagpapanggap na maagang nagising, welcome kayong lahat. At para naman sa matagal na nakatuto, kaninang umaga o kaninang madaling araw, nako, magandang umaga pa rin po sa inyo. Maraming salamat for sticking with the program Vibe Rewind. Para naman sa mga kadarating lang, nako, saktong-sakto ang timing ninyo dahil marami po tayong paboritong kantang ipi-play para po sa inyo. Like I've said, mga 70s and 80s na mga timeless hits para po sa inyo lahat yan. Kaya huwag masyadong seryoso, huwag masyadong nakasimangot. O di naman kaya, huwag masyadong negative, kailangan maging positive. Gawin nating malupit ang ating umaga, relax lang, umiti at hayaan yung mga musika ang magdala sa atin sa magagandang alaala nung nakaraan. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, at ito pa rin po ang inyong Vibe Rewind, ang inyong kasama sa masasayang Sabado sa umaga. Ano yun? At dito lamang nangyayari lahat yan sa inyong 92.3 FMR, favorite music radio, ka vibes, ang lupit. Aras natin, 7:20.
12: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
13: Babalikan!
12: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
10: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.

0: los pets.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang Lupit. Ayan ha, narinig natin yung Super Freak ni Rick James. Alam nyo, isa ito sa mga pinakasikat na funk songs ng early 80s. At hanggang ngayon, kapag pinapatugtog yung kantang ito, parang automatic na napapasabay yung mga tao sa beat. And alam nyo ba mga Kavibes, yung song, kinukwento nito yung isang babae na kilala sa pagiging free o malaya, masayahin at you know, hindi takot ipakita yung kanyang personality, yung kanyang personalidad. Kaya naman, naging simbolo ito ng pagiging kumpiyansa at pagiging totoo sa sarili kahit medyo mapangahas yung character na inilalarawan ng kanta. And alam nyo mga Kavibes, hindi rin maikakaila na yung catchy bassline at funky rhythm nito ang dahilan kung bakit nananatili itong paborito na marami mga malulupit natin mga music lovers mula noon hanggang ngayon. Hey! And take note mga Kavibes, sa katunayan, isa ito sa mga kantang madalas marinig sa mga parties and also naging soundtrack na rin ito ng pelikula at throwback playlist. Kaya isa ito sa mga timeless hits, sabi nga nila. Kaya habang nagpapatuloy ang ating Sabado, sana ay nadagdagan ng energy at malupit na good vibes ang inyong umaga mga Kavibes. At syempre, ako pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan. At ito pa rin po ang inyong programang Vibe Rewind. Huwag kayong aalis dahil marami tayong mga classic hits na siguradong magpapagalaw na inyong mga, ano, ulo. Syempre, mga paa. At syempre, lahat na mga Kavibes nating gustong sumayaw lang. Alam nyo ba, sabi nila, dancing is one of the greatest and happiest exercise. Oh, di ba? Kapag nag-exercise ka sa yung dancing, sabi nga nila, na nag-enjoy ka, at the same time, exercise na rin. So, hindi na namamalayan na, you know, you're burning so many fats. Kaya maganda yung pakikinig sa atin, especially so, kapag gusto mong mag-slim down, mag-tone down, di ba? There are so many things talaga na we need to thank yung program natin for. Nag-i-enjoy ka na, di ba? At the same time, hindi lang yung nag-i-enjoy ka, yung overall well-being mo ay na-enhance. Yun naman ang gusto natin, yun naman ang aim talaga natin, magpasaya sa lahat ng mga Kavibes natin. Di ba? Kaya mga Kavibes, ito pa rin po ang inyong programa, like I've said, ang Vibe Rewind. Tuloy-tuloy yan hanggang 9 o'clock. Kasama pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes ang Lupit. Oras natin, 7:45.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
5: Babalikan!
4: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind! 92.3 FMR!
6: FMR!
4: Favorite music radio!
6: Good vibes!
0: Ang Lupet!

0: Snacks, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 impunto, Ang Lupet!
1: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalaming ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.